0: masyado ng ano, no? Yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Senado.
1: Nalilito
0: ngayon, gaya po ng ating nakagawian dito sa programang MATE, ano po, tayo po itatalakay ng paksa, kugnay sa nangyayari sa Senado, base sa kung ano ang sinasabi ng mga batas. No? Meron pong mga bagay na nagagawa na maganda po ang layunin. No? Diba? Maraming bagay na ginagawa na maganda ang layunin. Kaya lang, tandaan po natin na meron pong batas na gumagabay sa ating lahat.
1: At
0: ang mga mabubuting intensyon na nais po natin gawin para sa kapakanan ng mamamayan, kung yan po ay may kumbaga pagkontra sa legal na batas, na particular sa ating konstitusyon, eh yan po ay masasabi pa rin mali, although yan ay maganda para sa mamamayan. Nakuha niyo ba? Di ba?
2: Yes.
0: May ganun.
1: Kaalaman. Kumbaga, dagdag kaalaman.
0: Ngayon, kung bilang namumuno ay nakikita mo na sa iyo ay mahalaga na okay lang na i-take mo ang risk para sa kapakanan ng mamamayan.
2: Mas nakakarami.
1: Di, at sa kabutihan.
0: Based on consequences, di ba? Kasi may batas tayo. Ngayon, kung kayo po yung mga mambabatas at ayaw nyo yung ganyang batas, eh di mag-amend po kayo ng batas. Total, mambabatas kayo. Tungkulin nyo po yan na mag-craft ng batas para yung mga ganung adikain na may mabuting layunin
1: mapalawig sa tama pamamaraan. Oo,
0: di ba? Ganun po, no? So, tayo po sa programang MATE, no po, ay tatalakay base sa kung ano ang itinatakda ng batas. Okay? So, nakagawin natin dito, Kuya Teng, no? Matagal ka nawala. So, meron tayong editorial, no? So, pakita po natin ang meme ng ating editorial. Ayan. Ayan, editorial, no? MATE at DCRJ 8:10 a.m., May 16, 2026, 8 to 9 a.m. Senate fiasco. Ha? Fiasco is parang embarrassing moment, di ba? isang failure, di ba? Parang ganun eh. Kung meron man silang drama, it's a total failure kasi magulo ang nangyari. Gulo ang nangyari, no? Isang institusyon na hindi dapat nagkakaroon ng kanong kaguluhan, pero nangyaring kaguluhan. O, di ba? So, kaya fiasco, di ba?
1: Yes.
0: Eh, sa loob ng Senado, nagkaroon ng putukan na hindi naman dapat. Kasi civilized naman lahat nandun.
1: Bago pa lang, bago nakapasok yung baril, diba? Doon.
0: O, ayan. Hindi, yung pasong ng baril, nagkaroon yata sa loob eh.
1: Isa.
0: Okay. Oo. Ayan, pero
1: sinosurrender kasi yan eh. Sinosurrender kasi yan.
0: Hindi, ang problema, yung mismong tagaroon.
1: Yung mismong tagaroon ang nag... diba?
0: Okay. May 13, 2026, Wednesday. Nangyari kasi yan May 13, ano?
1: Yes.
0: So, yan yung panahon na kung saan ay parang ano, no? Parang...
1: Nahati.
0: Yung nagkaroon ng ano?
2: No, kailangan ang final voting to replace the Senate President.
0: Hindi, Lunes yun eh.
2: Yun
1: lunes. Pagkatapos. 11,
0: 11 yun.
2: Ang kanilang pagboto yata ay mangyayari sa araw na yun na kailangan talaga nandun si...
0: Hindi, Lunes yun. Merkulis to. Lunes yun. Yan yung nagtatakbo si Bato. Yes.
1: Si Senator, oo.
0: Dahil...
1: pero kailangan siya doon pupunta para bumoto.
0: Para bumoto.
1: Yes. Pagkatapos doon, yun na yun, nakita tuloy. Kaya sinunod-sunod na yan, yung pag-issue.
0: Ayan, o.
1: Kaya nagkaroon ng...
0: Yan, hanggang ngayon, na. Hanggang sa mawala na siya sa Senado. Okay?
1: Nawala.
0: Nawala na siya. Wala na siya sa Senado, okay? So, basahin po natin ang ating editorial ngayong gabi. Ay, ngayong umaga. Okay? So...
1: Gabi, kasi gabi mo ginawa eh.
0: Ayan, editorial.
1: May umaga, kayo mo ididiklara.
0: Nasanay ako sa gabi eh. Limang taon na gabi yung program ko, mahigit limang taon. Oh, kaya sanay. Kumbaga, nakasanay.
1: Umaga sa ibang bansa.
0: Okay.
1: Gabi sa ibang
0: bansa. Editorial, MATE, at DCRJ 8:10 na yan, May 16, 2026. Senado, kanlungan ng mga lumalabag sa batas. So, lumalabag sa batas dahil, ito, basahin natin kayo. Ang Senado ay isang institusyon na binuo at kinilala bilang tagalikha ng mga makatarungang batas para sa kapakanan ng mamamayan, anumang estado mayroon sila. Next. Mahirap man o mayaman, opisyal man o ordinaryong mamamayan, ay dapat may pantay na pagtrato ang isang makatarungang institusyon ng Senado upang mapangatawanan ng institusyon ang kanyang kredibilidad bilang tagapagtaguyod ng katarungan. Ngunit nitong nagdaang mga araw, kinakitaan ng lantarang kawalan ng delikadesa ang Senado bilang makatarungang institusyon dahil sa tila pagkonsinti ng Senado sa mga gawaing taliwas sa kanyang dignidad bilang tagapagtaguyod ng katarungan. Ang MATE ay naninindigan na ang unang hakbang para sa katarungan ay pagsunod sa mga alituntunin na isinasaad ng ating konstitusyon dahil ito ang pangunahing dahilan ng pagkakalikha ng ating konstitusyon na maging gabay nating lahat upang maging maayos, mapayapa at maisulong ang kaunlaran sa pagitan ng bawat individual na mamamayan. Ang anumang di pagsunod ninuman sa ating konstitusyon ay walang dudang magdudulot ng di pagkakaunawaan. Di pagkakaunawaan na magdudulot naman ng kaguluhan. At dulot naman ng kaguluhan ay kahirapan na siyang aktwal na sitwasyon ng maraming bilang ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang kaganapang nangyari sa Senado ay masasabing aktwal na paglabag sa mga legal na proseso ng may mataas na antas ng moralidad bilang isang taong may tunay na pagrespeto una sa ating konstitusyon at pangalawa ay sa kapwa. Sa kasalukuyang panahon, ang Senado ay ang institusyon na binubuo ng mga mambabatas ng mga manlalabag ng batas dahil sila mismo ay di marunong sumunod sa batas at ang pinakamahalagang basihan ay ang kaguluhan na nagmula mismo sa Senado. Ang anumang magagandang salita, plano at layunin, kailanman ay hindi mapapagtakpan ang mga paglabag sa ating konstitusyon. Sa makatwid, walang silbi ang magsalita ng kabutihan kung ang pamamaraan ay nakasandig sa kamalian. Isang pamosong kasabihan na tumpak sa lahat ng panahon ang hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali ang mali. Ang nagkasala ay dapat tratuhin ayon sa isinasaad ng ating konstitusyon, hindi dahil sa kung ano ang kanyang estado sa lipunan. Tayo na mismo ang mga buhay na saksi kung paano baluktutin ng mga mambabatas ang batas upang protektahan ang kanilang mga personal na interes, isang gawaing kahiyahiya na di nila ikinakahiyang gawin. Ito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit paulit-ulit ang MATE sa pagsasabing huwag nating idolohin ang mga politiko dahil ang pag-idolo sa kanila ay magiging hadlang sa pagpuna at pagbatikos sa kanilang mga maling gawain. Tandaan natin na walang respeto ang dapat iukol sa mga politikong lumalabag sa ating konstitusyon. At ang unang hakbang na dapat gawin upang maipakita sa kanila ang kawalan natin ng respeto ay ang di paniniwala at di pagsunod sa kanilang mga masasamang gawain. MATE at DZRJ, 8:10 a.m. So yan po ang ating editorial ngayong umaga. Ate Elvie, yes. Kuya Teng.
1: Paglabag at sana mapayapa. Magandang nakita ko.
0: Ngayon, yung pong editorial na yan ay nakabase sa mga legal na batas. No? So, ibig sabihin po, no, mayroon po tayong mga pinagbabasihang legal basis. Legal basis. Mga legal na batas na umiiral sa kasalukuyan. No? At kung ang mga batas na ito ay may patupad lang sana ng maayos, particular ang ating konstitusyon, wala sanang magiging kaguluhan. Gaya ng sinabi ko po kanina, ano po, tayo po ay naniniwala na may mga mabubuting hangarin ang ilang mga politiko sa kanilang mga ginagawa. Kaya lang minsan, ito po ay medyo labag sa batas. Pero dahil sa kagustuhan nilang may sa ayos ang kapakanan ng mamamayan, they take the risk. Kumbaga, hinahayaan nilang, alam nila kahit na mali, gagawin nila, total, ito naman ay para sa kapakanan
2: ng mas nakakarami. Yeah.
0: Tama naman yan. Kaya lang, meron po tayong batas eh. Di ba? So, sana, ang gawin natin, lalo na mga mambabatas, mag-crap po tayo ng batas. Para yung mga ganung gawain,
1: amiyandahan, kumbaga,
0: ay maprotektahan ng isang legal na batas. Ngayon,
1: sa legal na pamamaraan.
0: Kung ano man ang mga layunin na yan, eh tingnan natin kung makakagawa ang mga mambabatas ng particular na batas upang suportahan ang mga may layuning maganda. Yan po yung isang kasabihan na yung parang the end does not justify the means, eh, di ba?
1: Yes.
0: So ibig sabihin, hindi mo maaaring gamitin yung layunin mo para bigyang katwiran kung bakit mo ginagawa itong bagay na ginagawa mo ngayon. Di ba? Kasi kung tayo naghahangad po ng makatarungang lipunan, pangunahin po dapat ang ating mga pamamaraan ay makatarungan din. Kasi hindi po pwedeng magbunga ng makatarungang lipunan ang maling gawain. Tama ba?
1: Kasi ang maling ginawa.
0: Oo, ibig sabihin ang maling ginawa, di ba? Hindi pwedeng magbunga ng tama ang maling gawain. Kaya para makatiyak po tayo na maging maganda, makatarungan ang resulta ng ating gagawin, sikapin po natin na tumulay tayo sa mga legal na
1: pamamaraan.
0: Makatarungan.
1: Makatarungan.
0: Kasi ang santol, ayos, hindi mamumunga ng mangga. Tama ba? Kung anong ginawa mo, yun ang aanihin mo. What you sow is what you reap. Kaya minsan, ano po, kung ano man po, madalas, ano, at actually, eksakto to, hindi minsan, no? Karma to, kumbaga eh. Kung anong ginagawa mo, yan ang aanihin mo. Ngayon, kung nagtaka ka, bakit ikaw ay nasadlak sa isang...
1: Ako naniniwala ko dyan sa karma.
0: Sa isang masalimuot na sitwasyon, eh, magnilay-nilay tayo, ano ba ang ginawa nyo? Kasi hindi po pwedeng walang dahilan kung bakit tayo nasadlak sa ganitong sitwasyon. Lahat pong bagay ay may dahilan. Tama ba, naniniwala ka ba ron?
1: Yes, naman.
0: Walang magic na basta na lang, ba't ako naging ganito? Nilayin po, ano bang ginawa mo noon?
1: No.
0: Ba't ka ganyan, di ba? Okay. So, yan po, no? So, syempre, bigyan natin ng pagkakataon, no? Lalo na po, yung nangyari sa Senado, no po? Pwede nating himay-himayin ng konti.
1: Pwede natin himay-himayin yung mga maling nakita at narinig natin. Mm. Katulad na yung pagputok ng isang baril unang-una, ayun ay wala namang kadahilan-dahilan para magpaputok ka.
0: Mm.
1: Eh, maayos naman yung ginawa ng ating ahensya sa NBI na pinaalis sila, umalis sila. Pero ang alam ko, ang pagputok ay galing sa loob.
0: Mm. Ang putok ay ano, mismong si Sergeant at Arms Ablasa na mismo umamin, no.
1: Oo.
0: So quoted to, siya mismo nagsabi na kaya siya nagpaputok dahil sinita niya yung mga tao doon sa kabilang side. Yung kabilang side, GSIS na 'yon. Kasi ang Senate po ay nag-uupa sa GSIS. So ibig sabihin, landlord ang GSIS, nag-uupahan si Senate. Okay. Ngayon, sa kabilang side ng building, pader lang po pagitan niya kasi nag-uupahan nga. Ano? Isang building yan. Isang building lang GSIS at Senate. May partition lang sa
1: doon.
0: Okay. Ngayon, ang sabi ni Ablasa, nakita niyo yung NBI doon sa side ng GSIS. So sabi niya, sinita niya, sino kayo? Identify. NBI. Sabi, Tapos sabi raw ni Ablasa, siya mismo nagsabi, ibaba niyo yung baril niyo. Ganon. Hindi sumunod yung NBI. Bakit? Dahil, sabi niya, bakit? Nandito ko sa GSIS, hindi naman sa ano.
1: Yung jurisdiction ng Senate. Yung lugar na kinakatayo nila, oras na yon.
0: GSIS sila sabi ng NBI ngayon, hindi niya binaba. Sali ba, medyo gumalaw yata yan. Parang binago siguro po, itinaas. Nung itinaas daw nung NBI yung baril niya, nagpaputok na siya.
1: Na sinasabi, warning shot.
0: Warning shot, pero direct
1: pero sa Senate. Pero nakadirect sa subject.
0: Ngayon, siya naman mismo umamin . At ngayon sa investigation po, 37 plus ang bullet na pinaputok. 30
1: actually,
0: plus.
1: Actually, napakadaming warning shot.
0: Isang magazine yun .
1: Oo. Pero yung pumutok ka ng isa, warning shot.
0: Hindi.
1: Marami, inubos.
0: Inubos yung magazine. Ano?
1: So, siyempre, na bulabog ang paligid.
0: So, ibig sabihin, na dahil doon, di nakapagpaputok din ng lima yata yung NBI, pabalik.
2: So, sino mali doon? Ano ang tama dapat?
0: Ayon sa batas, hindi ko lang na-research. Ayon sa mga gun owners, marami kaibigan na gun owners. bawal magpaputok sa area.
2: Mm-hmm.
0: Okay? At sino ang una nagpaputok? Si Ablasa, ang Senate Sergeant at Arms. Oh, so ibig sabihin, siya mismo ang may kasalanan. Hindi ka dapat, at saka nagpakilala yung tao, NBI.
1: Sa tingin mo, pag nagkaharap sila, kunin sa maayos na pamamaraan, lumapit, NBI kayo, baba nyo mga ano nyo, walang magpapaputok, gusto ko kayo makausap sa ganun dapat nangyari.
0: O, pwede naman ganun. Kaya lang, unang-una, hindi na jurisdiction ng OSAA yung GSIS.
1: Eh. Pwede siyang lumapit eh. Okay. Na mas malapit doon sa lugar na kasi hindi na nila jurisdiction yun.
0: Oo.
1: Eh malayo, minsan talagang ang communication, siyempre magkakaroon ng communication gap pag malayo.
0: So kung sino meron siya, ang sinasabi ng mga gun owners, ano, bawal magpaputok sa lugar mismo.
1: Pero, may pero yan eh.
0: Ay, wala nang
1: kung kinakailangan. Ang
0: wala
1: problema,
0: nang assault, eh.
1: Yan. So ang mali, nandito sa side ng Sergeant at Arms.
0: Siya na mismo umamin eh.
1: Kaya lang masyadong madami ang pinaputok niya para masabi mong warning shot.
0: Kahit na single shot, bawal.
1: Bawal yun.
0: Kasi area, hindi dapat magpaputok sa area. Wala naman real attack eh.
1: Diba? Wala. Hindi nga, pinalabas nga nila kaya lumayo ang NBI.
0: Tapos palalabas yan, ano, under attack ang Senate. Eh sino palang nagpaputok? Eh, OSAA pala.
2: Eh, ano naman yung tungkol doon kay ano, kay bato na pumasok tapos sinarang hinapol? Ano yun?
0: Yung ano, serving ng ano? Serving ng
2: notice
0: ng
1: warrant
0: of arrest ni Bato galing
1: Senator
0: sa ICC.
1: Senator Bato.
0: Oh, kaso, ang ginawa ni Bato, umiwas, tumakbo, paakyat sa Senado.
2: Para lang talaga siya boboto.
0: Oo.
2: Ngayon, ang question ko, kasi alam naman nating lahat, no, na lahat ng discussion natin ay based sa batas. So, ang tanong ko, nalitis na ba, di ba ang sabi may kasalanan sila ni Senator Bato tungkol dyan sa AJK na yan. Na alam naman din ng karamihan na kaya ganun ang nangyayari dahil yun nga, dahil nga sa intention na talagang kahit papano ma-eradicate o hindi man matigil, at least kahit papano mababawasan ang problema natin sa droga.
0: Yeah.
2: So ngayon, nabasa natin sa ICC at sa ating constitution mismo na itong ICC, pwede naman silang, kasi 2019 yata tayo huling naging bahagi ng ICC, no?
0: 2019.
2: Ang alam ko, 2016
0: 2019,
2: eh.
0: 2019, nag-withdraw.
2: Tayo. So, ang sabi kasi ng, ano, ng Rome
0: Statute.
2: Yes, na pwedeng umano si, ano, pwedeng umapila, pwedeng pumasok ang ICC because that is already outside of soberenya ng Pilipinas. If provided, nalitis na si Senator Bato ng local. Kailan ba nalitis si Senator Bato dito sa atin?
0: Walang
1: nangyaring ganun.
0: Hindi nalitis kasi walang nagsampa ng demanda dito sa Pilipinas.
1: Sa local, sa ibang bansa.
0: Ang mga complaint ang nagsampa ng reklamo sa ICC.
2: Pero ang nabasa ko kasi, hindi magiging effective ang ruling ng ICC dito sa Pilipinas pag hindi nagawa ng Pilipinas ang kanyang tungkulin na gawin mo na yung pag-imbestiga. Parang kay PRRD na at least si PRRD tinawag sa Senate, sa Senate ba yun na nagkaroon ng investigation sa kanya din, kaya pumasok sa ICC.
0: Okay.
2: But now my question is, nagkaroon na ba ng hearing o ano kay sa local na ano?
0: Hindi nga nagkaroon dahil walang nagsampa ng reklamo
1: sa
0: laban kay
1: Bato dito.
0: Bato dahil sa panahon na yan, yung mga complainant, ang nakaupo sila. So ibig sabihin, yung government mismo ang ididimanda mo nung panahon na yon. At nung panahon na yun, siyempre, yung mga complainant siguro, wala silang nakikitang paraan para mag-push yung kanilo, doon sila nagdemanda sa ICC. At yun ay inaalaw ng ating konstitusyon.
2: Bakit nadimanda si PRRD? Bakit si Bato hindi na isama?
1: Hindi. Kasi alam ko kasi kasama siya doon sa reklamo kay PRRD. Kasi siya yung tagapag-implementasyon, tagapag-implementa.
0: Ngayon, para mas maigi.
1: Actually, mayroon pa isa yan. Hindi pa siya. Hindi lang siya.
0: Basahin natin.
2: Nagtatanong ako para doon sa ating mga
1: manunood.
2: Medyo baka yung tanong ko, tanong din nila yun.
0: Maliwan. At least tayo po ito.
1: Malamang at LB. Kasi ngayon, siyempre, alam mo naman yung sabi nga ni Kuya Saldi sa editorial, kaya pag inidolo mo yan, malilito ka. Kasi pati yung mali niya, naiyayakap mo na.
0: Anyway, tignan po natin ang sinasabi ng Article 59 of the Rome Statute. No? Makikita niyo po sa history. Ayan, no? Basahin po, ito po yung pinagbabasihan kasi na batas natin. Ano, ayan, Article 59 of the Rome Statute governs the procedures that a country must follow when it arrests a person wanted by the International Criminal Court. It bridges the gap between the ICC's international warrant and the domestic law of the state where the individual is found. The specific legal provision within Article 59 outlined the following steps for an arrest within a custodial state. Ngayon, ang tanong dyan ng marami is, hindi na tayo membro niyan eh, bakit tayo susunod dyan? Yes. Ngayon, ang sinasabi po dyan is, yung pong crime committed, eh membro pa tayo ng ICC. At ang pinaka-importante doon, Ate Elvie, Kuya Teng, yes, may complainant.
1: Madami, hindi lang isa.
0: At ang complainant is, may constitutional right dyan na maghanap ng kanilang avenue para, yes, ma-address yung kanilang
1: yung word mong ginamit, justice. Avenue. Tama yan, totoo yan.
0: Diba, Ajis? So, yun ang nakita nilang avenue. At hindi bawal sa batas ang, yes, magreklamo.
1: Yes, totoo yun. Totoo naman.
0: Ngayon, inaksyon na ng ICC ngayon yung reklamo ng mga complainant.
1: So, mga ordinaryong tao. Mga ordinaryo yan. Mga ordinary citizen ng Pilipinas.
0: So, walang kinalaman nito ngayon kung bakit nakikialam ang ICC. Hindi po kami nakikialam. Kayo po ang binubal... Kayo pong pumunta rito, binulabog po kami ng mga kapwa niyo Pilipino, nagsampa sila ng kaso dito, kaya inaksyonan namin.
1: Mga biktima, kumbaga.
0: So, ganon. Okay. Notification and arrest, Article 59, paragraph 1 and 2. When the ICC issues an arrest warrant, the custodial state must immediately take step to arrest the individual. Ayan. Yun yun. Okay? According to its national laws, once arrested, the individual must be brought promptly before a competent judicial authority in the custodial state. O, maliwanag, ano? Sinasabi dyan, arrestuhin muna bago iharap sa korte.
1: Na local.
0: Local. Ang sinasabi ni SP ngayon, kailangan court order muna bago nyo hulihin.
1: Baliktad.
0: Baliktad
1: yata. Pagkakaintindi ko nga, baliktad.
0: Batas ang pinag-uusapan natin. Yan ang sinasabi ng batas. At walang batas na maipakikita siya ng sinasabi niya. Ngayon, pag sinasabing foreign, hindi foreign lang po yan. Pag sinasabing international, bahagi tayo niyan. So, hindi po yan usapin ng foreign land, kundi yan po'y international, which means bahagi ang Pilipinas nung panahon na yan. So, legal lang po tayo rito. Legal ang pinag-uusapan. Binabase po natin. Okay? Domestic legal check, Article 59, paragraph 2. Oh. The local judge determines if the warrant applies to the person, if the arrest was made in line with proper procedure, and if the individual right have been respected. Oh. So, maliwanag, di ba? Okay, next. Interim release, Article 59, paragraph 3 and 4. The local judicial authority may consider whether to release the person pending surrender. However, the custodial state must notify the ICC pretrial chamber of any request for interim release and consider any recommendation the ICC makes regarding the detainee's flight risk before making a final decision. Oh. So, maliwanag, iharap sa korte, tapos ang korte, di ba, ang mag-re-request na huwag niyong dalhin sa ano. So, di ba, huwag niyong dalhin sa ICC kasi may risk. Maliwanag, di ba? So, ibig sabihin, hindi tinatanggalan ng karapatan, kundi dapat sumunod sa tamang proseso.
1: Tamang maraan.
0: Oo. At malinaw naman ang proseso na hayaan niyong hulihin siya, tapos iharap sa korte. Ang korte ngayon ang magdi-determine kung tama ba yung
1: tama
0: tao.
1: Tama ba yung hinuling tao?
0: Tama
1: ba yung pamamaraan ng paghuli?
0: Yes. O, kung may nasilip ang korte, mali yan. Hindi pwede. O, saka marireject ngayon yung ginawang arrest kay
1: illegal arrest na yung tinatawag. Kaya pinapasok yan.
0: Yes. Di ba? Maliwanag.
1: Tsaka yung jurisdiction.
0: Yes. Okay. Next. Surrender to the ICC Article 59, paragraph 5, 6, and 7. If the domestic court determines the person is eligible for surrender under the Rome Statute, the individual is handed over to the ICC as soon as possible. So, sa korte pa rin, di ba?
1: Yes.
0: Ang magde-determine. Kaya, may process. Kaya lang, hindi nagawa nga dahil hindi na i-serve yung warrant of arrest.
1: Actually, isi-serve talaga. Hindi lang nila tinanggap na maayos.
0: Tinakbuhan eh.
1: Oo.
0: Tinakbuhan eh.
1: Hindi. Eh, paano pa kaya yung mga ordinaryong tao, mga ganyan, di kawawa, wala ka ng takbo.
0: Oo, di ba?
1: Sila ang tanong, nasa loob ka na, paano ka nakalabas?
0: di ba? Oh, next.
2: Dapat kasi dapat talaga, dapat i-serve talaga ang local arrest. Mauna talaga ang initiative ng
1: actually,
2: effort
1: parang,
2: ng local
1: ang pagkakalam ko dyan, naka-coordinate yata sa Sergeant at Arms Office yan. Kasi
0: hindi lang sila pwedeng pumasok. Ang sabi ni Tito Soto, ang sabi niya, merong pong waranto pa rin si Bato. Ang sabi ni Tito Soto, dahil siya pang Senate President noong Lunes, yes. Coordinate kayo sa USA, sabi.
1: Yan. Tama naman yun. Kasi bago pumasok sa opisina ng bawat isa.
0: Tama naman yun. Kaya lang, so sabihin, nakipag-coordinate siya. Kaya nandun
1: na-alarma ngayon.
0: Kaya nandun sila sa loob ngayon.
1: Na-alarma.
0: Pagdating ni Bato ngayon, iseserve ngayon. Ang problema, tumakbo si...
1: Na-alarma siya, natakot. Bakit? Hindi mayroon siyang feeling guilty.
0: Dapat kung ano kung talagang sinunod nila yung batsa, di sige, pero hiharap niyo ako sa korte.
1: Yes.
0: Dapat yun ang tamang proseso
1: dapat,
0: kasi.
1: Dapat kadama pa mamaraan ang sagot niya doon sa arrest niya.
0: Sige, hiharap niyo ako sa korte. Huwag niyo muna akong dalhin. Hiharap niyo muna ako sa dalhin sinasabi ng batas. So di walang magagawa ng NBA ngayon. Di ba? Pero yung issue na dapat court local court ang mag-order. Eh, baliktad yun. Hindi ganon. Hindi ganon kasi yung batas.
1: Baka okay. Sa gulo na ng pangyayari, nalito na.
0: Ngayon ang sinasabi ko ngayon, kung gusto nyo palang ganon, di mag-craft kayo ng batas para ganon na mangyari. Di ba?
1: Amenda.
0: Mag-amenda ng batas. Amenda. Okay? Amenda. Article 59 ensures that while the suspect is facing an international tribunal, their fundamental human rights and the procedural law of their physical location are respected during the arrest phase. So, maliwanag. Ngayon, kung sinunod ang prosesong yan, walang gulo. Tama ba?
1: Malaking
0: kaso
1: bagay.
0: Hindi nasunod, kaya nagkaroon ng kaguluhan.
1: Tsaka ang mabigat dyan, nasa loob na nakawala pa. paano mo isiserve ng maayos ngayon yan? Di siyempre, ano ka na ngayon? Fugitive ka na.
0: Yes.
1: Kasi may rawaran to paris ka.
0: Ang
1: sabi, yung balita ko, naglakad, naglakad lang palabas?
0: Galing mismo kay Ablasa dito. Paano ka lang? Hindi, naglakad sila kasama si Robin Padilla. Alas dos ka ng madaling araw.
1: Pwedeng sa... Paano natin ipapasok na dyan yung obstruction of justice?
0: Ay, bahala lang siya.
1: Diba? Meron. Dyan. May pangyayari. May eksenang ganun pero, doon sa ginawa.
0: Kaya nga, sa editorial, kita natin ang mga nakakahiyang mga aksyon ng mga senador. Hindi ba?
1: Oo. Pag ordinaryong tao, wala
0: na. Kayo ang mambabatas, tapos kayo yung lalabag sa procedural. Nandyan na yung ano. Alam nyo na sasabihin nila, walang wara to pa. Merong warang hindi nyo lang tinanggap, hindi nyo lang na-receive kasi nga nagkaroon ng kaguluhan.
1: Ngayon, talagang ayaw tanggapin.
0: Siguro. Parang ang sinasabi nga, wala kasing warang to pares kaya hindi siya fugitive. Ay, meron po, alam ng lahat na merong warant eh. Kasi November pa, may warant na pala. Kaya lang secretive yung ano, yung pagkaka-issue.
1: Siyempre, kasi magkakaroon ka na katulad na nangyari.
0: Pero ibig sabihin,
1: pero may tanong ako, Kuya Saldi, katulad nung ginagawa ni Mr. Trillanes na siya yung nagpapakita ng warrant, parang tama ba yung pamamaraan niya?
0: Kung pakikingan mo si Trillanes, binabanata ko yan ha, dati pa. Oo. Pero sa sinabi niya, malinaw naman sabi niya. Nandito ako kasi tinatanggap ko lang yung hamon ni Bato. Nasabi niya, kung gusto niya, sumama daw ako pagka-arestuhin siya. Kaya sumama
1: siya.
0: Yun lang siya.
1: Challenge niya.
0: Hindi ako pumunta rito para isang senador o dating senador o kung anuman. Pumunta ko rito dahil in-accept ko
1: kasi
0: yung challenge.
1: Kasi nagiging issue rin niya, Kuya Saldi. Hindi alam ng ibang tao na challenge siya ni Bato sa pangyayari na...
2: Who is the right person actually? Who is the right government agency to serve the NBI. So sana na lang din, no? Para din talaga maging hindi naging magulo. Dapat sana din... ang NBI na lang talaga din ang nag-serve dapat.
0: Hindi, NBI naman talaga nag-serve.
1: Wala si Trillanes. Ang tinatanong ko lang, nung pinakita ni Trillanes na ito yung warrant of arrest mo, paano siya nagkaroon ng kopya? Paano niya inilantad yun sa media na ito yung warrant of arrest?
0: Ang pagkakaalam ko, isa
1: totoo
0: si,
1: ba yung hawak niya?
0: Isa si Trillanes sa mga tumutulong sa mga biktima.
1: Yes, alam naman natin yun.
0: Ang biktima, meron silang warrant para sa kopya. Siguro humingi si Trillanes.
1: Nakahingi sa isa. Iyan ang gusto kong liwanagin sa mga tao. Kasi parang...
2: Pero para sa akin ha, katulad na naging complicated na usapin at talagang super deep talaga ito, no? For me, para talaga maano natin yung batas, dapat talaga by right, ang NBI talaga dapat ang nag-serve para hindi naging...
1: Tama nga yung sinasabi ni Kuya Saldi.
2: Kasi wala namang posisyon si Trillanes para
1: siya mag-NBI. Katulad ng sinasabi ni Kuya Saldi, baka nakakuha siya ng kopya doon sa mga ibang nag-sampa ng reklamo.
0: NBI naman talaga ang nag-serve, hindi si Trillanes.
1: Pero sinaling siya ni Bato.
0: Interview na lang si Trillanes nung, ba't ka narito? Yun, may nakita siya ng media. Hindi, narito kasi gusto kong i-challenge si, gustong i-accept yung challenge ni Bato. Na kailangan kung ano, kung gusto ko sumama daw, ayan sumama ako. Ganun lang kasimple. Tama. Pero yung nag-serve, hindi, ang problema,
1: ako lang yan, para
0: ang
1: sa...
0: problema, tinakbuhan nga ni Bato yung serving officer. Serving.
1: Yung so, tamang pamamaraan yun, ha? Tamang pamamaraan yun.
0: So doon pa lang, nakita na yung pagkakang. Ba't mo tatakuhan yung ilig?
2: Mali yun, tumakbo siya na isi-serve ang kanyang
0: arrest. Yan yung sinasabi natin ngayon na kung sinunod sana ang tamang proseso, wala sanang gulo.
1: Yes. Meron akong isa pang tanong, Kuya Saldi. Di ba nakipag-coordinate siya kay Mr. Ablasa? Nung lumabas si Senator Bato, with the consent of Ablasa?
0: Wala. Walang consent kasi...
1: Wala. Paano siya nakalabas? Nakikita niya ba?
0: Pinababayaan lang siya. Senator pa siya. Kasi ang paninindigan nila, wala pa namang warrant eh.
1: Hindi nga nila tinanggap yung warrant.
0: Kasi hindi nga nila. Kaya...
1: Di ba, sabi mo kanina, nakipag-coordinate sila sa... Office ng Sergeant of Arms.
0: Yan ang sinabi ni Tito Soto. Yan. Coordinate kaya sa USA. So, hindi natin parang alam. Lumaktaw. Hindi natin alam kung
1: nangyari yung bagay na yon. Kung nangyari yung bagay na yon.
2: Tsaka hindi rin natin alam, yung warrant of arrest talaga is genuine din. Kasi may nabasa din akong article eh, na dahil sa nangyari kay PRRD doon sa kaguluhan na to, parang hindi yata naglabas ng ICC ng another warrant of arrest para kay Senator Bato. So, iyan ang kini-question. So, dapat sana, hopefully, meron tayong kopya, no?
1: Para mo malalaman, gano'n ba, kung di mo tinanggap.
0: Hindi nga nila tinanggap, tapos mag-a-accuse sila na peke.
1: May pinupoint out din si Ate Albie. Pero tama rin man yung sinasabi mo rin. Na
0: hindi nila tinanggap.
1: Kasi alam mo nangyari ha? Kung tinanggap nila yun, ma-check nila kung may mali.
2: Tsaka pwede nilang i-post yan sa madlang people sa buong Pilipinas na, oy, Senator Bato, meron ka talagang warrant to ba?
1: Kaya nga yun yung ginawa ni Trillanes.
0: Kaya nga sinasabi natin, ang pinakamali dyan, yung pagtakbo ni De La Rosa, dyan nagsimula. Pag nagsimula lahat. Illegal process yan, ba't mo tatakbuhan? Senador ka. Alam mo yung batas, ba't mo tatakbuhan?
2: Teka, may
0: idea. Dapat hinarap mo. Akin na.
2: Posible din kasing ganito. Kasi may mga article talaga nagsasabi na wala talagang lumabas na totoong... Ito ha, nabasa ko lang to ha. Uh-huh. Pero, kung meron silang ano, meron silang what we call this one, warrant of arrest.
1: Warrant of arrest.
2: Maganda talagang ipakita din nila yan sa ano.
1: Pinakita na nga. Actually, pinakita ni Trillanes. Ang sabi nga ni Kuya Saldi, maring hindi siya binigyan ng NBI na kopya kasi nga pinagbabawal yon. Pero siyempre yung mga nagreklamo, yung mga biktima, nagkaroon din sila.
0: Meron silang kopya.
1: Bakit?
2: Sana sa mga genuine na warrant o baris, sana maipopost yan online. No? Kasi the baka other side...
0: Baka bawal din naman kasing ipost. Kaya,
2: kasi alam mo, diba? Kasi Kuya Saldi,
1: ayan ang dapat natin. Pero sabi nga naman, diba, yung freedom of speech at freedom of rights ng tao, kunyari, ako yung biktima, ba't ko hindi ipopost? Eh, kami nga yung biktima. Eh.
0: Kaya nga.
1: Kaya pwede sila magpost. Kaya lang, ang pamamaraan ay mali na kay Trillanes. Pero tama yung sinasabi mo, siya yung tumutulong. At saka yung challenge ni Bato, ginawa ngayon ni Trillanes.
0: Kasi ang tanong, kaya nagsalita si Trillanes, tinanong siya, ba't nga narito? Eh, narito kasi, inaccept ko lang yung challenge ni Bato, di ba?
1: Tama.
0: Napakasimple na sagot niya. Challenge siya.
1: Human nature.
2: Kasi ngayon sa mga documentation, diba? Ngayon parang ang dami na rin, ako sa napapansin ko lang din sa kaguluhan ng politika natin, ano? Lahat kasi ngayon ng papel na kahit hindi genuine coming from certain office, parang nagagawa na ng mga ano, you know?
1: Kaya napansin nyo yung ating, ano ba itong sangay ng gobyerno, yung cyber, sa ating cybercrime. Sabi nga, huwag kayong maglalantad o magsisimula ng fake news. Nagbigay kagad sila ng ng mga ganon. So, ang ibig sabihin, nung nagsalita ang ating about cybercrime, yung ginawa ni Trillanes, hindi naman nila sinabing mali. Kasi nga naman, it's because of the challenge.
0: Original yung
1: hawak niya. Original yung hawak niya. Kaya kung titignan mo yung hawak niya,
0: yun, na
1: actually, isum mo yun, totoo, makikita mo yung logo eh. May logo.
0: Ngayon, kung kinu-question nila yung originality,
2: yung genuinity
0: ng ano, hindi dapat sana
1: dapat tinanggap nila. Tama ka naman.
2: Tama.
1: Tama ka naman, Kuya Sabi. Kasi paano mo malalaman to? Eh, ayaw mo kang tanggapin. Ibig sabihin, mayroon kang guilty feeling. Totoo
0: kaya,
1: yun.
0: Yan yung binabanggit ng ating editorial na kahiyahiyang aktibidad, attitude ng mga senador. Di ba?
1: Kayo ngayon gumawa.
0: Legal process yan. Lumalabag. Bakit hindi ka umayon sa legal
2: saka
0: process?
2: Bakit ka magtatago kung halimbawa sa tingin
1: hindi
2: mo
1: to, hindi totoo. Sinasabi mo hindi totoo yun. Ba't ka magtatago? Sinanis mo yung tao. Nilabas sa'yo. Bandang rin, nakipag-coordinate. Meron namang utos ang Senate President na si dati pa Tito si Tito Soto. Eh, pagdating ng oras, siyempre, nung pinunta ka, ako hindi ako naniniwala na walang kopya si Senator Bato. Meron na rin kopya. Alam mo yan, meron na kopya yan. Kaya nung nakita niyang totoo, aba.
0: Hindi pa kanya nababasa, tumakbo na siya. Kasi alam niya
1: kasi alam, meron na siyang kopya beforehand.
0: Yes. Kasi may nagpapadala ng sulat.
1: Oo, naman, siyempre, ikaw na, senador ka.
2: Siguro nung Monday.
0: Tsaka ikaw ang subject eh. Alam ka naman, may kapadala.
2: Pero yung Monday, bakit talaga na pinipili talaga ni Senator Bato na pumasok? Because dahil dun siguro sa votes, sa votes na... Kailangan talaga.
1: Kailangan siyang bumoto. Mahalaga yung boto niya.
0: Ngayon.
1: Kasi pagkaroon ng tie. Okay.
0: So, political move. No? So, kita nyo political. Kaya diyan palagi natin sinasabi, wag na wag tayong iidolo ng politiko. Dahil may mga pansariling interes yan na para sa kanilang interes.
1: Pati nga yung mga mali, mayayakap mo na. Oh,
2: di, ang punto ko naman dyan, ano, pagdating dyan sa magiging fanatic tayo for the politicians, siguro masasabi kong, kasi tayo, bahagi din talaga tayo ng sistema. One way or another, bubuto naman talaga kasi tayo eh, no? So, ang ano lang siguro natin, magiging gising ang ating kamalayan. Alam natin ang tama't mali. At susubaybayan natin kung ano talaga ang nangyayari. Kasi kung hindi natin susubaybayan at i-ignore natin ang mga nangyayari ngayon sa bansa natin, the more na wala tayong information para tayo makapag-desisyon ng tama.
1: So, tama yun, tama.
2: Diba? Kailangan subaybayan din natin, pero huwag tayong makipag-away na, alimbawa,
1: lalo na sa baba, yung mga ano nila.
2: Mag-away kayo, magkakapatid kasi magkaiba. Wag
1: yung rally nga, dalawa-dalawa, diba?
2: Huwag naman to the extent.
0: Ang dahilan kung bakit nag-away ako, kasi nag-iiduluhan eh. Hindi ko naman sinabing kung pakinggan mo kung tama, suporta mo kung tama, pero batikusin mo kung mali. Pero pag idolo mo yan, kahit na mali yan, susuportan mo pa rin.
1: Tama. Yun, ngayon mga kakampi niya. Ngayon, ganito tama yung sinasabi mo, Kuya Saldi. Pag hindi mo kukurikin yung mali na yan, pagdating ng araw, lalamunin na tayo ng bumbo.
0: Kaya nga.
2: Yes.
0: At yan ay nangyayari ngayon.
1: Nangyari.
0: Nilalamon na tayo. Oh, tinan mo yung mga taga-suporta, hindi naman sa pag-question sa inyo, kasi meron naman tayo. Pero ibig sabihin,
1: karapatan nila.
0: Ang dami nag-rally sa labas, di ba? Sumusuporta kayo, no? Pero...
1: Ano yung rally ba talaga yun? O may kanting ano?
0: Siyempre, political move pa rin yan, di ba?
1: Kasama yun,
0: pero
1: kasama
0: yun. Pero ibig sabihin, kitang-kita naman, nasa unang salbo pa lang ng aksyon, mali na yung ginawa ni Bato. Tapos susuporta mo. Bakit? Kasi idolo mo siya, eh. Susuporta ko yan kahit na mali, di ba? Kasi kailangan paglaban. Hindi, sumunod po tayo sa batas. Kasi ang di pagsunod sa batas, ang simula ng kaguluhan, kita nyo, hanggang sa nagkaputukan. Bakit? Dahil sa simpleng hindi pagtanggap sa warrant of arrest, na legal process.
1: Na sinasabi nila ay hindi yan. Ano,
2: pwede naman siguro yun after voting, after bumoto, di sumama na o kung ano, kasi hindi naman siya pwedeng galin.
0: Pwede niya namang sabihin, teka, boboto lang ako.
1: Takot siya. Oo. Sa madaling sabi, harapin yung katotohanan na ginawa niya.
0: Pagbibigyan naman siya nun.
1: Yung pinag-uusapan natin kanina.
2: Alam nyo, mga kuya, sa totoo lang, ang stand ko dito, no? Tayo bilang mga isa sa mga gumigising no sa kamalayan ng ating mga kapatid, mga kapwa Pilipino. Marami din kasing mga bagay no na maraming nangyayari kasi behind closed doors no. Kasi katulad ngayon hindi katulad i-example na lang natin ng flood control. Ako sa totoo lang nakikinig at nanonood na lang ako tungkol diyan. Pero hindi na ako masyadong nagbibigay ng enerhiya kasi napaka-negatibo talaga yan sa mamamayang Pilipino.
1: Dapat
2: na,
1: ako,
2: puro kahirapan, puro hardship na
1: dapat kasi may itong, makulong.
2: Dapat itong flood control talagang dapat tapusin ito.
1: At
2: talagang
1: lahat
2: ano nila kasi ito talagang sobra-sobrang pang-abuso na talaga. So, tama lang din naman yung pinupunto ni Kuya Saldi na dapat hindi ko naman sinabing huwag tayong makialam, pero yung sobra-sobrang pag-iidolo, yun talaga din yung mali.
0: Kahit na mali
2: pero
0: na ginagawa.
2: Pero huwag nating bitawan, dapat magmumonitor pa rin tayo kasi yung ating pagbabantay, doon pa rin manggagaling yung tamang desisyon natin sa pagpapaupo ng tamang
0: kaya nga itong ginagawa natin ngayon, Kuya Teng, Ate LB, di ba? Kaya nililinaw natin kung sinasabi ng batas para yung mga kababayan natin na nagsamali sila, hindi, tingnan natin, ito kasi yun,
2: yes,
0: di ba?
2: Yes.
1: Para hindi rin sila maniwala sa haka-haka.
0: Sa simpleng hindi pagtanggap nagkaroon ng kagulo. Yes. Eh kung tinanggap niya yun.
2: Oh, after na bumoto siya.
0: Eh di wala na problema. Pwede naman sabihin, oh teka lang ha. Boboto muna ako. Alam niyo na, importante yung boto ko. Alam nga naman di siya pagbigyan ng ngayon. Sige po, sir. Sir pa
1: pero
0: yun,
1: eh. Alam ko, nung, alam ko kuya, ang pagboto kasi, katulad nung panahon na nasa ospital si, si, ang matandang Rebilla, tinanggap yung boto niya kahit nasa ano siya, nasa ospital. Pwede yun. Pwede kasi yun. Nga, totoong nangyayari.
0: Tama.
1: Kaya ang ginawa ni Bato, pumunta siya kasi,
2: wala naman siyang rason.
1: Wala siyang rason na may bibigay.
2: Physical appearance talaga siya dapat.
1: Kasi nga, ang akala nila, pag makuha nila ang majority at nakuha nila yung Senate President na gusto nilang iluklok, eh, tapos na yung mga pangyayaring mga akala nilang mali.
0: Eh, separate yun eh.
1: Yes. Iba yun eh. Oh, pero ano yan eh? Dugtong-dugtong yan, Kuya Saldi.
0: Ang kasalanan, dapat pagdusahan. Ay, period.
1: Tara mga ordinaryong mamamayan.
0: Tayo nga eh, nagnakaw ka lang ng ano, candy, ng
1: kulong yan.
2: Mangga, yung matanda, nagnakaw ng mangga, nakulong.
0: Binulong pa, mangga lang yan ha. Oh.
2: Mangga.
0: Samantalang yung mangga, pag di mo pinitas yan, mabumahugulong din naman yan.
2: Basta ang ano natin, tapusin dapat talaga yung blood control, kasi dyan nag-uugat talaga lahat. Bakit kailangan magpalit ng C-Nate, kasi medyo mabagal at ano talaga. So dapat ang ano natin.
0: Ibang issue na. Kasi pwede rin sabihin, na kaya nagboto dahil sa impeachment trial. Sa na pwede rin mangyari. Yan ang
1: pinakamalaking, ano,
0: malaking, yan ang pinakamalaking dahil hindi pa blood control. Rason. Kundi yung impeachment kailangan dahil nila, dumating na kasi, yung article of impeachment sa Senate.
1: Kasi majority ang ano nakuha ni
0: Cayetano. 13 lang.
1: 13.
2: Tapos?
0: Pag nabawas ang isa, tabla na. Wala na ulit. Madali lang yan.
1: Kaya malaking may mga kanya-kanyang dugtong-dugtong na pangyayari kaya, na hindi alam ng mga tao na ito ay kumbaga ay sangkap yan dun sa nangyayaring kaguluhan.
0: Kaya nga ang sa atin, palagi, di ba? Sumunod po tayo sa batas. Sino ka man? Ha? Presidente ka man, senador ka man, congressman ka man.
2: Yes, I do agree.
0: Sumunod po tayo sa batas.
2: Umaagree, sumasang-ayon ako dyan.
0: Na yan po yung sinasabi. Kaya hinihimay natin. Saan ba yung nakikita nating mali? Ba't nagkagulo? Oh, dahil hindi mo tinanggap ang legal process, legal procedure ng batas, hindi mo tinanggap bilang senador kaya nagkagulo.
1: Kuya, dagdag ko pa. Tanda mo, si Kuya Bato, dating police, alam niya yung proseso.
0: Alam niya, di ba? At saka ba't mo sisisi
1: NBI? PNP chip yan, ha?
0: Ba't mo sisisi NBI? Ginagawa lang naman nila, trabaho nila. Ngayon, pagdating kay Ablasa naman, ayun na nga, no? Na other side na ng building, hindi mo nasakop yan. Ba't pa sinisita? Yes. Ano bang pakialam mo yung kung sino ang tao dyan?
1: Actually, pwede siyang
0: ano?
1: I-demanda ro ng...
0: I-demanda yan. Yes,
1: gusto natin makita kasi yung legal process yung sa dulo nito. Kasi katulad niya, nagpaputok ng maraming putok. E paano yung mga pulis nga? Pag nagpaputok sa Christmas, ng isa, nalaman lang nagpaputok ka. Tanggal ka sa pagkapulis.
0: Direkta
1: pa na nakaturo sa tao na... mga legal team yon na pumapasok na gawin yung kanilang trabaho.
0: At saka yung lugar mismo, ipinagbabawal ang pagputok.
1: Saka maganda rin yung paliwanag ni Director, ni NBI Director. Maganda yung paliwanag ni Engineer, ni Director.
2: Anong paliwanag niya? Summarize mo lang, Kuya Teng.
1: Kasi nga naman, pinaalis nyo kami. Pero umalis kami, doon sa lugar. Pero nandun lang kami sa paligid.
0: Dahil sinasabi niya, ewan ko doon, ni-request daw ni Biloso, Presidente ng GSIS, na i-secure yung lugar nila kasi may tagusan nga. Kaya isinecure, pinasecure ng GSIS, yung GSIS.
1: Narinig mo, Kuya Saldi.
0: Kaya nandun ng NBI.
1: May narinig pa nga sila, yung narinig na parang bumubutas.
0: Yung bumubutas.
1: Kala na yun, namali na naman nila yun.
0: Hindi, kasi ganito yun eh. Ano bang pakialam mo kung anong ginagawa
1: GSI,
0: sa kabila?
1: Yung jurisdiction
0: GSIS
1: yan eh.
0: Kahit na pa mag-grind kami rito, kahit na pa mag-welding kami,
1: kahit gibayin namin GSIS eh.
0: Side namin to eh. Inangungupahan lang kayo sa amin.
1: Yun ang hindi naisip ni Ablasa.
0: Tapos meron pa kayong karapatan sitahin kami, nag-uupan lang kayo sa amin.
1: Tsaka alam ko merong ano yan, may legal ini-implement sa kanya si Ablasa dahil sa ginawa niya. Tandaan niya yan. Kasi unang-una, nagpaputok ka, hindi ka na... nang maraming beses. Ang warning shot ay isa. O di ba? Tanda mo 'yan, isang magazine yata 'yon.
0: 30 plus.
1: 30 plus.
0: Computer ang galing sa NBI siguro dahil nagulat
1: ko. Alam ko may pamamaraan naman diyan ng NBI kasi inassault mo yung team ko. Lumayo naman kami doon sa sinasabi nyo. Kaya yung sinasabi ng mga ano, humihingi ng tulong sila Senator Cayetano nung gabi. Nasa ng NBI, nasa ng presidente, nasa ng DILG.
0: Wala kami.
1: Pinaalis nyo nga po kami, sabi ni NBI Director. Ngayon, ang bumaba naman yan si DLG Secretary Limuya, pinaliwanag lahat. Pero siyempre, hindi nila, may mga bagay-bagay na hindi nila mabitawan kasi nga hindi pa pwedeng i-declare yon sa tao kasi
2: inimbestigahan muna nila lahat. Magiging complicated pag binitawan. Okay.
0: So ituloy natin yung Republic, Constitution. Ano ba sinasabi ng Constitution? Mabilis ano? Constitution.
1: Yes, okay lang.
0: Article
1: 6,
0: Section 11 of 1987 Philippine Constitution grants members of Congress limited immunity while in session, providing immunity from arrest for offenses punishable by up to 6 years imprisonment, and protection from being questioned or speeches, debates in Congress. This privilege does not apply to graver crimes. So, maliwanag. Ang parusa ng kasalanan na dinemanda kay Bato is life imprisonment. 6 years lang to. So, ibig sabihin, hindi siya sakop ng batas na ito. Maliwanag. Okay, next. Key aspect of Section 11, privilege from arrest. A senator or member of the House of Representatives is privileged from arrest while Congress is in session for all offenses punishable by a maximum of 6 years imprisonment. 6 years. Pag lampas ng 6 years, ibig sabihin, hindi kasakop ng protection na ito. Speech and debate clause. No member shall be questioned or held liable in any other place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof. Limitations, this immunity is not a blanket immunity or a shield against accountability for serious crimes, especially those punishable by more than 6 years. Okay, next, purpose. The provision is designed to ensure that lawmakers can perform their duties without fear of harassment or arbitrary arrest, ensuring the functionality of the legislative department. Duration. The immunity applies only during the time of Congress is in session. So, ibig sabihin, pag wala na palang session, pwede na siyang ulit. Pag 6 years, di ba? E lampas ng 6 years anytime. Oh. As of May 2026, this provision is central to public discussion surrounding parliamentary immunities and the limits of legislative protection, particularly regarding the arrest of lawmakers. So ngayon, kung discuss, di yan ang trabaho po ninyo, mambabatas, no? Craft a law. Kung gusto nyong ganyan, eh mag-craft kayo ng law.
1: Mag-amend, diba? Ka.
0: Mag-amend Bumawa, kayo.
1: At amendahan kung meron man existing na ano.
0: Kung gusto ninyo.
1: I-elaborate yung batas. Oh.
0: Kung papasa. Pero hanggat wala kayong law crafted,
1: ito muna yung gagabay. Sundin ito muna yung gabay nila.
0: Huwag nyo pong balik na rin, ano? Dahil kung sasabihin nyo palagi na kailangan ng local court na warrant of arrest bago nyo arrestin si Bato, eh maling-mali po yan. Hindi po kami abogado pero marunong po kaming magbasa ng English.
1: At saka hindi yun. Tinuturo yan ng, ano, sa elementary college.
2: Pero alam, meron akong ano dito, no? Pagkakaintindi ko din, nag-search ako ngayon lang na yun nga ang nakalagay dito na ang ICC nga daw talaga, no, this is just our even lawyers, no, mga lawyers nga kahit papaano may mga iba't ibang perspective sila sa sinabing batas. Disclaimer lang to, we're not lawyers, pero yun nga eh minsan kahit yung certain na batas magkakaiba pa rin yung
1: alam mo yung hindi naman problema
2: yung ano yung pag-iintindi natin ba. So kasi katulad ng ganyan, very certain si Kuya Saldi na talagang dapat kahit walang local ano, dapat may kapangyarihan ng ICC. Pero as far as I know din, na before the ICC has the authority to ano pa, against Senator Bato, ang pagkakaintindi ko din talaga dapat ang local talaga dapat nagkakaroon ng effort, initiative na pag hindi kaya ng local, saka papasok si ICC. Yun ang pagkakaintindi ko lang.
0: Yun ang sinasabi niya, no, ni Kaitano.
2: Yun ang pagkakaintindi ko.
0: Pero sinasabi nga kay Talo, huwag mong balik ito rin ng batas.
2: Kasi sovereign tayo eh. Democratic country tayo.
0: Eh, hindi naman po, pagkasabing international, hindi naman foreign yan eh. Kasi pag sinasabing international, bahagi tayo yan eh. So hindi yan foreign.
2: Pero baka naman dahil nag-failed, baka naman dahil nag-failed ang ating local justice system to para mahuli si Senator Bato, that's, baka lang din, pumasok ang ICC.
0: Hindi. Simula't simula, wala pa yung BBM administration, nandiyan ang ICC. Kasi may nagreklamo nga eh. Ugatin natin may
1: nilabas nila sa Pilipinas yung reklamo.
0: Audio process, sa panahon ni BBM, inilabas yung warrant of arrest. Kasi may nagdemanda. Kasi nung panahon na yan, sila nakaupo. So walang nakikitang justice na makukuha ang mga victim dahil sila nakaupo. Kaya pumunta sila sa ICC. Yan yung sinasabi ngayon ng international, kung hindi magpa-function ang local judiciary, pwedeng...
2: Yes, yan. Ngayon, oh, yan. Nabasa ko din yan. Ngayon, tinanggap. Pag nag-fail.
1: Tinanggap.
2: Failed ang local.
0: Tinanggap kasi sila nakaupo. Oh, na, alam na nga kasi na...
1: Pinuruseso. Tama, pinuruseso.
0: Tama, walang mangyayari nga kasi sila nakaupo. Kaya pinuruseso nila. Ngayon, lumitaw ngayon yung resulta ng kanilang investigasyon. Kaya nagbigay sila ng warong.
1: Nag-investiga rin yung mga yan. Alam nila yan.
0: Walang mali dyan. The legal process yan eh. Diba?
2: Pero pagdating din doon sa mga pwede nating i-ano to, i-continue natin. Talaga yes. Naka-ready tayo lahat, naka-research tayo, no? Yung pagdating naman doon sa number of complaints yung sa EJK na yan, marami rin akong nabasa dyan. Hindi rin ako hindi lang ako ready today dito sa ano,
0: actually,
2: pero maganda.
0: Actually
1: yung mga sinabi sa akin yan, pero kung mag-obserba ka sa napapanood mo at titingin mo agad yung saligang batas natin at tapos yung ibabalansi mo lahat, makikita mo may mali nga doon sa ginawa. Saan nangyari?
0: Sa sinasabi na, actually kanino pa sinasabi to, no? Magandang intention. Patayin ang lahat ng magugulo, mamata-addict. Magandang intention pero mali sa batas eh. At mali sa masaan.
2: Totoo naman yan.
0: Yun po tayo, mga kamali. Hindi po tayo sumisino kung sino siya.
1: Wala nga tayong tinitingnan dito eh. Para, ibasin natin, pag ordinaryong tao yung huliin. Ay,
0: pare,
1: malaking bagay. Kuya
0: Teng, isa ako sa nangampanya kay PPRD. Pumunta kami ng Davao ni RJ para kampanya si PPRD. Pero tayo po kasi bilang tao, kung gusto natin ng maayos, dapat po tayo sumunod
1: pero,
0: sa kung ano ang
1: sabi naman ni ni PRD, handa akong harapin lahat.
2: Yes,
1: binanggit niya yan eh.
0: Kaya ibig sabihin kaya alam niya na mali yung gagawin niya. Kaya face the risk. Kaya matapos
1: alam
0: siya
1: ng pahuli. Lawyer siya eh.
0: Hindi siya tumakbo, di ba? Unlike ba
1: lawyer
0: to?
1: Siya,
0: ba't ka tumakbo?
1: Oh, bahal.
0: Ang bihira ka naman.
1: At kala ko atapang na tao.
0: Doon pa lang. Doon
1: isa pang bagay, Kuya Saldi. Alam mo, yung hindi naman yung tama, kinurik mo yung mali. Ang problema dyan, yung tama, kinurik ang tama. Siyempre, may konting debate yan. Mm-hmm. O konting pag-aayos
2: okay
1: sa
2: yan,
1: batas.
2: No? Kasi iba-iba tayo ng abot ng kamalayan. At saka maganda rin itong pinag-uusapan natin kasi baka may mga taong nakikinig sa atin na ang opinion, katulad ko, opinion katulad kay Kuya Saldi, opinion katulad mo. So, okay lang yan. As long as healthy discussion.
1: Diba? Healthy argument.
2: Information drive, discussion. Kasi kahit ka mga lawyers, may mga pagkakataon na magkasalamat ka nila pagkakaintindi sa batas. So, how much tayo pa, no? Tayo naman ay bilang Pilipino na naging bahagi siyempre tayo ng sistema. Tapos siyempre ang gusto lang nating mangyari dito na itong pagpapaliwanag natin ngayon, especially sa article ni natin sa Mate, no, na ginawa ni Kuya Saldi, ito ay para kahit papaano magbibigay liwanag pa doon sa mga hindi pa masyadong nakaintindi.
1: Kumagahagdan sa katotohanan.
2: Yes.
1: Tulay sa katotohanan. Oh, dahil
2: kahit papaano may kalinawan. Baka mamaya
1: Malay mo, sila din nagre-research na ngayon dahil nakikita.
2: Yes, oo.
1: Alam mo, malaking bagay po ito. Kami nagiging daan po para sa ating mga nangyayari sa pang-araw-araw.
0: Yes.
1: Kaya malaking bagay po din ang kayo'y magbigay ng obserbasyon nyo. Pero ito po yung sa amin dahil ginawa po ni Kuya Sal dito sa legal na pamamaraan, nag-research din po siya. Mag-research din po kayo at least pagdating ng oras, at least may pinagbabasihan din kayo.
0: Batina na, I'm Sorjales. Good morning po. Teso Cebo Badilla, a blessed, healthy, good morning. Brother Saldi, Ate LB, Kuya Teng, and to all Kamate, keep safe and healthy. God is in control.
1: Good morning.
0: Thank you, Lord Almighty. Sabi ni Siley Ayang Cleopo, good morning po.
2: Good morning.
0: Sa lahat ng mga Kamate. Okay. Job Yoro, good morning. Brother Saldi, at Ma'am LB, at Sir Teng, at sa lahat ng mga Kamate.
1: Kuya
0: na. Romela De Mante Broso, good morning po, Sir Saldi, and to all. Ayan, good morning, Romeo Balagat.
2: Walang nagtat sa usapan natin.
0: Meron. Danilo Tolveres, kasamang Saldi, mabuhay ka, mabuhay ang programang Mate. Mga nauna kasi ito. Shirley, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Good morning sa inyo.
0: Lajiu, good morning po, Sir Saldi, Ma'am Melvi at Sir Teng, Mate, DCRJ, Radyo Bandito, sa lahat ng mga nanonood, Luzon, Palawan, Visayas, Mindanao. Sa lahat po. Richard Asa, good morning, Sir Saldi.
1: Good morning.
0: And to all listeners, Donnie Valenciano, good morning po. God bless. Jaime Samoya Bernate, good morning mga kamate. Sa nangyari sa Senado, is a political diversionary tactics movement. Yeah.
1: Ang nasolita ay mahirap na.
0: Yan ang tama.
1: Opinion. Maganda. Very...
2: Diversionary.
0: Niloloko lang tayo. Shirley, tama po kayong tatlo, Sir Saldi, Ma'am Elby at Sir Teng. Okay. So, tama tayo na tayo para sa kung ano yung tama.
2: Yes.
1: Wala tayong kinakampihan.
0: Hindi tayo sumisino. Ano po?
1: May legal ano tayo.
0: Beck Brusuana Navarro, good morning po, Sir Saldi, Ma'am Elby, Kuya Teng, at sa lahat ng mga kamate. God bless. Okay. Surely, sa Ten Commandments of God nga po ay nahihirapan ang karamihan ng tao na sumunod. Sa Diyos na po nagmula yan. Paano pa po kaya ang isang katutak na batas na ginawa lamang ng tao? Mm. Diba? Number one, bawal ang pumatay. Pumatay ka eh.
1: Book
0: with good intention. Okay na yun. Good intention.
1: Book of all books.
0: Kaya dahil mali yan, take the risk. Diba?
2: The consequences.
0: Matapang mong tanggapin ng risk at harapin mo ang consequences. Oop. Yun yun. Yes. At yun yung ginawa ni PPRD. Diba?
2: Yes.
0: Take the risk.
2: Iniisip niya na paano naman yung mga
1: nangyari. Natataka lang ako, Kuya Saldi. Dati siyang PNP chief. Ngayon, ang nangyari nung ibinigay sa kanyang tamang pamamaraan, hindi niya naman sinunod.
0: Kaya nga.
1: Ngayon, kina-question nila yung warrant of arrest.
0: Oye, Gloria Ong, winidraw nga ng DILG yung warrant of arrest ni Batio. Paano naman yun? Hindi po pwedeng i-withdraw po yan, ano? Dahil international.
1: Hindi po yan galing, hindi yan lock.
0: Hindi po yan winnedo, kundi ibig sabihin, hindi muna nila in-implement para hindi madagdaga yung kaguluhan. Yun lang yun.
1: Inaano nila.
0: O baka sige, huwag muna natin
1: i-coordinate na eh.
0: Para maayos lang
1: yung gulo.
0: Diba? Dahil umiiwas nga, diba? E kung pupus ng pupus, talaga magkakagulo. Kaya sabi ng DILG, okay, huwag muna natin ituloy.
1: Pero,
0: active pa rin yung warrant.
1: Pero Kuya Saldi, lumalabas ngayon na si Senator.

0: sayang nga yung mga
1: di yan yung nabasa kong article na last week ko nabasa na wala pang so far na ano. Pero
0: anyways, dudugtong ano natin sila? To for next week para malaman natin pwede. Pero bago ang lahat, gusto ko muna batiin si Kuya Efren Reyes, ng Vice President ng ano ng United Defenders for Democracy and Sovereignty, si Ate Marinette. Magandang umaga sa inyo. Nakalimutan kong batiin, nag-text nga na nakikinig, maganda raw yung ating usapan na ayan, kasi naliligaw yung mga ibang tao sa iba yung nakikita, iba yung naririnig at iba yung tamang pamamaraan. Ayan. So anyway, salamat po sa inyo.
1: Ako naman, meron sana akong itatopic today. Alam nyo naman kami ni Kuya Saldi, naghahati kami ng 30 minutes. No? Pero since wala na talaga kaming oras, napakaganda po na may papakita ako sa inyong isang non-government organization. Dahil
2: ipakita
1: lang natin. Ito na nga yung sinasabi natin. No, na,
2: pakita natin yung picture. No?
1: Na, napakaganda ng
2: ayan.
1: Napakaganda ano po sana talaga na ang ating mga sa barangay level, encourage natin yung ating mga mamamayan, yung ating mga active na maging bahagi po ng usapin.
0: This is
1: no?
0: livelihood program.
1: No, indeed. This is Victoria Jimenez Candle Makers Construction Workers Association Bantay Pamilya, na kung saan itong grupo nagkatulad nito ay maging independent body talaga sila. Hindi sila mga grupo ng politiko. Kasi sometimes dyan na ano eh, na parang yung values,
0: ano,
1: objectives, and mission
0: motivo?
1: Ay naapektuhan pagdating sa decision making. So, tatapusin natin, ipapakita at ipapaliwanag ko kung ano yung mga executive orders, yung mga Republic Act na sumusuporta. Bakit? Mike, ang mga informal sector Kuya Ting, yung mga construction workers, mga vendors, ang
0: Candle Makers is
1: under vendors, tapos meron tayong transport group na hindi taxi, yung mga maliliit lang, no, mga tricycle, na maraming batas po na sumusuporta para po kayo ay magkaroon ng opportunity na maging grupo kayo. Para nang sa ganun, makuha po ninyo ang ayuda ng ating gobyerno at tulong. Yun lang.
2: Okay. So, isang minuto, joke lang ha.
1: Okay joke lang isang minuto.
2: Yo, may isang asawa, ano, binila niya ng brief.
0: Underwear. Underwear
2: yung asawa niya, ano. Kaso, pare-pares na kulay, isang dosena, nagreklamo yung lalaki, sabi niya, ba't puti lahat, baka isipin ng tao, hindi ako nagpapalit. Sabi, di ba? Sabi niya ang asawa ngayon, sino magsasabi na hindi ka nagpapalit?
1: Bakit? Bakit babalik siya?
0: Hindi, ang ibig sabihin, meron kang ginagawa. Meron kang curricular activities.
2: Bakit hindi naman nakikita ang underwear eh?
0: Si Mrs. lang nakakakita nun, bakit sino nang pinagpakita ako pang iba?
2: Okay.
0: Good morning.
1: Thank you so much. Thank you for joining us. See you next Saturday.
2: Okay, maraming
1: salamat po.
2: So, inuulit po, no? Tayo po ay nag-discuss base sa anong itinatakda po ng batas. No, wala po tayong sinisino, wala po tayong kinokontra, kinakampin, kundi yung tamang proseso po.
0: At paliwanag
2: na ayos. Ang nais po namin ipaliwanag sa inyong lahat. So muli, ito po ang inyong lingkod, Saldi Lanon.
1: Ako si Ate LB.
0: Kuya Teng.
2: Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong pag-support. Alas 9 na po ng umaga. See you, bye-bye, take care, and good day.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: ng sukli, sa tindahan. Real life math yan. At nag-aalaga ng bata, patience, empathy, responsibility yan. And that is life skill. Hindi lang academics ang natutunan natin. Minsan, mas malalim pa. Values, habits, at discipline. At pangatlo, mahalaga rin mag-develop ng study habits na bagay sa lifestyle mo. Hindi kailangan pareho sa iba. Ang importante ay kaya mong gawin consistently. Ilan sa mga habits na pwede nating subukan ay 10-minute reading time per day, homework right after merienda, no phone for 15 minutes pagdating sa bahay, and quick review habang nag-aayos bago matulog. Diba sabi nga nila, small habits build big results. Kaya mga ka-aha, syempre meron tayong magiging activity ngayon. Wow. Ngayon, susubukan natin ng isang activity. Sabihin nyo sa sarili, sa loob ng isang minuto, sa anong simpleng gawain ko pwede akong matuto ngayon? Halimbawa, habang nag-uhugas ng pinggan, nag-i-review ng English word, habang nag-aalaga ng kapatid, uulitin ng math formula. Okay? Sige, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para mag-isip sa tanong na sa anong simpleng gawain ko pwede akong matuto ngayon. At syempre, kung meron kayong naisip, pwede nyo yung i-message sa aming page ng AHA Learning Center or iwan sa ating comment section. Okay? So go ahead and try it ngayon. Okay. So sa atin naman pong next segment, ito ay pinamagatang Anytime Anywhere Study Hack. At syempre, di ba? Hindi naman kompleto yung ating episode kung walang study tips galing kay teacher. Ito yung parte ng show kung saan bibigyan namin kayo ng super simple, super doable, at super helpful study hacks na pwede nyo gamitin kahit saan, kahit kailan. Okay, ready na po ba kayo? So tara, let's go! Tip number 1, pocket learning or bulsa notes trick. So alam nyo ba mga ka-aha, sapat na ang limang salita para gumaling ka sa isang subject. Try nyo itong pocket learning. So, dito, magdala ka ng maliit na papel o index card sa bulsa na may 5 key terms o 5 vocabulary words. Kapag may free time ka or even 10 seconds or 1 minute per week, kuhanin mo lang siya, tingin sandali, tapos balik ulit sa gawaing bahay. Yan, little moments, big learning. So, pwede nyo yan gawin. Magagawa lang kayo ng little notes or flashcards. Tapos, kapag may ginagawa ka, lalo na kapag mag-memorize ka, di ba? Or nagwa-worries ka. Pwede mo yung kunin. Subject, tingnan ng index card. Tapos, syempre, i-memorize mo na yan. So, makaka-memorize ka habang may ginagawa. Diba? Sobrang helpful. Okay, number 2. Tip number 2. Pairing chores plus learning. Study habang naglilinis. Yan. Naginagawa niyo na ba yan? Naglilinis habang nag-i-study habang naglilinis. So, pero sino ba rito muna yung tumutulong sa bahay? Ayan. Perfect yan for pairing chores plus learning. Pwede mong gawin review time ang simpleng gawain bahay. Halimbawa, kapag ikaw ay naglalaba or yung nagse-separate ng puti sa mga colorful clothes, so mass problems habang nagbibilang ng piraso or nagwawalis. Pag-usapan ng gravity at motion habang gumagalaw ang walis, yan, ako, science yan. O nabubugas ng pinggan, review ng 3 facts about your lesson for today, di ba? Study while being helpful, panalo. Di ba mga ka-aha? Okay, tip number 3. Audio learning. Pakinggan mo ako technique. So dito, kung mahilig kang makinig sa music o podcast, try mo rin ng audio learning. I-record mo yung sarili mong voice na binabasa ng iyong notes or pwede ka rin maghanap ng kid-friendly learning audios. Tapos, pwede kang makinig habang naglilinis, nag-aayos, o nasa biyahe. Okay? So, make your ears do the studying for you. Okay? Ngayon, tip number 4, waiting time, learning time. So, ito yung sekreto ng maraming magagaling na estudyante. Lahat ng oras na naghihintay ay pagkakataon para matuto. Naghihintay sa jeep, pila sa tindahan, inaantok pa ang kapatid mo sa umaga. Pwede kang magbibili ng one flashcard. Pwede kang mag-scan ng notes sa notebook. Minsan, ang 1 minute per waiting time ay nagiging 15 minutes of study time per day. At tips number 5, mini habits or small steps, big break. Ito ang pinaka-paborito ko, mga kaahan, mini habits. Hindi kailangan ng isang oras or mas mahabang oras para maging magaling sa pag-aaral. Minsan, 2 minutes every day is enough or 5 minutes every day is enough para makabuo ng momentum. Bawa, 2 minutes reading, 2 minutes of math drill, 2 minutes of vocabulary, 2 minutes journaling. What matters is consistency and not perfection. And syempre, bonus tip, the study spot shuffle. Kumainin sa bahay, okay lang yan. Gumawa ng 3 mini study spots. Isang tingin mga sulok, isang spot sa labas, at isang quick review corner. Kung hindi available ng isa, lipat ka lang sa iba. And don't wait for the perfect place. Create your own small place. Okay? Ayan mga kaaha. 5 plus bonus na study hacks na pwedeng nyong gawin kahit saan, kahit anong oras, o kahit gaano pa kainay ang paligid mo. Hindi kailangan maghintay ng perfect time para matuto. Kaya kayo mismo ay gumawa ng paraan, little by little, day by day. Okay? Hindi kailangan ng bongong effort. Basta, consistent effort. Kaya naman, ngayong araw na to, para sa ating batang bayan, makakasama natin ang ating mga future doctors mula sa ASMPH. Yan. Yan yung mga doctor natin soon. Matatapos sila sa kanilang med student. Med school. So, sila ang magbabahagi ng kanilang toong karanasan kung paano nila napagsasabay-sabay ang pag-aaral sa dami ng kanilang ginagawa mula sa clinical duties, preparation para sa exams, hanggang sa pangangasiwa ng personal life. So, makikita natin kung paano sila paano nila ginagamit ang bawat maliit na oras, paano nila ginagawang learning opportunity ang kahit simpleng gawain, at paano nila pinapangalagaan ang kanilang intuition at focus kahit stressful ang araw. Kaya kung kaya ng ating ASMPH, batang bayan, kaya nyo rin yan. Basta, alam nyo ang tamang strategy. Kahit busy at maingay ang pagigit, matututo kayo anytime, anywhere. So, pahinga na natin yung interview natin sa ating mga future doctors mula sa ASMP. Okay. Balitang Bata! Yan, hello po mga kabalitang bata. So ngayong araw, syempre makakasama natin ang mga masigasig na med students from ASMPH. So bago tayo mag-start, atin munang kikilalanin kung ano yung mga pangalan nila at ano yung ginagawa nila sa kanilang buhay. Okay, teachers or doctors, future doctors of the Philippines, pwede nyo po bang ipakilala ang inyong sarili at i-share na rin sa ating mga kabalitang bata kung ano yung ginagawa niya sa inyong buhay.
1: Ayan, so magandang umaga. Ako pala si Teach Jez o si Jezreel Bugtas. Isa akong fourth year medical student from Ateneo.
2: Magandang araw. Ako po si Renz Tagulog. Isa rin pong fourth year medical student from Ateneo.
3: Ayan, so sila yung mga future doctors natin. So soon, ayan, magiging doctor na rin natin sila and makikita sa mga hospital. Pero sana wag naman na kami yun. Okay, sige. Mag-start na tayo. Ready na kayong dalawa?
1: Yes.
3: Okay, so when I say ready na, answer nyo ay aha, aha. Okay? Ready na?
4: Aha, aha.
3: Okay, sige. Question number one. Ano yung biggest challenge mo sa pag-aaral habang may responsibilities ka at paano mo yun nalampasan?
1: Siguro ako na lang muna sasagot. So, yung feeling ko yung biggest challenge talaga, lalo na fourth year medical student kasi nag-rotate na kami sa mga hospital, yes, may mga duty na, is yung pagod talaga, yung antok. So, yung isa sa mga pinakamalaking balakid talaga na mahirap i-overcome. Pero, paano ba na-overcome yun? Kailangan lang i-schedule mo lang yung tulog mo. Yes. Kailangan kasi matulog ka talaga pag inaantok ka kasi hindi rin magiging productive kapag nilabanan mo yung antok.
3: Ayan. So tama yun, no? Yung pagtulog talaga yung isa rin susi para, alam mo yun, maging productive ka, mag-flow din yung creative or yung critical thinking mo din. Kasi kung wala kang tulog, parang tulog din yung brain mo. Yes. Bangag-bagag ka, ganun. Okay, so meron ka bang iyaan, teacher?
2: For me, yung biggest challenge, siguro kasi nagko-commute ako. Mm-hmm. So, since paiba-iba ng hospital, mahirap yung travel. Mm-hmm. Pero, ginagawa ko na lang kapag nag-travel is natutulog. Gano'n. Mm-hmm. Para hindi naman sayang yung panahon na nasasayang kapag nagta-travel.
3: Yan. So, matanong ko lang, taga saan kayo pala?
2: Ako po, taga Novaliches.
3: Oh, okay.
1: Ako, taga Pasig.
3: Ah, layo. Kabilang mundo. Okay, ayoko din umuwi ng Pasig kasi kabilang mundo siya eh. So,
1: traffic din.
3: Yes, laging traffic. Pero okay naman yung mayor nyo dun, di ba?
1: Okay
3: naman. Okay, sige. Thank you po, teacher. So, start na tayo sa number two. Ano yung natutunan mo tungkol sa sarili mo bilang learner ngayong nasa med school ka na? Mas visual ka ba, listener, or more on writing?
1: Nung high school ako, parang more on physical learner talaga. So, dapat na nahawakan ko or may physical manifestation yung mga bagay-bagay. Kaso nung nag-med school, mahirap kasi maging physical learner sa med school. Lalo na nung classroom years pa lang, nung nasa classroom lang kami. Kasi lahat abstract, lahat ano, visual, ganyan. So, natutunan ko na, mas listener pala ako. So, mas importante sa akin na nakaka-attend ako ng mga lecture, ng mga live sessions, mga ganun. Basta naririnig ko galing sa ibang tao, parang mas madali kong na-absorb yung mga bagay-bagay.
2: For me naman, parang different kay Jez. Kasi nung before mag-med school, mas listener ako. Like, nakikinig talaga sa mga lecture, hindi natutulog sa klase, hindi ako ma-absent. Pero ngayon nasa med school, mas visual na ako. Ginagamit ko lahat ng mga materials na binibigay ng mga teachers. So, mas nagbabasa ako right now sa med school kasi marami din silang namimiss sa lectures. So, ayun, binabasa ko na lang yung mga materials.
3: Pero tipo rin ba kayo ng learner na hindi nyo naiintindihan yung isang lecture kapag hindi mo nakikita kung sino yung nagkasalita or hindi naman? Basta naririnig mo lang siya.
1: Ako medyo ganun, no? Kaya kailangan mo talaga yung mga lecturer na
3: nakikita mo siya.
1: Nakikita ko talaga sila na nagsasabi, parang nagkukumpas ng mga kamay-kamay, mga tama. Ganun. So, mas ganun akong learner. Hindi ko siya rin si Bay.
2: For me, okay lang kahit hindi ko sila
3: makikita. Ganun.
2: Kahit podcast lang sila.
3: Ako kasi gusto ko din nakikita siya kasi parang hindi pumapasok sa isip ko kapag hindi ko nakikita kung sino yung lecturer nung nagka-college din ako. So, yun. Thank you po. So, next na tayo. Ano yung study habit mo na ginagawa mo noon pero tinigilan mo na dahil hindi pala effective? At ano yung pinalit mo?
1: Ako sobrang welcomer pa rin naman ako ngayon. Pero yun dati talaga medyo malala na parang the day before exam doon ko lang dadaan ang lahat ng coverage. Tapos nakakalusot naman eh. Pero kasi sa med school parang hindi kasi siya pwede kasi sobrang dami kasi siya. Mm-hmm. Tapos lahat ng natututunan mo kasi from first year magiging foundation mo sa next years.
3: Mm-hmm.
1: So, hindi pwede yung bara-barang aral. So, mas importante talaga na kahit papano mag-aaral ka pa unti-unti araw-araw talaga. Mas importante na nag-build siya rather than parang maalala mo lang para kung sa exam. Ganun. Kasi kailangan mo siya sa totoong buhay. Kasi talaga, pagiging doctor in the future.
3: Yes.
2: Siguro for me, yung binago ko is dati kapag nag-aaral ako, parang isang go, isang minamarathon ko siya.
3: Okay.
2: Pero ngayon, mas ginagawa ko siyang bite size. Kunwari, mag-aaral ako, tapos manonood ako after, tapos mag-aaral ulit. So, ayun, hindi ko siya tinutuloy-tuloy. Siguro dahil iba na din yung attention span.
3: Yes.
2: Pero, for me, mas manageable na gano'n.
3: So, kanina na nabanggit nyo na nag-rotation na kayo, di ba? So, parang sobrang busy nyo as a med student. So, paano ka nag-aaral kahit wala kang mahabang study time? Kasi nga, syempre, sobrang busy. Tapos may rotation, tapos minsan may mga exam. May mga exam pa rin ba kayo?
1: Meron.
3: So, paano nyo minamanage yun? Or paano kayo nag-aaral kahit wala kayong mahabang oras?
1: Paano nga ba? Pero yung personally ako, kasi mas nga, parang bumabalik yung pagka-physical learning. Kasi mas nainita ko na yung mga sakit na tinuturo, ganyan. So, yung ginagawa ko pag may pasyente ako nakita na may ganitong sakit, para binabasa ko kaagad ko ano yung sakit na yun. Para kasi mas nagsistick. Mas nagsistick kasi sa akin kapag nakikita ko yung ganitong sakit, tapos binasa ko siya, tapos sinerge ko siya agad. Para may correlation agad. Meron ko agad mapaghuhugutan na, ah, yung pasyente kong ganito, ganito yung sakit, ganito yung ginawa. So, pag may na-encounter lang na bagong sakit, kailangan basahin mo siya, i-review mo siya. Para lang, yung at that point, may learning point ka na agad. Kasi may gagawin ka na naman susunod, or kailangan na utos, may kailangan gawin. So, may, kailangan mo talaga isingit yung gano'n na at that point, agarin mo na basahin mo siya agad para matutunan mo na siya right then and there.
2: Actually, for me, same lang kay Jess. Inaaral, binabasa ko lang kung ano yung ma-encounter. So, medyo limited kasi hindi mo naman ma-encounter lahat. Pero at least, what you see, yung na-confront mo with your experience sa clinics, sa hospitals, madali mo na siyang ma- digest. So, yung iba, i-aaral mo na lang. Yung mga hindi mo pa na experience. Pero at least, basically, nakikita mo na nalalaman mo kaagad.
3: Ayan. So, thank you. So, yun nga sabi nyo kanina, minsan wala din kayo mahabang time para mag-aral. So, meron ba kayong parang 5 to 10 minute study tricks or like micro-learning habit, like kunyari flashcards, at kung meron, ano yung ginagawa mo at ano yung ginagawa mo sa ganong sitwasyon?
1: Yung mga rotation kasi namin, kunwari surgical, ganyan, yung mga kailangan ng OR papasok, mag-a-assist sa operating room, kailangan mo rin kasing aralin yun ng mabilisan. Kasi kadalasan, malalaman mo lang, kailangan mo pumasok sa ganitong kaso. Doon mo lang siya malalaman, hindi mo siya maaaral talaga. So mga literal may 5 to 10 minutes ka. So ako personally, or karamihan sa amin, ginagawa is inutilize namin yung AI. Kasi so isa-search namin yung kaso. For example, tatanggalan ng gallbladder, ganyan. Ano ba yung mga kailangan namin malaman para sa pagtanggal ng gallbladder? Kasi wala ka ng time eh, para mahirap maghalongkat. Wala ka rin dalang laptop, wala kang dalang tablet, ganyan. So, cellphone lang hawak mo. So, kailangan nyo mabilisan talaga. So, AI yung ginagamit para lang may overview ka, kumbaga. Para lang may masabi kapag nagtanong yung doktor.
3: Anong kind of AI tools yung ginagamit nyo?
1: For me, ako, ChatGPT tsaka Gemini yung ginagamit ko. So, parang ang prompt ko lang ay, give me an overview of this operation at the clerk level. Ganun. Para lang merong laman yung, para lang ma-review ako kung ano yung mga kailangan kong masagot, mga kailangan matanong, mga ganun.
2: Actually, same lang din kay Jess. Pero ano, siguro yung isa ko pang AI na ginagamit, yung notebook. So, dun kasi pwede ka maglagay ng parang mga books na malalaki. Kasi kapag sa medicine, meron talaga sila mga reference books na for specific na mga specialty sa medicine. So, dun pwede mo siyang ilagay, tapos dun ka nalang mag-a-ask. Para medyo mas narrow down na yung pool of knowledge na pwede mong malaman.
3: At may reference na din. Kasi
2: at may reference na.
3: Yes. So, yung AI, actually, naano din ako dun. Nakakalilate din ako. Kasi nga, dito sa BWSM, magkuturo ako ng writing. Kasi nga, journalism graduate. So, ang tinuturoan ko is yung mga level 3 English. So kahapon lang ang tanong ko sa kanila na okay lang bang gumamit yung mga student ng AI. So, opinion mo and then two reasons to support your answer. So, okay sa akin na tinakal niyo ng konti din yung AI na kayo rin gumagamit naman kayo pero hindi naman kayo like fully relied on dun sa AI.
1: Mahirap pa rin kasi yung AI, for example, mag-ChatGPT or Gemini, parang may mga times pa rin na kakaiba yung sagot nila or lihis talaga sa tama.
3: Mm-hmm.
1: So, importante pa rin na meron kang foundation knowledge na alam mo kung ano talaga, kung ano galing talaga sa libro na binasa mo, para rin ma-filter mo kung ano yung kailangan mo talaga. Kasi sila, ibibigay nila lahat sa iyo eh. So, nasa sa'yo pa rin kung paano mo siya ipifilter.
3: Tama.
2: Saka sa medicine kasi meron talagang mga guidelines na fina-follow. And usually, yung AI, hindi nila malalaman kaagad kung alin yung mga guidelines na dapat sundin. Mm. Bibigay lang nila sa inyo kung ano yung pinaka... Nakuha lang nila sa algorithm nila.
3: Mm-hmm.
2: So, ayun, kailangan mo pa rin talagang mag-conduct ng sarili mo research, yes, sarili mo pag-aaral. So, hindi always na fully reliant sa AI.
3: Yes. So, thank you for tackling that. Pero, kanina nabanggit ni Teacher Renz na pag sa biyahe, natutulog ka. Okay? Pero, aside from that, paano mo ginagamit ang commute at ang mahab... at ano ang pinakamabisang moving study habit mo? Like, kung kahit nasa biyahe ka, ano yung effective pa rin na learning for you?
2: For me, kapag nasa biyahe, tinutulog ko siya or nagsusulat ako ng mga gagawin ko sa bahay.
3: Mm-mm.
2: So, para at least pag-uwi ko, alam ko na yung mga dapat kong gawin.
3: Mm-hmm.
2: Hindi yung parang nakatunga nga pa ako after a while.
3: Uh-huh.
2: So, at least, hindi nasasayang yung time na nakaupo lang ako sa kotse.
3: Mm-hmm.
2: So, ayun. So, sinusulat ko yung mga to-do, ganyan. Tapos yung mga kailangan kong gawin kinabukasan, ganun. Bale, planning ahead, ganun.
3: Yes.
1: Ako naman, yung pag nag-aaral talaga ako sa biyahe, kasi traffic, di ba? Yung ginagawa ko, kasi nahihilo kasi ako pag biyahe pag nagbabasa. So, hindi ako masyado nag-aaral. Pero yung ginagawa ko, nagbabasa ako ng mga questions. Tapos, pagbasa ng question, tapos mapapaisip ko. Parang yun yung active recall stage na. Lalo na pagpapunta ko sa exam, ganun, exam day. So, questions lang binabasa ko para pagkabasa ko ng question, mag-iisip ako, tapos sasagutin ko. Para konti lang yung screen time. Pero at least na para pra-practice yung utak ko mag-recall ng mga inaaral ko.
3: Pero gumagamit din ba kayo ng mga mnemonics, like yung mga abbreviations or...
1: Feeling ko parang med students yung may sobrang pinakamaraming mnemonics sa kung ano-ano talaga. Kasi depende talaga kung paano mo siya matatandaan. Meron kasing mga tried and tested talaga na mnemonics sa med. Pero meron kasing mga mnemonics na gawa-gawa. Ikaw na nakaka-intindi, mga ganun. So,
3: can you give me one example of it?
1: Hala. Well, for example, yung isa sa mga mabibisang mnemonics is yung be fast yung sa stroke. Kasi be fast. Yan yung naturo din namin ng isang araw dun sa mga mother. So, be fast is yung warning signs ng stroke. So, be fast is be balanced. Tapos, E, eyes. F is facial drooping. Tapos, A, asymmetry. S, speech. Tapos, D is time. So, yung isa sa mga tried and tested na napapass on talaga sa mga students.
3: Yes. Ayan. So, thank you. So, ito naman, next natin. Sa araw-araw mong routine bilang med student, paano mo nagagamit ang mga simpleng gawain tulad ng chores o kahit simpleng daily tasks sa bahay o sa school as learning opportunities para sa pag-aaral o pag-develop pa ng skills mo?
1: Well, siguro makaka-relate din yun sa, ano, sa previous na question kasi parang yung mga ordinary na bagay-bagay. For example, nagwawalis ka, tapos may isip mo, ah, yung walis, W, ganun, tapos may mga ganun. Parang nare-relate mo yung mnemonic mo dun sa araw-araw na ginagawa mo. For example, may pusa ka, pangalan niya Ming, tapos ganito, ganyan. So, basta yung mga simple connections na ganun, basta maalala mo lang yung inaral mo, nare-relate mo lang siya sa everyday na nakikita mo.
3: Yes.
2: Siguro doon din sa, siguro more on sa physical activities, mas nagagamit siya kapag yung topic is musculoskeletal system. Kasi yun nga mga range of motion ng mga muscle groups. So, actually doon ko lang siya nagamit, yung mga physical activity. Kasi kailangan mo talagang galawin para maalala mo. So, ayun.
3: Okay, so ganun pala kayo. Ako kasi hindi. Wala akong, pag gawa-gawa ako ng chores, wala, ang utak ko wala. Ano din, nag-space out din. Ayan. Sige, dito sa Better Worlds Monkey Mountain, specifically my students kasi, yung ano nila, yung community kasi dito, nakikita niyo yung mga permanent building, di ba? So, wala silang space for them to study talaga. Like parang crowded talaga yung lugar nila kasi sa isang room or sa isang unit ang nakatira 5 families. So ilan 'yon, 'di ba? May mga na-encounter kami na isang unit 15 sila doon. So wala talagang time or space para mag-study sila. So kung may isang study hack ka na pwedeng gawin ng mga batang walang tahimik o sariling study space o mga batang busy rin sa buhay, ano ang pinakasimple pero pinaka-powerful na may bibigay mo?
2: For me siguro, kasi wala rin akong study space. Actually, mm-hmm. meron akong study space pero di ko siya ginagamit. Mm-hmm. Kasi mas comfortable ako mag-aral sa kama. So, nakahiga lang talaga ako kapag nag-aaral. Yeah, right. Tapos, kapag inantong ako, edi itutulog ko na, at least dire-diretso. Oh. So, ayun, hindi ko siya pinipilit kasi kapag inaantok ako. Mm-hmm. So, siguro ang advice ko lang, kung may bed naman, kaya na mag-aral sa bed. Mm-hmm. Siguro ginagawa ko, nagdadala lang ako ng table na maliit. Mm-hmm. Tapos, dun ko lang pinabatong yung laptop. Pero, ayun, dun lang ako nag-aaral. Tapos, mag-headphones na lang ako para wala akong marinig. Mm-hmm. So, ayun, pwede siyang hack.
3: Okay. Yun yung pinaka-powerful for you.
2: Yes, yun yung ginamit ko buong pandemic.
3: Sa kama. Yes.
1: Feeling ko ako din, more of if meron namang budget pang headphones, earphones, ganun. Kasi nakakatulong talaga yung pag... Kasi pag maingay, wala ka talagang choice. Hindi mo pwedeng patahimik yung ibang tao, di ba? Mm-hmm. Same, di ba? So, feeling ko headphones, earphones. Pero feeling ko mas applicable lang din siya sa siguro mas sa older na kids. Kasi pag bata kasi medyo mahirap mag-focus, nag-learn pa sila kung paano mag-focus, diba? Pero dun sa mga teenage siguro, feeling ko it's more of sanayan lang kasi talaga. Kasi kailangan mo lang expose yung sarili mo dun sa environment na yun. Like, mag-aaral ka na mag-aaral, eventually parang ma-tune out mo na rin yung noises, parang hindi mo na rin siya mapapansin.
3: So, sige. Ngayon naman, meron ba kayong mini study session? Like, kunyari, plan. Kunyari, for today, ito yung pag-aaralan ko. Like, study session. Meron kayong ganun? Or kung ano lang yung nasa reviewer nyo, yun na yun.
2: Siguro, kung ano kasi, sa med school kasi, meron mga specific na modules. Like, for 2 weeks or like for a month. Ito lang. Puro ganito lang. So... isang topic lang siya every set period of time. Mm-hmm. Pero siguro kung nagsiset ng study time at least per day or like every week, siguro kaya naman nag-give ng at least 2 hours or 1 hour a day para lang mag-aral or gumawa ng mga requirements. Mm-hmm. So, ayun.
1: Yeah. Yun, parang ganun nga rin
3: siya. Okay, so kanina nabanggit nyo and alam din naman talaga namin na yung med students talaga busy na talaga yan. Di pa sila doctor pero sobrang busy na. So, paano nyo binabalanse ang rest, mental health, at pag-aaral? Ano yung boundary sa sinet mo para sa sarili mo?
1: Ako, meron lang talaga akong set na oras para mag-aaral. Tapos, pag beyond dun, kahit di ko pa siya tapos, babay na. Parang gano'n. For example, set ako ng 12 a.m. Pag ng 12 a.m. na, kung ano yung natapos ko, papahinga ako. Kasi, yun nga, parang yung first answer ko rin, yung pahinga ka, matulog ka pag kailangan. Kasi, mahirap kasi kapag hindi ka nag-set ng pahinga na oras, parang totoo yung katawan mo yung magsasabi sa'yo kailangan magpahinga. Parang mas mahirap yun. So, dapat ikaw na yung mag-set na magpahinga ka talaga. Kasi, importante na nakapahinga ka, yung utak mo, yung katawan mo, kailangan pahinga siya bago ka makapag-receive ng bago information. So, kailangan may time. Pwede namang i-balance eh, pero mag-boundary ka na. Oras or kuwari number of pages, mga ganun. Kailangan mag-set ka ng goal before study.
2: Yes. Siguro sa akin naman din, same sa rest. Tapos, ang ginagawa ko din, at least every day, may time ako para mag-video game or manood ng movie or series, ganon. So, dapat, lagi ako may ganon kasi feeling ko mababaliw ako kapag wala akong ibang ginagawa na puro school or like puro duty na lang. Tapos, ayun, mag-off ng phone para hindi na makontak sa bahay, ganon, off yung mga notifs. So, ayun lang, focus lang kung ano yung nasa harap. Tapos kapag pagod, matulog na.
3: Ganun ba kabisi yung pagiging med student?
1: Kuwari, hindi ka pa nag-duty. Kuwari, classroom years ka pa lang. Ang typical day kasi namin, for example, 7 a.m. to 5 p.m. Lahat yun puro lecture. Nagle-lecture lang sunod-sunod. Tapos, after nun, maghahanda ka pa for activities the next day, small group discussions, may exams ka pang aralin. So, parang kakainin talaga niya. Kung mag-aaral ka lang din na mag-aaral, as in kakainin niya talaga yung buong oras mo. So, ayun, punong-puno talaga siya ng pag-aaral. So, kailangan mo talagang mag-set na, wait lang. Kahit di ko siya matapos, kailangan makapagpahinga ako at this point.
3: Yes. Pahinga is key. Okay, so yung topic kasi natin is learning anytime, anywhere. So, kahit saan, pwede ka naman mag-aaral or kahit maingay, pwede ka pa din mag-aaral. Basta, alam mo lang or kung paano mo siya i-handle din. So, sa tingin mo, paano matutulungan ng kids ang sarili nila na mag-aral kahit saan sa paraang swak sa buhay nila ngayon? Parang motivational advice for them.
2: Siguro una sa lahat, alamin mo kung ano yung mga dapat mong aralin. Siguro kailangan mo muna mag-set ng priorities. Like mag-list down tapos i-prioritize kung ano yung mga need mo talaga aralin. Kasi may time talaga na yung mga dapat mong aralin, kailangan mo talaga mag-sit down and mag-focus. Pero may mga time na wala ka na talaga, gawal ka na sa oras at kailangan mo na talaga siyang aralin at ma-force ka na gawin siya in places na hindi ka comfortable na mag-aral. So siguro time management para ma-limit yung ganung situation kasi hindi siya talaga optimal na mag-aral kahit saan. Pero kung wala na talagang choice, siguro make sure na need talaga siyang aralin and hindi ka nag-waste ng time and effort para lang sa requirements na or mga lectures na kaya naman talaga sa bahay.
1: So yun, parang similar din dun sa sinabi ni Renz. Parang kailangan mo i-maximize yung mga opportunities na makakapag-aral ka. So for example, like me, mas gusto ko kasi nagle-lecture eh. Tapos pag umupo ako sa lecture, kailangan, ang sinasabi ko sa sarili ko, kailangan may matutunan ako dito sa lecture na to. Hindi ko kailangan matutunan lahat, pero kailangan may matutunan least, ako. Yes. Like for 50%, 30%, or kahit 10% lang. Kasi kailangan may maximize mo yun. Tapos yun, sinabi nga ni Renz, kailangan i-list down mo yung priorities mo. Kailangan bago ka mag, before your day, may goals ka na parang, kailangan malaman ko yung ganito mga bagay-bagay. Tapos pag di ko na nag-gets, doon ka na magsaset ng, kailangan 10 minutes mag-aaral ako kasi hindi ko siya nag-gets kanina, yung mga ganun. So maximize yung mga learning opportunities na meron. Sa pagkailangan, edi hanap ka ng paraan kung paano mag-aaral. Kahit nandiyan ka lang sa hallway, ganun, nasa bahay ka, on the go, nasa commute, ganun.
3: Yan. So, thank you sa lahat ng mga naging answer nyo. And for sure, may mga nakuha dyan yung mga kids natin, yung mga kabalitang bata natin.
1: Sana.
3: That's for sure. That's for sure. Okay, sige. Dako naman tayo sa isang fast talk. Okay? So, fast talk na to, kailangan mo lang sumagot ng mabilis at walang explanation. Sagot agad. Okay? Madali lang naman. Okay, ladanara-dana?
2: Ready?
3: Okay, sige. Books or tablets? Or like iPad?
2: Books.
3: Okay. Best alternative study spot outside school?
1: Coffee shop.
2: Bahay.
3: Tipid pa, no? Okay. Early morning review or late night focus time?
1: Early morning. Okay. Magkaiba talaga kami.
3: Kaiba nga talaga. Okay. Coffee, tea, or just water during long study hours?
2: Tea.
3: Wow, oh. Tea. Solo study session or group review?
2: Solo.
3: Printed notes or digital flashcards? Or digital copies ng notes?
1: Printed.
2: Digital.
3: Short strategic breaks or one solid study block?
2: Short breaks.
3: Quiet cafe or hospital hallway during free time?
2: Hallway na.
1: Hallway.
3: Bakit? Wala pala ang explanation. Okay. Audio lectures while commuting or video lectures at home?
1: Video lectures.
2: Audio lectures while commuting.
3: Quick tip for learning anywhere, anytime. What's your secret?
5: Laging may battery.
3: Okay.
1: AI.
3: Fastest way you review, highlighting or summarizing?
1: Summarizing.
5: Highlighting.
3: Study bag essential you can't leave without. You can't leave home without.
1: Cell phone.
3: Best unexpected place you ended up studying in?
1: Hospital hallway.
5: Yun, hospital.
3: Talaga? Nakapag-study talaga kayo sa hospital?
1: Kasi minsan kailangan din talaga para.
3: Okay. Reading to relax or resting completely?
1: Resting completely.
3: Review playlist, classical, lo-fi, or silence?
1: Silence.
5: Wala sa choices yung akin.
3: Ano?
5: Pop songs.
3: Okay. Visual learner or auditory learner?
5: Auditory.
3: Do you learn better sitting down or walking around?
5: Sitting down.
3: Most effective memorization tool, mnemonics or repetition?
5: Repetition.
3: Study first or eat first?
1: Eat first.
5: Study first.
3: Wow. Okay, next. When reviewing outside, do you prefer natural light or indoor lighting?
5: Natural light.
3: Quick refresh, stretching or stepping outside for air?
5: Stretching.
3: Most productive time of the day for you?
1: Nighttime.
5: Morning.
3: Where do ideas come faster? In transit or at your desk?
1: In transit.
3: Same. One thing that always motivates you to keep learning?
1: Mga pasyente.
5: Yes, future patients.
3: Yes, kasi mga future doctors sila. Okay, so dyan na po nagtatapos ang ating napakasayang episode with our future daughters. Future doctors from ASMPH. So, meron ba kayo? Dito sa AHA, meron tayong pabaon or short message for our viewers. Kung meron, ano yun?
1: Siguro ako, mag-aral, like, maximize yung nga yung mga learning opportunities sa school, sa AHA dito. Pero magpahinga pa rin kasi importante pa rin. Kasi mahaba pa yung tatahakin nyo. Pero yun, importante magpahinga kayo ngayon. At mag-aral din kapag kailangan.
5: Siguro mag-aral mabuti. Pero huwag kakalimutan na bata ka pa. Ayan.
3: So pwede ba tayong mag-goodbye sa ating mga listeners and viewers, paalam!
5: Thank you so much.
3: Balitang Bata!
0: Okay, yan. So, napakinggan na natin yung mga study habits, tricks, or yung mga bagay na ginagawa ng ating mga ASMPH med students sa kanilang pag-aaral. At siyempre napahinggan din natin na kung ano yung ginagawa nila para mabalance din yung personal life nila, yung pagiging med student nila, and kung ano pa man yung ginagawa nila. And also natasal din doon yung paggamit nila ng AI, which is actually hindi naman natin maaalis ng AI use sa ating mga students. Pero, katulad na sabi ng ating mga med students from ASMPH, wag ka masyadong mag-rely sa kung ano yung binigay sa'yo ng AI. Try to filter it pa rin. And, ayun, gamitin mo ng tama yung AI. Okay, so, thank you very much sa ating mga med students from ASMPH. At syempre, bago natin tapusin, may challenge ako sa inyo mga ka-AHA. So ngayon challenge natin, mag-iisip kayo ng isang maliit na paraan para matuto sa araw-araw kahit busy kayo. So pwede ito micro-learning, mini-habit, o kahit pocket notes. So subukan nyo sa loob ng isang linggo at tingnan natin kung gaano kalaki ang matututunan ninyo. Okay, so pwede nyo yung i-share sa ating next episode. sa comment section or i-message nyo kami sa aming Facebook page. Okay, at tandaan natin, learning is not about perfection, it's about curiosity, creativity, and consistency. So, maging everyday learning kayo, mga ka-aha. Handang matuto kahit saan, kahit kailan. At syempre, alam nyo ba, mga ka-aha, maraming mga bata na tulad ninyo ang may maliliit na pangarap. Pero kahit simple ang araw-araw nilang butin, nagkagawa niya ng matuto, mag-develop ang skills, at maging mas confident sa sarili. Kung sila kaya, syempre kayo rin kaya nyo. So, sa ating mini-reflection, think about one thing you learned today that you can use tomorrow. So, you can write it down and tell someone at it. Okay? Ulitin po, ang mini-reflection natin ngayon ay think about one thing you learned today that you can use tomorrow. Okay? You can write it down, send it through AHA Learning Center page, or you can tell someone at home. Okay? At syempre, bago tayo matapos, tayo muna ay babasahan ng isang napakagandang story ni Teacher Nance. Ito ay story ni Sile, or isang kwento tungkol sa pag-aaral o yung hindi pagsuko niya para makuha niyo kanyang inaasam na matuto sa pag-aaral. So, pahinggan natin ang kwento na dala ni Teacher Nance. So, Teacher Nance, take it away!
6: Balitang Bata!
7: Magandang buhay mga ka-aha! Ako nga pala ulit si Teacher Nats at ako ang makakasama nyo sa kwentuhan natin ngayong umaga. Kaya mga ka-aha, ready na ba? Ready na? Aha! Aha! Ngayong umaga, meron akong dalang espesyal na kwento para sa inyo. At pinamagatang itong si Lef. Ito ay kwento ni Ogie Rivera at buhit ni Beth Parocha Doctolero. Tara, simulan na natin. Space Station Pollux 2000. Ito si Kapitan X. Isang kumpol ng asteroid ang palutang-lutang sa kalawakan. Over. Nagbabanta itong bumulusok sa planetang Extimus. Over. Gagawin ko ang lahat. Over and out. Ha! Sa pamamagitan ng aking laser sword, buburahin ko sa balat ng kalawakan ang mga asteroid na yan! Ha! Biglang nagtawanan ang buong klase. Naging pambura ang aking laser sword. At ang mga asteroid, naging mga titik sa pisara. Ariola! Bakit mo binura? Kumukopya pa ng aralin ang mga kaklase mo. Sigaw ni Ma'am Venus. Napayuko na lang ako at nagsabing, Ma'am, akala ko po mga asteroid yung... Anong asteroid? Kung saan sa ang planeta na naman ba lumipad yung utak mo? Hala! Sa sulok! Sa sulok! Bulyaw pa ni Ma'am Venus na ngayon ko lang napansing anim pala ang daliri sa kanang paa. Minsan, nang tatawag si Ma'am Venus nang magbabasa sa harap ng klase, hindi ako nagtaas ng kamay. Ibinagsak ko ang lapis sa sahig para may dahilan ako yumuko at magtago. Sinong mag-aakalang may mata rin pala sa kaliwang tuhod si Ma'am Venus? Biro mo, ako pa rin ang nakita. Nang buklatin ko ang libro, parang biglang gumalaw ang mga titik. May lumipad, nagpalutang-lutang, bumulusok at kumampay-gampay sa paligid ng mga pahina ng libro. At kahit anong gawin ko, hindi ko talaga sila mabasa. Duwating ang idong, ibong abarna, si Pledzak sa Plads. Nagtawanan ang buong klase, para daw akong taga ibang planeta kung magbasa. Ipinatawag ni Ma'am Venus si Papa at Mama. Kailangan daw akong ipa-check up. Baka raw may sakit ako. Sa buong klase namin, ako na lang daw kasi ang hindi marunong magbasa. Aba, matalino ho ang anak ko. Tanggi ni Mama. Masipag hong mag-aral yan. At mahusay sa computer. Manang-mana sa akin yan. Pagyayabang naman ni Papa. Baka naman ho, masyado kayong mabilis magturo. Pero, ipina-check up pa rin ako ni Mama at Papa sa mga eksperto. Yun yung tawag sa kanila ni Ma'am Venus. Marami silang itinanong sa akin. Marami ring tests na pinasagutan. Pati mga mata ko, tinignan. Para akong daga na kanilang pinag-aralan. Pagkatapos ng mahabang paliwanag ng mga eksperto na hindi ko naman masyadong naintindihan, pinakawalan din nila ako. Wala raw akong sakit. Sabi sa akin ni Mama at Papa, malinaw rin ang mga mata ko. Pero kailangan ko raw ng tutor para matulungan akong matutong magbasa. Mula noon, pagkatapos ng klase, dumarating sa bahay ang tutor para turuan akong magbasa. Miss Maya ang pangalan niya. Matangkad siya, maikli ang buhok, mahaba ang mga daliri, at patulis ang mga tainga. Sa biglang tingin, mukha siyang taga-ibang planeta. Isang buong library siguro ang laman ng bag ni Miss Maya. Hindi kasi siya nauubusan ng mga libro. Araw-araw, marami kaming binabasang pagsasanay. Halimbawa, D-O-G, dog, G-O-D, god, G-O-O-D, good, B-A-K-O-D, bakod, P-A-N-K-A-T, pangkat, U-A-I-I-S, walis. Kailangan ko pang pakinggan at bigkasin ang tunog ng bawat titik. Pag pinagsama-sama ko ang mga tunog, mababasa ko ang salita. Paulit-ulit naming ginawa iyon. Medyo mahirap pero mukhang hindi napapagod si Miss Maya. Lagi pa rin siyang nakangiti. Alam mo, may sikreto pala para tumigil ang paglipad ng mga titik sa libro. Sabi ni Miss Maya, gamitin ko raw ang hintuturo ko pag nagbabasa. Sinubukan ko at totoo nga, hindi na gumagalaw ang mga titik kapag tinuturo ko sila habang nagbabasa. Mas mabigat siguro ang daliri ko kaysa sa kanila. Isang hapon, dinatnan ako ni Miss Maya na nakasuot ng maskara. Ewan kung bakit hindi siya nagtaka. Inilapag lang niya ang mga libro at tumabi sa akin. Power Ranger, may problema ba? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa loob ng school. Naglaro kami ng missing word. Paboritong laro yon ng mga hatid sundo ng school bus. Kunwari, nawawala ang salitang stop. Mag-uunahan kaming magturo ng stop sa mga poster, billboard, at karatula na madaraanan namin. At paramihan kami ng mahanap na stop. Siyempre, Dahil nahihirapan nga akong magbasa, kulelat ako. Bobo ka kasi eh, sigaw ni Dexter. Tanga, dagdag pa ni Max. Taga, ibang, planeta. Tuya ni Tanke. Hindi ko napigilan ang mga ang sumunod na nangyari. Biglang ang kamay ko'y lumipad sa mga nguso ng tatlong hambog. Buti nga sa kanila, nakakita siguro sila ng mga bituin. Tinanggal ni Miss Maya ang aking maskara. Nabukod tuloy niya ang itinatago kong mata

0: KLR sa Radyo Bandido, DCRJ TV. Worldwide yan. Yes, magandang umaga. At siyempre, sa aking partner, magpagaling ka. Oh, medyo nag-iisa tayo ngayon. Buti umulan kanina umaga. Siguro sa sobrang tensyon at sobrang init ng panahon, sabi ng Diyos, magpalamig muna tayo. Yan. Yes, ako po si Roelso at magbibigay sa inyo ng maraming issue. Medyo may init, pero pwede natin palamigin dahil malapit ng tag-ulan. Alam mo, sa nangyayari mga kabandido sa atin, no? Ang punot dulo niyan is greed. Alam mo, merong ang greed, maraming klase yan. Greed sa material, sa pera. Pero this time, greed sa power. Alam mo, may kasabihan tayo mga kabandido with regards to the power. Ang sabi nila absolute power corrupts absolutely. Alam mo, ang power dapat magaling humandle ang isang leader. Yan leadership yung power is leadership. So dapat ang mga leader dapat may marunong sa governance, kagaya na meron sila sa accountability, transparency. Kasi pag takot ka at may ginawa kang mali, ayaw mo maging transparent . At saka hindi lang yun. Lahat ng action mo, hindi mo kayang panindigan. That's accountability. Pero ako wala nun . Kasi wala akong account sa bangko. Kaya wala akong accountability. Yes, magandang umaga sa inyo. Sabi ni Grace Gumapo, good morning po kay Dan Nathaniel Dexter. Kaya Joyce Oliver, good morning sir. Well, Soul of Light ulit. Siyempre, actually, alam mo, dito sa Double as Radio Bandido, dadalawang klase lang kami ni partner Ricky. Dalawang klase lang. Isang gwapo at saka mas gwapo. Unfortunately, ako yung mas gwapo. Kay Gabriel Gumapo, hindi na uso ang hiya sa mga protektor ni Inday Lustay. Yan, nagsasabi lang naman tayo ng tama at totoo. Nako, alam mo, doon sa nangyari, doon sa shooting incident, sa firing, medyo mamaya talakayin natin. Pero bago tayo pumunta sa mga may init na balita, na nangyari kahapon, no, at saka nung isang araw, medyo nakakalungkot dahil siyempre medyo hirap na nga tayo sa economy natin at marami pa rin siyempre mag-agam-agam na mag-invest sa Pilipinas kapag tayo-tayo hindi tayo nagkakasundo at lagi nagbabangayan. Kawawa ang mga constituents, ang mga Pilipino, bayad kami ng bayad ng tax, kayo sweldo ng sweldo maski hindi pumapasok, pero still sa aming kinukuha at para lang ang sweldo napupunta lang sa inyo at pinapasweldo kayo. Para lang mag-away. Kawawa naman kami. Pero bago lahat, basahin na muna natin ang piling-piling news itong nagdaang linggo. Yan. Pero bagong lahat, siyempre, ang ating poll question na tumakas ba, pinatakas o pinatakas si Senador Ronald Bato. Sa lahat ng aming nag-like, nag-share at nag-comment, siyempre mananalo kayo ng 100 load, GCash load. So, mag-commento lang kayo at mag-share. Importante yung share. Para masama ka namin sa raffle. Yan, 100 peso load. At tatlo ang mananalo. Yan. Senator Robin Hood Padilla, sabit sa pagtakas ni Senator Bato, NBI itinuturing siyang person of interest. Actually, tama naman kasi tayo nga, tayong mga ordinaryong tao. Di ba? Pagka tinago mo yung taong may kaso eh. You are cuddling or nagiging accessory to the crime ka kasi tinatago mo eh. Eh siguro sa pag tayong ordinaryong tao, matagal na tayong pati tayo nadamay at kinulong. Pero sila, hindi. So, kawawa din no, ang batas eh, para sa may mga power lang. Hindi kagaya sa amin na ordinaryo. Samantalang NBI itinuturing na diversionary tactic ang ginawang pagpapaputok ng baril ng OSA para bigyan daang umano ang pagtakas ni Senador Bato sa Senado. Parang napanood ko na to sa pelikula. Oh, dati may pelikula yan eh, yung Lethal Weapon. No, yung isang parang terorista yung grupo eh, gumagawa ng bomb threat sa mga school. Yung pala, habang yung mga authority nandoon sa school na nilagyan nila ng bomb, pero hindi naman talaga totoong palang bomb. Pero ibididifuse, so ang daming pinalikas. So nandoon sila nakatuon. Pero yung pala, itong mga sindikato, nagnanakaw ng gold. So diversion talaga yon. So yan ang atang ginawa. Parang ginawa yan, parang nakikitang anggulo sa pagtakas ni Bato. Samantalang Senador Cayetano, dinipensa na pagtakas ni Senador Bato sa kabila ng protection costly ipinasa ng Mayora. Ang tawag dito, protection custody. So parang bawal siya hulihin, pero pwede siyang ipalabasin. Magulo ha? Kasi pagka protection custody, diba, dapat hawak laging nasa loob lang yan ng Senate kasi pinoprotection mo nga siya eh. Pero pwede mo palang palabasin. Ganun palang protection custody ang ibig sabihin na ginawa ni SP Cayetano. Department of Justice nagpalabas ng lookout bulletin laban kay Senator De La Rosa para mamonitor kung lalabas po ito ng bansa. Senator Bato, muling nagtatago. Nagtago na siya ng 6 months, lumitaw, tapos nawala ulit. So parang bula. Ang galing ah. Mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killing, galit at dismayado sa pagkakatakas ni Bato De La Rosa sa Senado. Alam nyo, ano yan eh. There is always two sides of story. Yung nabiktima at yung nambiktima. Siyempre, yung nabiktima parang sa kanila, parang injustice sa kanila kasi for ilang years, yan ang inaabangan nila, magkaroon ng hustisya, yung mga namatay nilang kamag-anak. Diba? Pero tingnan mo ha, nung nakita ko, mismo si Senador Bato ang nagsabi, nagpa-interview. Ang sinasabi niya is kawawa naman daw siya. Kung malalayo siya at pumunta siya sa ICC, doon makukulong, paano daw mabibisita siya ng mga kamag-anak niya, ng mga apo niya. Diba? Yung mga problema niya na mag-a-arise in case na makulong siya sa ICC, sa The Hague. Diba? So, sa kanyang part, yan ang naisip niya. Hindi kaya niya naisip yung mga nabiktima ng extrajudicial killing, yung mga head of the family, paano yung mga anak at kaampo nag-aaral. Paano yun? Wala silang makikitang ama. No? At saka yung mga bata nag-aaral, di ba? Like Kian De Los Santos, na ang magandang ang record sa school. Di ba? May exam, pero wala eh. Yan ang nangyari. So, there are always two side story. Yung nang biktima at saka yung nabiktima. Samantalang dating PNP Chief Nicolas Torre III, handang maaresto si Bato De La Rosa kung makabalik sa PNP. Okay to. Actually, si dating PNP chief na si Nicolas Torre III, biro mo, meron ng track record dyan. Di ba? Dalawa yung hinuli niya at untouchable. So, hindi ko na sabihin kung sino, pero alam na ng tao yan. PNP alumni nagpahayag na manatiling non-partisan sa kabila ng apela ni Senador Bato na suportahan sa kanyang ipinaglalaban. Sa tingin ko, malabo yung pinaglalaban eh, kasi you have a warrant of arrest from ICC. So, wala kang pinaglalaban doon eh. Kasi gusto mo, you have to face the consequence. Harapin mo, nakagaya nila Senator Trillanes and Senator De Lima, kung ano yung binabato sa iyong kaso. So, you fight for it. Yun, doon, pwede kang humingi ng support na yung pinaglalaban mo. Luzon Visayas grid na sa ilalim pa rin ng red alert kaugnay ng power supply na dahilan ng malawakang brownout sa bansa. O magka-experience po natin ha, na magkakaroon ng mga rotation brownout dahil sa red alert. Pag sinabing red alert, hindi na kayang i-compensate ng na na-generate ng power ang Visayas and Luzon and Visayas. Actually, ang nawawala, ang kulang is 5,300 kilowatts kung di ako nagkakamali, no? Ito ang magandang balita sa mga UB Express at mga driver na pampubliko. Sa PITX, terminal fees sa PITX pinasuspendi ng tatlong buwan ni DOTR Secretary Giovanni Lopez bilang tulong sa mga PUV operator and drivers. Yan ang ibig sabihin, dapat sobrang hirap ng buhay ngayon. So kung ano yung pwede nating extend na hindi naman makukompromise ang interest na ating gobyerno, iibigay natin. Hindi, gaya sa mga ngayon ang hinihintay ng mga negosyante, sila naman sana tulungan yung mga sobra-sobrang tax, kagaya ng mga LOA, papadala ka. Alam mo, matagal ko na sinasabi yan Yung mga maliliit na negosyante, sila ang accountant, sila ang may-ari, sila ang janitor, sila ang clerk, lahat sila. Wag naman niyo sa anong pahirapan ng BIR. Actually, during Lolo Marcos, hindi si Tito Bongbong, si Lolo Marcos, meron kami tinatawag na NASIDA. Under NASIDA, yung mga talagang maliliit, pero ngayon parang same lang siya sa mga parang yung mga tinatawag na barangay na maliliit na negosyo. Meron din, pero mas medyo complicated yun. Hindi kagaya ng NASIDA. Under sa NASIDA, pagka naging member ka, you have to pay parang certain fee monthly. So, para lang siyang sari-sari store na nagbabayad ka. Kesa naman walang ma-generate kasi yung kinikita sa sari-sari store, actually kulang pa yan sa pampamilya. So, pag tinatax mo yan, hindi naman sila marunong magsulat. Di ba? Ano bang marunong? Ako nga, hindi ako marunong mag-bookkeeping. Kasi talagang wala akong pinag-aralan nun. Di ba? Kaya medyo kawawa din ang mga maliliit na negosyante. Itong sinasabi kong dahil sa pangyayari, medyo kawawa ang nagiging sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Dahil kagaya nito, foreign buyer, kinansela ang pagtungo ng bansa upang mamuhunan dahil sa kaguluhan at ang barilan sa loob ng Senado. Actually, yun ang problema Di ba? Siyempre ako, I'm going to invest, let's say, by the 100 million dito sa Pilipinas. Tapos biglang may ganung situation. Paano yung in-invest ko? It will parang mapupunta sa wala. So, yan ang consequence . Kaya dapat kung talagang kayong mga politiko at nandyan sa nakaupo, sana may compassion kayo. Alam niya ba ibig sabihin ng compassion? Sa tingin ko, hindi kasi wala akong nakikita Hindi, actually to be fair with our President BBM, nakita ko yung compassion niya. Pumupunta yan sa mga probinsya, depressed area na may mga calamity, na encounter ng calamity, mahirap na barangay. Pinupuntahan niya kung ano yung maitutulong niya. That's compassion. Alam niyo, pagka kayo tumatakbo, ang dami niyong mga promises. Di ba? Gagawin niyo ganito, gagawin ganito. Trabaho niyo as politician yan Na ibigay niyo kung ano yung nararapat at makikita niyo makakatulong sa constituents. Kaya nga, nakaupo kayo dyan Pero ang problema, nawawala pagka nahawakan niyo yung pera at saka yung power. Yung advocacy niyo, mission, vision, lahat napunta sa parang bula. So, sana Siguro itong mga nangyayari, sana matauhan na kayo. Makinig naman kayo sa mga Pilipino naghihirap. Eh kayo nagpapasarap eh. Ito magandang news ha. Binabati natin na si District Surigao District Commander Clint Ecleo. Alam niyo ba ang ginawa nito? Nahuli niya ang 54 na container vans sa na naglalaman ng mga fake cigarettes. Alam mo magkano? 3 billion. Isipin mo marami na mawawalang ang tax nito ha. Maraming tax ang mawawala sa gobyerno. 3 billion na fake na cigarettes. Nasabat ng Bureau of Customs sa Gotong Private Port, Agusan del Norte sa pamumuno ni Port of Surigao District Commander Clint Ecleo. Yan, binabati kita. First in the history, masinatignan nyo, 3 billion of fake cigarettes. Yan ang mga pilipiling balita ngayong nagdaang linggo. Siyempre, hatid yan ng Robos Dietary Supplement for Men Astig 2. Alam nyo, maganda yan, Robust, dahil meron niyang sangkap na ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa na nagpapalakas ng ating mga kalalakian. Alam niyo ba na bukod sa Robust, may mga produkto rin ng ATC gaya ng Liber Marine. Yan, Liber Marine contains silymarin. Yan yung nagtumutulong sa ating liver. Meron din na CoQ10 para sa pagpamagandang operation ng ating heart. Meron din yan na fish oil para sa ating magandang kasi ang fish oil maganda yan sa pagtanggal ng ating mga cholesterol at triglycerides. Yan. At siyempre, garlic oil para sa enhanced immunity. Yan ang mga product ng ATC. Alam mo, yung tinatawag natin kanina, yung sinasabi ko, yung sa warning shot. Alam niyo, sa totoo lang, bawal yan sa loob ng Senado. Di ba? Tapos, ang warning shot, alam mo, nagtataka ako eh. Kasi ano yan eh, rules of engagement. Actually, bawal talaga magpaputok. Merong 3 rules lang yan sa rules of engagement. Number 1 is kung overpowered ka. Kunwari, marami lumulusob sa'yo. Overpowered ka, 10 sila. So mag-warning shot ka. Di ba? Pangalawa, kung merong imminent danger, pwede ka mag-warning shot. At ang pangatlo, kung yung buhay mo at stake, di ba? Doon sa warning shot, alam mo, parang wala akong nakikitang any element of the tree na may imminent danger, merong overpower. Kasi hindi naman doon sa Senado nangyari, doon sa GSIS. So lumalabas talaga doon sa ating poll question na sa tingin nyo ba, itong nangyari is mura-mura lang ang pagtakas, umakas o pinatakas. Yan ang tanong dyan. So ano sa tingin nyo? Di ba? So yung warning shot, hindi mo lumapit ka, nagpakilala sa'yo ng MBI. Anong danger doon? Is there any life-threatening? Di ba? Tapos bigla kang magawa warning shot. Hindi mo na jurisdiction yun eh. Sa GSIS na yun. So ikaw ang pumunta roon, hindi sila ang pumunta sa Senado. Di ba? Kaya sa tingin ko dapat imbestigahan 'yan. At siyempre, marami nagsasabi, no, kagaya ng iba, sinasabi dapat daw agad-agad tanggalin sa position si General Blasco. Pero sa totoo lang, dapat meron din procedure yan. So yan, 6 months suspension, eh, kailangan, hindi ka pwede magtanggal-tanggal without investigating. Maski na, nakita mo na, kailangan pa rin ng dumaan sa due process. Yan. Pero kasi, kung talagang ano yan, kung talaga, kagaya sa akin, kiniklaim ko talagang may life-threatening, you must support with like CCTV video. O yan, no? Kaya ako nagpaputok dahil yan. Pero hindi, the mere na salita mo lang eh. So, you have the burden to prove tama yung sinasabi mo. Eh, nasa iyo. So, saan yung ano, yung proof na life-threatening? Diba? Dapat eh, meron yan. Pakita mo yan. Diba? Kasi dapat supported yung mga kiniklaims mo. Eh, thank you pala kay Judith C, kay Ako Ikaw, sa kanilang makikinig sila live. At ito, babasahin ko yung mga live, ha? Sabi ni Desi Rodriguero, pinatakas yan kay Liano de Leon, eh. Huwag iboto ang 13 na Hudas na senators. Sabi ni Abdullah Malik, Gabriel Gumapo, kayo, meron ba kayong hiya sa ginagawang pagnanakaw nyo? Lalo na ang among nyong adik? Yan. Sabi ni Rogelio Gumapo, nagtataka din ako sa DDS. Bakit sobrang tanga ka? Kaya ako ikaw, ignorante na lang mag-iisip na hindi planado yung naganap sa Senado. Sabi naman ni CJ Fernandez, umpisa ang gulo nilang tuta ng Duterte sa Senado para patakasin si Bato. Yan. Eh kami lang po eh, binabasa ko lang ang comment. Eh, pag nag-comment kayo, eh welcome naman ng lahat ng comment, no? Pero sometimes eh, yung mga bulaklak ng dila, eh tanggalin natin yung pagmumura. Kasi, okay naman, we have the freedom to express our opinion kung ano yung nasa damdamin natin. Pero siguro naman eh, maganda mag-express kung maganda ang dating, hindi yung puro mura. Pangit naman yun. Sabi ni Gabriel Gumapo, ayos ang Pinas kung walang DDS. Kay Aero Hagolino, mga nagkanlong na 13 Hudas na chinador, may mga record na pagnanakaw sa kaban ng bayan, lalo na si Mr. Hindi natin pwede masabi pa kasi under investigation. So, better tingnan natin kung ano yung magiging result ng investigation. Sabi ni Asinit, good morning po. Yes, red alert na talaga. Araw-araw, Ramadan, rational brownout dito. Na pala, masobrang mainit pa din. Actually, yung red alert talagang hindi na kayang sustain yung ano, pag yellow naman is nasa critical level. Kaya ngayon, medyo magkakaroon ng rotation na brownout dahil sa red alert nga. Hey, thank you pala kay San Gabriel, watching now. Kay Maria Angelica Angeles. Kay Mark Torres. Nakaka-bad trip ang Senado ngayon. Bakit naman? Hindi ba, Senado lang ba? Sabi ni Paolo Miguel, DDSA, bulag at bobo talaga. Baka DDS. Paolo Miguel, kasi niluluklok din kasi ang mga DDS, ang mga kurakot. Boss Ruel, naniniwala ka ba na si SP Kawatano ang gulo ng pagpapatakas kay Biak na Bato? Sabi ni Mark Torres, kasi under investigation yan eh, so we cannot conclude. Better, siyempre under investigation yan, tingnan lang natin kung anong magiging result. Sa ngayon, medyo hilaw pa yan to conclude eh. Alam mo naman, di ba may kasabihan, everybody is innocent until proven guilty. Kaya okay ikaw ha, is watching now, thank you ha. At siyempre, alam mo, marami tayong babatiin ngayon. Batiin natin si Catherine Joy Ching ng Metrobank Santa Elena. Actually, pagdating ko nga, bumisita ako dun sa branch eh. Wala na ako nakain eh. Kaya Abby Season ng East West Elcano. At siyempre, ito, huwag natin kalimutan to. Magarbong birthday celebration to. Happy yet 40th anniversary! Happy 40th anniversary kay Sir Leo Ortiz ng Beauty Bolt and Gluta Lipo. sa Monday yan, advance happy birthday, May 18. Eh baka naman pwedeng ang Beauty Vault at Glutalay po mag-sponsor dito sa Double R's Radio Bandido for 1 year. Ha, Sir Artis, Sir Leo Ortiz, happy birthday. Yan. Alam mo, masasabi natin ito, masasabi ko lang ha. You can evade or elude or elope the law of man but not of God. Sige lang, lahat ng ginagawa nyo, kala nyo hindi nakikita ng Diyos yan. Nakikita yan. Makakatakas kayo. Pero sa mata niya, hindi. Tandaan nyo yan, mga salarin na, at kurakot, corrupt na official. Ay, 10:28 na po ng umaga. Siyempre, ang oras na ito, ito sa inyo ng PG Flex. Yan, kapag kailangan ninyo ng linoleum, tolda, tarpaulin, PG Flex lang ang hanapin. Dahil PG Flex, covering your ground with style and ease of your home. Basta PG Flex, may maasahan. At mabibili ito sa lahat ng mga upholstery store nationwide. At kung for inquiry, please look for Joy Dallas sa telephone number 8831-8692 at 8831-8693. Yan po ang PG Flex. Thank you, Boss Nelson Guevara. Sabi nga niya Paolo Gumapo, buti na lang merong isang tulad ni Trillanes. Actually, alam mo, bumili ba ako dito sa mamang to eh. Di ba? Ever since eh, he stood his ground. Talagang gano'n eh, no? Talagang military, no? Hindi na compromise yung integrity niya. Di ba? Biro mo, nung hinuli siya eh, wala lamang karereklamo. Talagang sumunod lang. Binasaan pa nga siya ng Miranda Rights eh. Di ba? Mas matindi to si Laila De Lima. Kababayang tao. Pero may isang salita. Di ba? Sandali, wag niyo muna akong huliin. Uwi muna ako, magbibihis muna ako. Siyempre dapat maganda. Magpapaganda muna si Senator Laila De Lima bago magpahuli. So pumunta sa bahay, umuwi, nagbihis. Eh, ewan ko kung nag-makeup. Tapos bumalik sa Senado. Ang sabi niya, wag sa bahay kasi ayaw niya makita ng mga kamag-anak niya na hinuhuli siya. Yan ang talagang dapat maging isang leader ng ating bansa. Yan. Ay, nako. 10:30 na po. Magbabalik po ako after a short while.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Babalik ang Double R sa Radyo Bandido.
6: Ang programang ito ay tinsan nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, PG Flex, Tibay na Maasan, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
0: Yes, 10:33 na po ng umaga ang oras na ito. Tinsan nyo ng Tobe, the overall vanity for colored hair from Glamour Corporation. Lahat ng klase ng pangkulay ng buhok, meron ang Tobe. Kaya pag nagpasalon kayo, sabihin nyo sa staff eh, gusto ko Tobe. Pag wala eh, lumipat kayo sa salon na merong Tobe. Yan, ang the overall vanity for colored hair. Eh, salamat pala sa lahat ng mga nag-comment at nag-share, no? Pero pasensya na, sa dami medyo hirap na basahin. Sabi niya,

parang ano yan, palabas nila, ano, Arnold Schwarzenegger at saka ni, ano, ni Silver Stallone ba yun, escape. Sabi naman ni Milagros Kalalan, pinatakas siya kasi kawawa naman, pero dapat imbestigahan para iyan. Sabi naman ni Romel Paklekaya, pinatakas kasi nakaboto na si Bato eh, para kay Cayetano. Uy, ganun ba yun? At sabi ni Jopet Montigao Rus, pinatakas. Kayo anong gugulo, BP Sara? Galawang Duterte, pag magulo o magmamanipulate ng truth. Yan. Sabi ni Jesu Abelencia, pinatakas yan. Ito, sabi ni Chin Ji, hindi pa ito Chinese. Pinatakas yan si Batugan, may sabuatan yan sa loob ng Senado. Kasama si Cayetano, taktika lang nila yung putukan o para maibaling yung atensyon ng mga media at nakabantay para maitakas yan si Batugan. Yan. Sabi niya, Nixon Tang, let him escape siyempre. Kung yung papasok sa Senate, eh, tinutulungan din. Kung di nila ginawa, lalabas na set up sa side ni Senator Bato. Sabi nito ni Myla Marta Agote, wala pong nangyaring pagpapatakas. Sandali, wala na si Bato. Karapatan ng tao ang umalis after ng botohan dahil hindi po batas ng ICC ang masusunod. Batas po yan ng walang iba. At kung ipilit ang warrant ng ICC para kay Senador Bato, dapat sumunod sila sa due process. Yan. Actually, explain natin yan kasi marami nga silang sinasabi na dapat dumaan sa judicial procedure dito sa Pilipinas. No? Pero mamaya explain natin yan. Sabi ni LB Trabado, pinatakas na yan kasi boto lang need. Ah, tama nga, boto lang need kasi kung wala si Senator Bato, eh hindi magiging 13. Hindi magiging... Pero ang 13, alam ko, dapat ano sila eh. Dapat maging martyr. Kasi di ba sa Cavite, meron 13 martyrs. Diba? The 13 martyrs. So, sabi ni Ronald Tumbaga, stage o drama lang po ang baril-barilan. Yan ang totoo. Bato-batuta. Sabi na, nung bata ako, baril-barilan ng ano ko, laruan ko. Uto si Bato, tuta. Igbi pa lang, may muta na. So, sabi ni Marlene Abalencia, pinatakas talaga. Sabi ni Chael Hokit, habang tulog ang lahat, madaling araw ay pinatakas siya. Sabi ni Doris Balay, hindi natin alam ang totoo. Sa akin eh, tanaw, sa aking tanaw, sa opinion niya, pinatakas nila para walang gulo. Pero under investigation pa. Stay safe and chill. Yan. Sabi naman dito, meron pala dito nagtatanong eh. Sabi ni Mark Torres, Boss Ruel, paki-explain yung RA9551 na sinasabi ni Sentry pantungkol sa pagpapadala kay Biak, kay Senator Bato sa ICC. Actually, ano yan eh. Yung Republic Act 9851, eh yan, actually, ang nakasign dyan, anim eh, sa pagkakaalam ko. Si Senator Alan Cayetano, Pia Cayetano, si Mick Subiri, si Jinko Estrada, Chis Escudero, at saka si, ano, si Loren Regarda. Yan, anim sila nagsign. So, doon sa RA 9851, ang sinasabi, in the interest of justice relevant to doon sa Philippine Authority, eh hindi na kailangan dumaan sa hindi na daw ano judicial yan. So lumalabas eh nilagay mo yung surrender eh. Yun ang nabasa ko, may surrender. So pagka sinabi mong surrender, pag nagkaroon ng kaso sa International Tribunal, which is yung ICC, at nagkaroon sila ng warrant of arrest, eh, parang committed ang Pilipinas eh, na isurrender yung tao, regardless yan kung sino yan. Kasi yan yung pinangako natin sa United Nations. Eh. O nga pala, nung tumiwalag tayo sa Rome Statue, nagpadala tayo ng sulat eh, sa United Nations na the Philippines will adhere doon pa rin doon sa commitment ng Pilipinas na talagang i-surrender. So, dapat yan, hindi mo nilagay na surrender kasi

kung surrender yan, so hindi na kailangan dumaan ng judicial sa court, na local court. Actually, ang talaga doon nga parang lumalabas executive, pagkabasa ko parang executive nga ang dating noon eh. Ang pwedeng mag-decide eh, sabihin ni BBM, wag na ipadala yan o ipadala. So, yun nga kaya pala nakikiusap si Senator Bato na maawa sa kanya si BBM na wag siyang ipadala. Pero nung yung nakikiusap yung mga biktima ng EJK, pinakinggan niyo ba? Yun lang sa akin. Ganun. Kasi ang sabi nila, yung a person under investigation of subject po ng arrest warrant sa international tribunal like the ICC, eh, government has responsibility and obligation to surrender the suspect. So, eh, lumalabas, sabi nila, nawala daw integrity ng Senado. Para sa akin, pag sinurrender mo, yun na may integrity ang Senado. Kasi ganito yan eh. Pag hindi mo sinurrender at kinadal mo siya, hinarang mo. So lumalabas, di ba parang nagtatago ko ng isang criminal, di ba? Or suspect. Di ba? Yung iba nga eh. Di ba may nangyaring isang krimen. Pumunta sa'yo, tinago mo. Kasama ka doon. Obstruction of justice at saka cuddling a criminal. Di ba? So, doon pa lang, eh, makikita mo na mayroong problema. So, you don't want to compromise the integrity of the Senate, pero ginagawa mo. So, lumalabas, parang you are against yourself. Di ba? Para lang yung tinanong siya eh, what is forthwith? Sabi ni SP eh, yung forthwith is anong next move na gagawin mo? Planado. Kung anong gagawin. Pero, no, tinanong siya niya ng isang broadcaster, ang sagot niya agad-agad. So, merong conflicting sentence o di ba? Kaya dapat eh itong nangyari, sinong paniniwalaan niyo? Di ba? Kailangan niyo bang paniwalaan kayo ng mga tao dahil sa ginagawa niyo? Eh siyempre, mahirap 'yan. Kasi doon pa lang eh, sa una pa lang eh, nagsisinungaling na kayo, eh, hindi kayo totoo. So lumalabas, pagka nagka-conflicting yung statement, eh, hindi na totoo. Walang maniniwala. Diba? Sabi nga nila eh, pagka na-determine o nagsisinungaling ka, at ang impression mo, mahirap nang sabihin na may integrity ka pa. Kasi nasira ka na, diba? Ang, maski na sa negosyo eh. Masira ka lang credibility mo, wala na magpapautang sa iyo eh. Maski na sa credit card eh, di ba? Nasira ka. Nag-delay ka, pero nagbayad ka pa rin in the end. Tapos kukuha ka ng credit card, eh markado ka na, hindi ka na makakuha. Kaya tayo mga ano sana eh maging honest tayo. Kasi yun na lang ang pinanghahawakan niyo eh, di ba? Lahat birmo kayo, ha? Gusto nyo, laging dapat may mahuli. Meron akong nabagay na babasa eh. Dapat mahuli big fish. Dami nyong kinokontrol nyo, inaharang nyo. Di ba? Tapos ngayon, gusto nyo mahuli big fish, pero kayo, inaharang nyo. So, ang hirap talaga, no? Lumalabas, nakakasira pa rin, nasisira tuloy yung ating, ano eh, pataas na yung economy natin eh. O ngayon, babagsak na naman. Kawawa naman yung mga mahihirap. Kaya, sa totoo lang eh, sana mauntog na kayo. Di ba? Ang intindihin nyo, yung interest ng taong bayan, hindi yung personal interest nyo. Gusto nyo, kayo lang nakaupo. Bakit ano? Bakit? Alam mo, nagtataka ako eh. Ang dami-dami na ninyong, ang laki na lang ang sweldo nyo. Ang dami-dami nyo nakukuha. Pero still, parang kulang pa rin ba? Eh, yun. Tuloy eh, yung mga foreign buyers na pupunta rito, mamimili ng mga Philippine products. So, umayaw na. Kinansela na yung trip. So, paano yan? Diba? Sino ngayon ang kawawa? Diba? Pilipinas pa rin. Diba? Eh, yung iba nga, eh, sabi nga dito, oh, eh, walang ginawa, kundi lang mamasyal. Pero, pasyal ka ng pasyal,
Pero, nagre-reklamo ka. Dapat nga magreklamo sa iyo dahil wala kang ginagawa eh. Kasi as a politician, you are a public servant. So you have to serve the public. Eh, sasabihin, may mga nagsasabi ha, no, yan lang naman eh, pro and cons. Pag kakaalyado ka, okay. Pag hindi ka kaalyado, puro, ito hindi mo walang ginagawa. Walang ginagawa. Dapat dyan, nasa isang boat tayo. Pag nagpapaddle tayo, dapat isa lang, isang direksyon. Hindi yung kinokontra mo ng kinokontra, paano tayo uusad niyan? Di ba? Pagka may mga investor na papasok, biglang magkakaroon ng parang chismis na magkuku. So, atras. So, sino kawawa? Mga Pilipino pa rin. Lalo na yung mga rank and file na ang sweldo ay minimum. Di ba? Samantalang kayo eh, by the billions. Eh, doon pa lang eh, kinokontrol mo na. Kaya ako ah, kung tatanungin ako, kinokontrol mo impeachment. If you have nothing to hide, di ba? Yan, kaya nga pag pumunta ka sa UP, eh, di ba, merong isang statue doon, nakaganon, buka lahat, walang damit. Ibig sabihin, wala silang tinatago. So, sana dapat tayo as politician, eh, maging honest tayo, no? Nagaya niya, nakagaya niya sa impeachment magkoconvene. Siyempre, majority yan. Alam mo, mas kinakaalyado ka, eh dapat, tignan mo rin yung mga ipepresent na evidence. So, that's the time, mag-decision ka. Eh, parang ano lang yan eh, parang isang criminal eh. Eh, kamag-anak mo. So, dismiss mo na yan. Ganun ba? Hindi mo titingnan kung ano yung nagiging mga ebidensya, yung proof, di ba? Eh, nagiging bias. So, sana eh, ituloy natin ang impeachment para makita, hindi lang kung ano yung record ni Sara, pati maging president yan ng mga ibang politician na para ma-prevent yung pagkukurakot. Kagaya niya, magulo sa statement ni speaker daw, magulo. Bakit walang warrant? Eh, kung dapat walang warrant, dapat final niyo ang NBI kaagad. Di ba? Eh, may pinakitang warrant. So, pinakita pala eh, di dapat as a legislative body, tinan over niyo. Kasi, meron pala sa, ano eh, sa Republic Act 8851 kasi kailangan i-surrender kasi yung crime is against humanity, di ba? Yan yung mga tinatawag na ano eh, yung mga atrocities na kailangan i-surrender kasi gaganyan war crimes, di ba? Genocide. Yan ang dapat ano i-surrender kasi medyo heinous crime talaga yan, di ba? Tapos eh, Kung talagang nagkasala, eh, hindi mo pwedeng proteksyonan. Kasi kung kami nga eh, siguro yung 'di ba, yung nagsabi dati, teacher ba 'yon? Na sinong pumatay dating presidente, eh, bibigyan niya ng 50 million. Wala nang warrant 'yun eh. Pinuntahan ka agad yung school eh, drag agad eh, pinasasan eh, 'di ba? Oh, yan ba eh, parang lumalabas ang batas. Merong pinipili ba? Ganun ba? Di ba sinasabi na the law is the law? The law may be harsh, but the law is the law. So dapat, you turn over. So isa ka sa pagpapatakas. Sino-sino yon? So dapat maimbestigahan din yun. Kasi eh, kung ang ordinaryo na tao, eh, baka ngayon nakakulong na yan. Yung tumulong sa pagtakas. Tapos eh, yung warning shot, biro mo, wala sa, ang reason, eh, sa rules of engagement, no, sa memo ng PNP, no, sa manual. Hindi daw niya alam. Pero naging PNP directorate ka. Pa-
paano masasabihin mo hindi mo alam? Kasi wala ka na, parang retired ka na. Eh, you are a directorate ata ng PNP 2018-2020. Eh, yung memo 2013 eh. So, naabutan mo yun. Uy, happy birthday pala kay Mercy Barot Sunga ng Gen T De Leon. Eh, invited ba ako? So, di ba, tama tayo. Eh, bakit may warning shot na walang threat? So, at saka, ngayon, eh, kailangan talaga imbestigahan niya, pati yung isa, may isang senador, itago mo yung CCTV. Alam mo, hindi na kailangan itago yan pag honest kayo. Let it be. I-remain mo, i-open mo yung CCTV kung anong nangyari. Di ba, hindi na kailangan itago yan. Actually, dapat nga, show them in public. Diba? Ako, kapag kagay sa amin eh, hindi ko pinapapatay ang CCTV. Kasi honest ka, wala kang ginagawa. Pag honest ka, wala kang kinakatakutan. Kasi maski na buksan nila yung libro, left and right, lahat, front and back, maski na sa side ng ano, wala makikita sa yung anomaly. So, wala kang fear. Tapos ngayon eh, parang kailangan suspend. Ay, nga pala, bago lahat eh, batiin pala natin ang matikas na, ito hindi ko kilala pero nakita ko yung The Way, parang kay Trillanes eh, no? Kay Sen. Trillanes eh. Si Attorney Matibag, hindi talaga matibag sa sobrang dedicated sa work. Biro mo, nagtrabaho ni mama eh, papasuspend mo pa. Walang ginagawa. Ang only ginagawa niya is lahat ng tama. Diba? Kahit nga pwede, kahit sino ka nga pumunta sa office din, magreklamo ka. Pag may nanlaman siyang ground na pwedeng pupunta siya mismo ang kikilos, yan ang talagang dapat maging public servant. Binabati natin si Attorney Melvin Matibag. Director ng NBI, National Bureau of Investigation. Biro mo eh, yun mo yung mama na yan, kakaupo lang eh. Pero kita mo, ilan na accomplishment. Di ba? Pero yung iba eh, isang taon, parang isang beses nang pumasok ha, may sweldo na, biglaw lumitaw. Pero, kompleto bayad. Samantalang pag kami absent, walang sweldo. Pag holiday, pag pumasok, maski na ayaw namin, maski na double pay, eh para sa rest namin, pamilya namin, kailangan pumasok. Ito, kailangan pumasok kasi bobota lang. Tapos eh, biglang, now you see it, now you don't, and now, biglang nawala. Parang ano ah, parang palabas yun. Talaga, eh alam mo, dapat sinama pa nila ako sa ano sa drama, no? Eh yung director medyo hindi marunong eh, may kulang. Dapat 'yan eh nagbaril ka sa sarili mo sa hita. Tapos yung isa naman eh sa shoulder, 'di ba? Kunyari may sugat. Para naman kapani-paniwala. 31 bullets. Eh, maski na langaw, hindi tinamaan. Di ba? Tapos yung nagbabantay sa GSIS para na peace order, sila ngayon ng pinupuntirya. Tapos eh, makikiusap ka, kampihan ka, maski na mali ka. Oh, that's a lot of nonsense. Yes, 10:54 na ng umaga eh alam niyo para sa akin ha eh talagang drama lang 'yun. 'Di ba? Tapos magagalit ka, sasabihin your life is at stake. Your life is not
unpredictable. Sabi na nila, your life is under magnificent God. Di ba? Alam nyo, eh, sabi nga nila, tell it to the Marines. O, siguro, kausapin mo yung puno, baka maniwala pa. Logical lang yan eh. Di ba? Pagka medyo, kayo nag-lockdown eh. Tapos eh, kayo na marili. Eh. Pero bakit parang ang sinisisi nyo ibang division at kailangan pa silang imbisi. Baliktad. Di ba? Eh, hindi nyo alam eh, humingi ng tulong si Beloso, si GSIS President sa NBI to keep peace and order. So, nagtrabaho. Di ba? Ginampan nila ang trabaho nila. Tapos eh, yun ang sinasabi nyo, my threat. Eh, medyo kaduda-duda. Tapos eh, biglang nagpaputok. Sana kung totoo, eh, biglang may nawala eh. Paano sabihin na hindi moro-moro yun? Tapos eh, sumakay sa isang sasakyan ng isang kasamang senador. So, tinatakas nyo. So, pag ibang tao ang gumawa niyan, kulong din yun. Di ba? Alam mo, regardless yan kung local or international yan, by mere na meron tayong Republic Act 9851, you have the commitment, obligation and responsibility to turn over kung may kaso yung isang tao sa international tribunal, which is the ICC. So yun ang ano yun, doon ka mapapaisip eh, di ba? Kaya kawawa kapag wala kang say, di ba? Sila, kita mo, pwedeng nilang i-manipulate ang batas samantalang sila mismo ang nag-create ng batas, pero sila din ang lawbreaker. Wala tayong kinakampihan. Pero dito kasi, you must be fair. Dapat, ito yung inaccuse sa'yo, alam mo, wala kang ginawa, di, ilabanan mo. Di ba? Hindi ka magtatago, tatakas. So, yan ang isang reason kung bakit lalong nadiin si Duterte. Kasi, ang ICC, hindi na siya bibigyan kahit kailan ng interim release. Yan ang lalong makukumbik eh. Kasi kita mo, di ba? Ini-evade nyo kung ano yun. Dapat yan, kung ano yung totoo, ilabas nyo. Eh, by mere na nag-i-evade kayo, tumatakas kayo, eh, nagkakaroon tuloy. Di ba parang wini-wave na rin ninyo ang right nyo para ipakita what is true. Di ba? Parang ako, kunwari, sabihin mo kung, di ba, yung kaso ko, illegal possession of good looks. Di ba? Pag hindi ako sumagot, eh, ibig sabihin totoo yun. Kayo, nagpapatawa lang ako kasi medyo seryoso ang usapan natin. No? Pero, pagtitignan nyo, gagamitin nyo yung inyong understanding at logic.

0: Aga eh, bago tayo magpaalam, sinasabi nga nila eh, ni lagi ni Partner Ricky, dapat tayo maging tama kaysa sa maging mabuti. Tama yun. Ako po si Ruel. So, bago ako magpaalam, no, eh, sa akin naman eh, yung sinabi ko kanina, you can evade the law of God, the law of man, but not of God. Eh, sana, yung mga gumawa ng mga mali eh, makulong na para matapos na yung corruption dito sa ating bansa at umunlad na tayo dahil hirap na ang mga mamamayang Pilipino. Yes, ito po si Ruel So ng Double sa Radyo Bandido. Di kayo malilito. Balita'y totoo. Huwag sana kayo magsasawang makinig every Saturday 10 to 11 a.m. Paalam po. Salamat po sa lahat na makinig. Meron pa pala. Meron pa pala. Bumunod pa pala ako ng tatlo. Sorry, nakalimutan ko. Ang mga nanalo pala, tatlong sa ating nag-comment, si Myla Agote, si Chael Hokit, at si Chindi. Yan. Reply lang kayo sa aming fanpage at ipapadala namin ang inyong pinalaw na 100 peso load. Salamat po!
1: Ang programang ito ay tinsan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! PG Flex, tibay na maasan! At ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Good morning po mga kaibigan. Kayo po'y nakikinig ng Max Servicio dito sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Mainit po ang naging takbo ng linggong ito, no? Kaya naman pag-uusapan natin yung lahat dito sa Max Servicio. Medyo pero magpa-cool down tayo ng kaunti. Darwin, kamusta kayo? Sa ngalan po ni Konsehala Tolmac Ignacio, ito pong muli ang inyong programang Max Servicio. Kamusta ka, Darwin?
0: Yan, ayos lang, no? Kahit hindi mainit, no? Maulan kagabi. Mm-hmm. Ngayon, medyo mainit. May mga ibang lugar na sarado dahil sa mga fiesta-fiesta. Pero ayos lang, hindi kasing init nang nangyari sa Senado. Kamusta kaya kayong mga nanonood?
1: Oo, grabe. Kaya naman i-comment nyo, ha? Sumali kayo sa talakayan namin ngayon ni Darwin dahil pag-usapan natin, basahin natin ang ating ang inyong mga komento para may chance din kayo, Darwin, na manalo ng 500 pesos.
0: Yan, dahil wala kaming makakausap ni Jessica, kayo po sana mga nakikinig ngayon ay makausap namin. Sali kayo sa aming palaro dito po, mag-comment at manalo ng 500 pesos. Dalawa po ang pinipili natin kada araw. Mag-comment kayo, i-share nyo po ang programa. Dapat meron kayong sharer badge para maging kwalipikado kayo. At pag nangyari po yun, every month po ang pili natin. So May, June po kami mamimili ng winners. At sana isa kayo doon sa mga winners namin. Lahat ng comment namin, binabasa naman po namin yan. Pero hindi lahat sinasabi rito. Kasi pinipili lang, may mga bawal basahin. Sali kayo po sa amin.
1: Oo, 'di ba? Sayang din po ang 500 pesos ngayong mainit ang mga nangyayari sa ating politika. Kaya nyo pa ba?
0: Yan.
1: Sabi ko nga kay Darwin na no, nagkita kami kanina, no, parang grabe, parang hindi ko na matik, no? Yung dating teleserye, 'di ba? Yan ang biruan natin dito sa programa, no? Ang teleserye ng politika dito sa Pilipinas, aba, naging action series bigla, no, Darwin? Nagulat po tayo sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, ano, sa Senado. Kaya naman, ano po bang palagay ninyo, anong masasabi ninyo sa nangyari? At simulan na natin, Darwin, araw ng Lunes, tama ba ako? Lunes ba yung dumating siya? Tingnan nga natin yung date, ano, tama ba, Lunes? Nung dumating siya si Senador Bato de la Rosa, no? Dumating siya matapos ang ilang araw na hindi pagpasok sa Senado. Nagulat tayong lahat at ma-action na. Ma-action na yung pagdating niya kasi hinahabol siya, hindi ba? May CCTV sa fire exit kung saan nasugatan pa si Senador Bato. Mm-hmm. May 11 pala, no? May 11, oo.
0: So ano yun? May 11,
1: Monday. Oo, diba? Nakita natin. Nagulat ang lahat, ano? Nagulat ang lahat. At pagkatapos noon, biglang nagkaroon ng, quote-unquote nga, ang tawag nila, ano, is yung kudeta o yung pagpapalit bigla ng liderato sa Senado. Napalitan po si Senate President Tito Soto ni ngayoy Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Yan, no? Lahat halos na bigla. Walang nakaisip na magkakaroon ng palitan, no? Kahit mismong ang dating mayorya, no? Pinamumunuan ni Senator Tito Soto, hindi rin nila, walang abiso. Mm-hmm. Diba? Hindi nakapag-advise, kahit paramdam, wala. Though meron naman daw na naririnig-rinig na, kaya lang kulang sa numbers.
1: Oo.
0: Diba? Yan ang naririnig. Kulang po sa numbers. Pero hindi nila akalain na nakabuo ng 13 sa pamamagitan ni Senator Bato.
1: Oo nga. Alam mo to, sa totoo lang, Darwin, wala rin akong info kasi dati, pag may ugong-ugong talaga. Yung ugong-ugong na talagang konti na lang yun na talaga, di ba? Pero yung nangyaring ito, no? Marami talaga yung nagulat, di ba? Sabay pagdating pa nga. At ito yung naging issue dyan kasi, di ba, pagkakita natin sa video, no? Nanonood ako ng hearing ng Senate, parang galit-galit si Senador Bato de la Rosa doon sa dating Senate Sergeant at Arms, ano, kasi parang ba't yung hinahayaan, nahabulin ako ng NBI, ganito, ganyan, ano? Ang sabi, medyo, nagsabi pa nga siya na medyo masama ang loob niya kay dating, oo, diba, Senate President Tito Soto, dahil ba't niya hinahayaan na ganunin? Ang sabi naman ni Senador Tito Soto, hindi niya naman alam na darating si Senador Bato de la Rosa doon, kasi hadit binalam niya na darating, siyempre, di ba, courtesy, di ba? Talagang poprotektahan ang kanilang mga miyembro ng Senado. Eh, hindi niya nga daw alam, ano? So, ayun na yung nangyari. Tuloy-tuloy na.
0: Tuloy-tuloy na hanggang sa pagpapalit ng liderato.
1: Ayun na, oo. At nasaksiyan natin, nanumpa. No, nanumpa na si Senate President Alan Peter Cayetano at bago na po ang mayoriya sa Senado.
0: Mm-hmm. Sabi nga eh, Tinanong si Senator Alan kay Peter Cayetano kung solid na ba silang 13.
1: Mm-hmm.
0: Yan, sabi naman niya, solid sila hanggang hindi maging solid. Ganoon naman talaga.
1: Ah, totoo.
0: Totoo naman, 'di ba? Hindi mo talaga masasabing solid kayo. Bakit nasabi 'to? Kasi may ugong-ugong sa Monday daw magkakaroon ulit ng palitan ng mayorya.
1: Mm-hmm.
0: So abangan po natin.
1: Grabe, no?
0: Oo.
1: So isang linggo.
0: Isang linggong pag-upo.
1: Oo, no, kung matutuloy. No?
0: Kung matutuloy.
1: Oo, at yun yung plot twist dyan na aabangan natin. Kasi sa Lunes, Darwin, eksakto na magko-convene bilang impeachment trial court ang Senado. May 18, ano?
0: Mm-hmm.
1: Talaga namang itataon, ano? Ano kayong mangyayari dito? Magko-convene ba muna? Magbobotohan ba muna, no? At nakaka-interesting yun, Darwin, kung sakasakaling magkakaroon ng kudeta. Kasi sino sa 13 ang agad-agad
0: parang lilipat
1: at switch? Oo, no? Magkakabilang bakod agad-agad, no? Dahil ito pala yan, Darwin. Ang isang matinding debate ngayon, parang tinutulig sa, no, si Senate President Alan Peter Cayetano na ayan, isang linggo pa lang, ang daming nangyari sa Senado. Parang ang gulo agad. Diba? Na dinidepensahan ni Senador Cayetano na ginagawa nila, diba? Sa loob ng ilang araw yung kanilang trabaho, hindi ba? At ang words nga ni Senador Cayetano, under attack ang Senado.
0: Yun. So sa dami ng pangyayari, kukulangin po yung isang oras natin. Di ba? Para ikwento talaga lahat. Actually, good thing na rin na naglabas na rin yung Supreme Court na bigyan sila ng 72 hours para makasagot na. Kasi alam nyo po, nagbabasa po tayo lahat ng mga komento ng mga magigiting na mga abogado.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang nandoon na yung biases.
1: Totoo.
0: Sabi nga nila, pag nandoon na yung biases mo, hindi mo na mapipilit na kung medyo vague naman yung yung batas, eh talagang ilalagay nila yon sa naaayon sa biases nila.
1: Mm-hmm.
0: So naglabas na po yung Supreme Court na within 72 hours.
1: DOJ.
0: Hindi, Supreme Court, di ba?
1: Yung pagkakomment, TRO, okay, yeah, tama.
0: So kasi
1: tama.
0: Sa TRO ni Bato.
1: Yeah,
0: so at least, malilinawan na tayo, no?
1: Correct.
0: Kung kahit papahan, no? Kasi
1: actually,
0: ang daming nagtatalo-talo tungkol dito sa jurisdiction, di ba? Yung iba sinasabi, dapat bang idaan muna sa Philippine Court?
1: Mm-hmm.
0: May iba naman akong narinig na sinasabing court na naman ang ICC, pero sinasabi naman, hindi naman siya within Philippines. External pa rin ito na dapat hindi natin binibigyan ng ganong importansya. May sinasagot naman na iba ang rules ng ICC. So, hindi po pwedeng iparehas natin. Medyo magulo, no?
1: Mm-hmm.
0: Kahit po mismong ako na nag-aaral po ng law, naguguluhan.
1: Mm-hmm.
0: So, maganda pong ginawa. Huwag natin pag-usapan yung
1: politics?
0: Yung details.
1: Right.
0: Kung meron bang jurisdiction o wala, huwag nyo pong itanong yan. Kasi, hayaan na po natin yung Supreme Court ang sumagot. Kasi, para malinaw, no?
1: Mm-hmm.
0: So, nabasa ko rito yung, magbasa tayo yan.
1: Sige.
0: Simulan natin magbasa ng comment na, ay, natabunan.
1: Ang dami na nagko-comment, ano?
0: Grabe ang tagal ng absent, biglang lumitaw para bumoto kay Cayetano, planado na ng aliado ni Duterte yan. Totoo naman, naniniwala naman akong yung nangyaring pagpasok
1: Para bumoto.
0: Para bumoto. Mm. Pla, kasi tapos umalis na rin ulit yun. Ayun, walang bias po yun. Yun din naman ang tingin ko.
1: Kasi naman, ano naman talagang ginawa ni Senator Bato doon?
0: Oo, di ba?
1: Nangamusta.
0: Di, kung gusto mo pumasok, di sana next day pumasok ka ulit.
1: Yeah, oh.
0: Na tulad ngayon, sana papasok siya sa Monday. Ewan natin.
1: Although sabi niya sa mga interviews, ha, tinatanong din siya, nandun na rin daw kasi Darwin yung, ano eh, parang nahuhurt na din daw siya sa mga bash sa kanya na sumusweldo ka, diba? So, kumbaga, yung time na nandun siya sa Senado, parang nasagot niya lahat yes. yun eh. Sa lahat ng mga interview na pinaunlakan ni Senator Batono, isa sa mga sinabi niya doon na, yun nga, para panahon na para magpakita siya, sabihin niya na sa, kung sa nakututuusin, hindi niya nga daw ginagalaw yung mga, yung envelope ng sweldo niya, hindi ba? Kumbaga, nahihiya na rin siya, kaya naman pumasok na rin siya. At mabalikan ko lang, Darwin, kaya ako nabanggit yung DOJ kanina, no? Kasi parehas ang stand ng DOJ, nag-press con sila kahapon, ang sabi nila, hihintayin nila yung ano nga, yung desisyon, yung magiging komento ng Korte Suprema. Kapag talagang maayos na lahat, no? Kapag oh. nakapag-komento na yung gobyerno, kasi pinag-komento yung gobyerno, kapag nakapag-komento rin ng panig ni Senadora Bato de la Rosa, hihintayin muna lang ng DOJ na ma-resolve yun bago talaga sila gumawa ng aksyon. Hindi ba? Kumbaga, kasi tinatanong ng mga reporter ng media yung DOJ kahapon. So, ano po ba? Dadakpin na po ba siya, Senator Bato de la Rosa, kung sakaling, kasi ang sabi ng DOJ, walang manhunt operation eh, laban kay Senador de la Rosa. So, may nagtanong, ibig sabihin po ba kapag nakita siya dito, hindi siya dadakpin? Hindi ba? Parang, ang sabi, tingnan muna natin, 'di ba? Hintayin natin. Plus bukod diyan na kumbaga nagbuo na rin ng special fact finding special panel yung DOJ na mag-iimbestiga sa dito at para mag-imbestiga kung may kaso nga ba na dapat ikaso, no? Pero sa kabila ng walang manhunt operation laban kay Senador de la Rosa Darwin, may ilbo. Diba? Or yung lookout bulletin na bawal siya o aarestuhin siya sa oras na magtangka siyang lumabas ng bansa.
0: Oh, valid naman. Uh-huh. Actually, tingin ko fair naman yun.
1: Fair.
0: Kasi pag umalis ka ng bansa, mahihirapan na naman yung Pilipinas. Habulin ka.
1: Ang dami na nating inahabol ngayon.
0: Oh, yun. Dahil dyan sa sinabi mo, Jessica. Kasi totoo naman, mahihirapan tayo mga Pilipino habulin pag pumunta na po ng ibang bansa. Huwag na po tayo magbanggit ng pangalan.
1: Madadagdagan, no?
0: Oo, gugulo na naman yung topic na pinag-uusapan natin. No? Pero dadami, magpapatong-patong yan.
1: Mm-hmm.
0: Mapapagod yung mga Interpol sa atin. Ano ba naman kayo?
1: Oo nga, no?
0: Lahat ng ano nyo, lahat ng tao nyo nasa labas. Oh, di ba?
1: Oh.
0: So, valid naman. So, sa akin, tama, antayin natin ang desisyon ng Supreme Court. At sana naman, pag nagkaroon ng desisyon yung Supreme Court, sana naman po, igalang natin.
1: Mm.
0: Kasi, alam natin, lahat tayo, kahit na sino, may biases na.
1: Mm-hmm.
0: Kung pro ka or anti-Duterte ka, kung maglalabas yung Supreme Court, sasabihin, tuta ka ng, no. ng pabor kay iba to. Tuta ka ng
1: administration. Duterte. Duterte.
0: Si ang Supreme Court.
1: Oh.
0: Pero pag naglabas naman ng against kay Bato, sasabihin, oh, kita niya, nagsalita na yung Supreme. Sana itigil po natin yung ganun dahil maniwala po tayo na yung Supreme Court po is, yan na yung last resort. Kung magkakaroon ng bahid po ng, ay, hindi nila, ano, bias yan.
1: Mm-hmm.
0: Wala na tayong kakampihan.
1: Oh. Sino nang paniniwala wala, natin? Oh,
0: isipin nyo kung nasasabi po natin yung mga ganong salita sa Supreme Court. Eh sino na sasandalan natin? Eh nagre-rely tayo nga sa mga mabababang korte. Eh mismong yung Supreme Court po pagdududaan natin. So kung ano man po yung mangyari pong yon, sana yung desisyon ng Supreme Court ay makatulong sa Pilipinas.
1: Mhm, di ba? Final arbiter ang Supreme Court, no? Kaya talagang ang dami nating aabangan sa susunod na linggo, no? Una na diyan yung pagko-convene ng Senado, hindi ba? At kung ano man yung magiging komento at syempre meron dito, no? May nabasa ako dito na sabi ni Jerry Angustia, tas okay natin 'to, no? Sabi niya, iwasan na sana ng mga mambabatas ang personalan sa trabaho, no? At si Senator Bato, isubmit na sana niya ang sarili niya sa proper authorities para wala na masyadong gulo sa ating bansa. Kaya nga lang po, ayun nga, kaya nga po nag-hain ng manifestation ang kampo niya, Senator Bato, no? Dahil, syempre, ang paniniwala nila, walang batayan, walang jurisdiction. Jurisdiction kailangan magkaroon ng local courts dapat, 'di ba, ang may authority para siya ay arestuhin.
0: Kasi baka matulad na naman ng nangyari sa kampo ni dating pangulong Duterte na pagdala rito bibigay yung katulad ng ganung warrant na pinakita sa kay Bato. May warrant dadalhin sa The Hague. Pagdating sa The Hague,
1: Wala nang kawala,
0: 'di ba? Kahit na gusto lang ng kung bail ba tawag nila ron sa
1: The Hague. Meron ba? Walang ganun, 'di ba?
0: Pero
1: diba?
0: Napag-uusapan kung parang temporary liberty.
1: Ah, pero parang minapagbigyan na ba ng ganun? Parang wala pa yata.
0: Natural, ang dahilan kasi nila kaya hindi daw nila pinayagan si dating Pangulong Duterte.
1: Interim release.
0: Yung interim release parang bail na pero wala nang bayad. Pag-uusapan lang. May threat sa may power pa. Natural, lahat po ng dinudulog sa ICC may power talaga, may pera, may power. Kaya kung ganun edi walang mabibigyan ng interim release. Anyway, balik tayo kay Bato. Kaya si Bato hindi parang sa sarili is hindi siya pumapayag dahil nga dito sa Pilipinas magulo, hindi natin alam kung may jurisdiction or wala, kaya inaantay natin yung Supreme Court. Pero ang gusto ng side ni Bato is habang inaantay yung desisyon ng Supreme Court, nandito ako sa Pilipinas kasi mamaya magdesisyon yung Supreme Court na pabor kay Bato. Nakaalis na siya.
1: The Hague na siya.
0: Hindi na siya makukuha sa The Hague.
1: Mutan academic no? Lahat ng ano.
0: Pag-uusapan, kumbaga usapan na lang to ng para sa future.
1: Kwento ka na lang.
0: Kung sino man yung sunod, sabi, di ba, may balibalita tayo, bukod kay Bato, may mga nakasunod pa.
1: Indirect co-perpetrators. Yes,
0: yun na lang yung mga magbe-benefit nun.
1: Kaya yun po ang pinanggagalingan ng kampo niya, Senator Bato, no? Kaya ang pinaka-crucial talaga dito, Darwin, kung ano yung magiging desisyon, komento ng Korte Suprema na nawa, ha? Sabi mo nga, Darwin, igalang.
0: Yes.
1: Kung ano man. Kasi wala na eh. Diba? Wala na rin akong maisip kung halimbawa ang pabor man o hindi pabor yung kalalabasan ng yung magiging desisyon, komento ng Korte Suprema. Wala na. Kumbaga, sino pa susundin natin, di ba? Kumbaga, yun na, being the final arbiter, yun na yung magiging taga-balanse natin eh. Hindi ba?
0: Ako naiisip ko, pag nagkaroon ng leadership, change of leadership sa Monday, parang nakakahiya na lalo yung Senado. Diba? Wala akong pinapanigin. Hindi ako pro, hindi ako anti. Bakit? Kasi isipin nyo, sa kaguluhan ito, binuo nung 13, yung 13 na to nung Monday, binuo nila yung ganitong senaryo. Nagkaroon ng gulo. Tapos bigla kang tatawid bakod, mapupunta ka sa kabila. Diba? Hindi ko alam kung ano magiging reflection sa iyo kung sino man yung tatawid, kung magiging papaborba sa kanya yon.
1: Kaya makikita mo yung difference sa Senado sa Kongreso, no? Kongreso kasi ang dami, 300, no? Pagka ganitong 24 lang kayo, numbers game talaga, no? Dito mo makikita na wala pang impeachment trial to, Darwin, ha? Pero nakikita nyo na po kung paano yung function ng numbers game, yung kapangyarihan ng simpleng botohan. Nakikita nyo na isa, dalawa, tatlong magbago ang isip, maiba ang mood,
0: iba,
1: no?
0: Na, oo, kasi
1: grabe.
0: Plus minus, eh. Oh. Diba? Mabawasan ka ng tatlo, dadagdag sa kabila yung tatlo. So malaking factor to. At isa rito, Jessica, yung mga nag-abstain, sasali na ba sila sa botohan?
1: Dalawa yun. Si Senator Miggs at si Senator JV. Tama, no?
0: Ang tanong, sasali na ba sila sa botohan?
1: Ayun na nga.
0: Hindi na ba sila magiging abstain? Kasi very crucial din yung party nila. Kasi kung hindi sila sasali ulit, pananatilihin nila yung pagiging independent nila. Kulang pa eh. Siyam yun, kailangan pa ng minorya ng apat. So, Yan yung isa po nating aabangan. Pero may ugong-ugong na ang papalit na... Ang
1: mga napipisil ang nilang...
0: Ay yung nasa abstain.
1: Oh, Senator, may pangalanan na natin. Napangalanan na naman siya ng iba eh, no? Oh, sa balita, no? Although, syempre, ugong-ugong nga lang naman. Hindi pa to ano. Pero ang lumulutang na mga pangalan ay si Senator Miggs at si Senator Win Gatchalian, ano? Yan yung dalawang lumulutang na pangalan. Ayon sa mga ugong-ugong, no? Na baka yun ang ipush, no? Na maging ano, no? Senator Miggs, bago mag-senator siya, ang unang Senate President nung panahon ni nang simula nang naupo sa pwesto ang administrasyong Marcos, ano, kung maaalala po ninyo. At napalitan ni Senator Cheese. Grabe kung sakasakali, Darwin, pang ilang ano na to? Ilang Senate President change na sa administrasyon niya Pangulong Marcos, kung sakasakali from Senator Miggs to Senator Cheese to Senator Tito Soto to Senator Alan Peter Cayetano, at kung magkakaroon, panglima. Grabe.
0: na parang fourth year pa lang.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kaya, reflection yun, ha? Reflection yun ng kind ng Senate government that we have, na ang grabe talaga yung nangyayaring gulo.
0: Oo.
1: Diba? Hindi stable.
0: At the end of the day, yung kahit may biases tayo, tayo yung kawawa dito eh. Sa totoo lang.
1: Yun ang pinaka, ano doon. Bottom line.
0: Diba, kung nabalitaan nyo, nag-all-time high ang dollars to peso natin, di ba? Nakakalungkot sa ating mga nandito nagtatrabaho, pero nakakatuwa naman sa mga OFW kasi lalaki yung pera nila. Pero tayo dito, di ba? Hanggang kailan to pataas ang pataas? Nakakalungkot sana talaga yung desisyon ng Supreme Court ay kahit papaano maging mapagkaisa tayo, no? Mag-agree tayo sa mga disagree na yan. At the end of the day, para naman ang lahat ng to sa Pilipinas.
1: Oo, totoo yan, Darwin. Nakakalungkot. Isipin po nating lahat, no? Sa likod po ng lahat ng aksyon, drama sa politika, tandaan po natin na tayo pong lahat yung number one casualty o number one pong biktima ng lahat ng ito, no? 'Di ba parang tayo yung naglukluk sa kanila, tayo nagpapasweldo sa ating mga opisyal, pero ganyan po yung nangyayari, no? Hindi natin deserve yun, 'di ba? Sabi nga nila, hanggang tama ba ako? Paki-correct nga po, hanggang Lunes may pagkakataon. Pasimulan niyo po sa barangay at SK elections yung registration po hanggang Lunes na lang. Simulan natin sa barangay level, Darwin, no?
0: Sana sa barangay pa lang. Alam mo sinasabi nila, sa barangay ang isa sa pinakamagulo.
1: Sa totoo.
0: Diba? Naririnig na natin yan. Kasi dito sa barangay, nagkakaaway mismo yung mga magkakamag-anak. So sana po sa mga tagapakinig natin, kung hindi pa kayo rehistrado o kung nakapag-rehistro kayo pero dalawang botohan na kayong hindi nakakaboto, malamang mawawala po yung pangalan nyo ron. Dapat po magparehistro po kayo ulit. Pumunta kayo sa pinakamalapit na COMELEC sa inyong lugar para magparehistro. Yung iba naman may mga satellite eh. Bumoto po tayo.
1: Oo, at Darwin, napaka-espesyal. Merong nagkomento sa atin. Napaka-pogi na itong nagkomento na to. At miss na miss na natin yan. Talaga namang happy listening shout out, ika nga, sa mahal na mahal. At miss na miss na natin si Konsehal Tolmac Ignacio. Pag-greet daw sila, Darwin, syempre, no, ng mahal na mahal daw nilang, love na love nilang si Konsi Erica Platon at Konsi Bolong C. Happy listening po sa inyo. Tolmac, baka, Bekyaneme, yung papandesal ka naman dito sa amin. Namimiss na naman yung breakfast.
0: Magpapandesal ka ng Sabado ng alas 11 ng umaga.
1: Oo, ng alas 11.

0: Ayan, tayo po'y nagbabalik dito sa Max Servicio sa DZRJ810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Sharnak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ng ating pinakamamahal na Consi Tolmac Ignacio na nanonood po kasama po natin sa FB Live. Boss, hello sa'yo. Ito po ang Max Servicio. Magbasa na tayo ng comments, Darwin. Yan, no. May nagsabi dito na wala lang. Sabi niya, ito. Sabi ni Child Hokit, sana yung mga kabataan na mga new registered voters at mga magpapa-register pa lang ay magising at matuto na sa mga nangyayari ngayon para alam nila at may idea sila kung sino-sino ang hindi nila ibobotong politiko para hindi tayo nabubudol. Opo, hindi ba? Kumbaga, sana nga, no? Sana magising tayo.
0: Ito may babasahin din ako. Kay Tokayo, Darwin Rojero, SK pa nga lang kurakot na. Sana i-abolish na ang SK, wala naman ginagawa kundi magpaliga lang.
1: Ay, ayan na nga. Alam mo, controversial yun. Dati rin na pag-usapan niya sa DILG. Anong take mo dito, Darwin? Kailangan bang i-abolish na ang SK? Tingin mo? Makakatulong ba ito?
0: Sa parang... Siguro, alisin natin. Siguro.
1: Parang casual. Siguro, alisin natin.
0: Ako may mga, marami akong kaibigan, marami lang tayong kaibigang SK, no? Siguro, kaya naman ng barangay yan, no? Kaya naman yung ginagawa nila, kaya naman ng kagawad.
1: Baka sugurin diba? Ang SK sa inyo.
0: Hindi. Kung ganitong, alam mo, nagiging issue rin ng SK yan, at saka mismo nung chairman nila, na sila mismo, nagkakaroon ng ipitan sa budget, no? At, malaki yung budget na pinag-uusapan dahil ilang barangays po meron sa buong Pilipinas. Kung kaya naman gawin, bakit hindi? No? Alam naman natin may mga effective dyan na mga SK chairman. Talaga, marami akong kakilala na sobrang galing ng mga SK chairman. Kaya lang, kaya naman gawin yun ng kahit ng mga kagawad, di ba? So, siguro mas maayos lang na ayusin lang yung sistema, mas magiging

0: effective po yung barangay. Pero kung ganito yung parang masyadong anong hirap, ano bang word to, Jessica? Mm-hmm. Parang masyadong maraming cast sa barangay. Mm-hmm. Parang diba?
1: Very crowded na.
0: Oo, no? yung mismong barangay hall mm-hmm. itself, parang ang dami nilang cast mm-hmm. ta para makapag-produce ng mga programa, mm-hmm. 'di ba? Pag masyadong maraming cast, magbawas tayo ng cast.
1: Mm-hmm. Kasi mahirap din yung maraming cast kasi hindi mo alam, baka doon nag-ano yung corruption eh. Diba? Anomalya eh.
0: Tsaka nagko-conflict eh. Oh. Nagko-conflict tayo ng mga idea, diba?
1: Mm-hmm.
0: So yung ba, sinasabi maganda yon para kahit papaano may nag-check. Pero hindi. At the end of the day, wala naman tayong power. Yung mga SK, hirap sa power sa mga chairman. So since limited lang din naman yung power, ibigay na lang natin yon sa mga kagawad. Kaya ng kagawad, tingin ko, yung ginagawa ng mga SK.
1: Mm-hmm. Ako naman ang take ko dyan, ano, parang lagi nating sinasabi sa programa, Darwin, na ang daming magagandang batas, ang daming magagandang programa ng gobyerno, kaso nagkakaroon ng problema sa implementasyon. So ako the same din, ano, maganda yung hangarin, layunin ng sangguniang kabataan, kasi bata pa lang, eh, di ba? Bata pa lang, kumbaga hinuhulma na natin para mamuno sa ating bansa, at maganda karapatan ng mga kabataan natin na may partisipasyon sila. Ayun nga lang, syempre ang masakit na katotohanan dito, kapag nadadamay sila, hindi ba?
0: Mm-hmm.
1: Kapag sa murang edad pa lang, namumulat na yung mata nila sa korupsyon, yun yung pinakamasakit na doon, ano? So kung gusto mang ituloy ng ating gobyerno, yung SK, sangguniang kabataan, dapat magkaroon ng pagbabago.
0: Yes.
1: Kung hindi man talaga i-abolish, no? Halimbawa, eh, dapat, Diyos ko, kawawa yung mga bata, di ba, na-expose agad sa corruption. Ano pang i-expect mo kung bata pa lang, di ba, may bahid na yung leadership. So sana maging magandang ehemplo, no, yung mga nasa barangay, yung mga konsehal, yung mga, lalo na, yung mga senador natin, di ba? Kasi sila yung tinitignan ng mga kabataan. Eh.
0: Totoo. Alam nyo, ang dami nagko-comment sa SK, wala kahit isang nagtatanggol. Nakakalungkot, no? May isa pang, dito sa amin sa Makati, mayayaman na, nagnanakaw pa.
1: Aww.
0: Parang si...
1: Deep mo na yan.
0: Hindi ko mabasa. Yan. Pero, di ba, isipin nyo, ganito yung comment. Ano ibig sabihin pag ganito yung mga comment? Di ba, parang walang nagtatanggol sa mga SK na...
1: Nakakalungkot.
0: SK namin, di ba, ganito, maganyan, di ba? Yun yung nagre-reflect sa buong SK na rin, 'di ba? Kung ganito, isipin niyo mga 7 comment lahat negative, mm-hmm. 'di ba?
1: Ibig sabihin, talagang talamak, ano? Talamak yung mga nangyayaring anomalya, corruption, hindi ba?
0: Ayun naman pala, mayroon naman pabor. Mm-hmm. I'm against na buwagin ng SK dahil kung may naglolo diyan, ay hindi ibig sabihin ay i-generalize mo na. Ayusin na lang yung sistema at panagutin yung mga nagkakasala lang.
1: Mm-hmm. Ayun na nga, no? Kasi maganda yung hangarin eh. Diba? Yung layunin ng pagkakaroon ng SK. So tayo dito sa Pilipinas, again, no? Ang dami nating magagandang batas, programa. Pero pagdating sa implementasyon, yeah, dun po nagkakandaloko-loko.
0: Alam nyo, Sir Shell, anong basa pangalan mo?
1: Shell Hockett.
0: Mm-hmm. Maganda po yung sinasabi mo. Kaya lang, kung narinig mo yung sinabi ni Jessica, tama yung sinabi ni Jessica na ang hirap mag-implement, ang hirap din mag-enforce ng law sa mga ganito. Imagine, ito rin yung sinasabi, bakit parang masyado tayong crowded. May mga, alam naman natin, na bukod sa mga SK, meron pa tayong chairman, meron pa tayong mga kagawad, meron pa tayong mga konsehal, 'di ba? At alam natin na kahit papaano is may mga bahid yung iba ng korupsyon, pero wala, may narinig na po ba kayo sa barangay nyo o sa lugar nyo na napakulong, 'di ba? So kulang, parang yun nga eh, sobrang dami kasi ng tao, hindi na natin matutukan kung sino yung mga ipapakulong natin. Parang naging normal na yung nakawan.
1: Tsaka ito pa, Darwin. Alam mo, dito ako nagtataka. Grabe, sobrang, sabi mo nga, Darwin, ang daming cast ng gobyerno natin. Oh. No? Biruin mo sa barangay pa lang, ang dami. Konsehal, SK, barangay chairman, kagawad, lupon. Tapos paano na yung vice. Pero sa kabila ng lahat ng to, et ganito pa rin nangyayari sa Pilipinas, no? Ang tindi.
0: Inuhubog natin itong mga inuhubog natin ang mga SK para uy, para sa susunod kayo ang mga maging leader. Kayo ang kabataan na pag-asa ng bahay. Pero tingnan natin yung lad, 'di ba? Eh ang daming kung magbabasa po kayo ng comment, 90 bukod doon sa isa, 90% is against sa mga SK kasi dito sa amin ang SK nakapagpatayo na ng 10th story na paupahan.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Ano yung sinasabi ko, yung kulang eh. Kung gusto man nating ipakulong yung mga dapat na mapakulong, kaya lang sobrang dami nila. Kukulangin po yung kapangyarihan ng gobyerno para mapanagot yung mga yan. So siguro sa tingin ko, bawasan natin yung cast ng gobyerno. Kung gustong magsilbi sa bayan, tumakbo bilang kagawad, tumakbo bilang chairman. Kasi yun yung talaga yung may mga boses. Diba? So, hindi ako against, na ba? Kung ginagawa ng mga SK chairman, ito lang naman ay personal kong opinion, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Wala po ako experience sa nakawan sa barangay, wala akong kakilalang ganyan.
1: Mm-hmm. Yeah. No? Ito Darwin, ano? 15 minutes, 15 minuto bago tayo magpaalam, ano? Pag-usapan natin dahil nga sa Lunes, Darwin, ano? Yeah. Dumating na po ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito lang yung, hindi naman funny, ano? Pero parang nahihiwagaan din ako, no? Nung may dumating na sasakyan sa kasagsagan po nung gulo sa Senado. And I transmit, di ba? Safe and sound na mga nakuha, ni-receive ng Senado. Ilang minuto bago magkaputukan, ha?
0: Yes.
1: Yung articles of impeachment, nakita nyo naman po, grabe, ang daming papel.
0: Oo,
1: nun,
0: ganun pala karami. Nakita ko yung binabasa ni Senator Jinggoy.
1: Oo nga.
0: Ang dami pala.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, babasahin mo yan isa-isa, pag-aaralan mo, dahil ikaw ay isang
1: Senator Judge.
0: Mm-hmm. Di ba? Kaya, mahirap din, no? Mahirap din yung trabaho nila. Hindi ko ma-imagine na babasahin ko yung ganong karami.
1: No? Kaya nga siguro walang nagpa-interview sa atin ngayon dahil matindi mga mangyayari sa Lunes, ano? Yeah. Sinusubukan natin makakuha ng sila Attorney Israelito Torrio, no, sa panig ni Senator Bato de la Rosa. Naisip ko, I can just imagine baka sobra yung busy nila dahil kailangan din nilang magkomento, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi nila Senator Bato de la Rosa at ni Attorney Torrion at Attorney Jimmy Bondoc, wala silang alam, Darwin, ano? Kung nasaan si Senator Bato. Okay. Hindi nila alam, di ba? So, si Senator Robin Padilla, allegedly, ang kasama. Di ba? So, person of interest siya ayon sa NBI.
0: Oh, pero ang sinasabi naman is, dahil wala namang valid warrant mismo, kasi sabi rin nung PNP, di ba? Eh, walang masama sa pagpapalabas kay kay Bato. Yun ang sinasabi naman ng kabila. Ang sinasabi ng kabila is dapat nasa stay lang yan ng Senado. Kasi nga, sabi nga, yun yung intindi nila sa protective custody.
1: Correct.
0: Custody, ano. Diba?
1: Kaya talagang labanan ng interpretation ng legal nila, ano? Ng legal take nila dito. Kaya hintayin na lang natin.
0: Yes.
1: Hintayin na lang talaga natin. Kanina parang si Chol din yung nag-comment, ano? Na parang sabi niya naman, minsan din daw kasi ang ating korte, mabagal din daw, ano? Oo nga eh.
0: Nagsabi naman sila na 72 hours.
1: Yeah, oo, nagsabi naman sila, no? Kaya talagang hintayin at respetuhin na lang talaga natin.
0: Alam mo, sa ganitong mga topics, no? Alam naman natin, lahat tayo may biases.
1: Mm.
0: Ang sarap siguro na kahit na alam mong bias yung kausap mo, is kaya pa rin magbigay ng patas na opinion, 'di ba? No. Sana ganun din yung mga nagko-comment.
1: Yun nga, no? Hindi lang yung nagko-comment, lahat Darwin, ano? Lahat, lalong-lalo na sa social media. Alam niyo may tinatawag tayo, ako feeling ko nga, no, parang political fatigue na tinatawag, ano, na parang suyang-suya na talaga ako kung di lang natin kailangan magprograma. Alam mo 'yun, parang ayoko na ring pag-usapan, parang nahilo ko sa nangyari nitong nakaraang linggo. Tapos paulit-ulit yung pinag-uusapan natin, ano, talagang nakaka-drain po yung politika. Pero mabalik tayo, sabi mo nga Darwin, sana tayo mga nasa social media, wag na nating palalain pa, no? Grabe yung, nandito na naman, Darwin, yung, alam mo yun, yung awayan na maraming nasisirang relasyon sa mga magkakapamilya, magkakaibigan, dahil kanya-kanya tayo ng opinion pagdating, kanya-kanya tayo ng manok, kanya-kanya tayo ng pinapanigan sa politika, to the point na nag-unfriend na, di ba? So sabi mo nga, Darwin, maganda sinabi mo na kahit alam mo meron kang, halimbawa, tayong dalawa, may magkaiba tayo ng ano, pero pag nag-usap tayo, hindi ba nandun pa rin yung respeto?
0: Oo.
1: Hindi ba? Kaya, nawa, sana ganun tayo.
0: kasi hindi naman, yung bias mo, ano eh, yung opinion mo, minsan na nabablock niya na yung ibang punto ng ibang kausap mo. Di ba? Na kahit na tama, kahit na walang mali siya, lahat gagawaan mo ng mali. Lahat gagawaan mo. Ang ending po natitrigger yung katawan mo na magsabi ng hindi maganda, 'di ba? Tapos noon, yun na yung magiging katawan mo, ano ba tawag noon? Yun ay magiging reflection ng attitude mo na pag may nakausap ka na alam mong ay ano to, kaliwa to, ay kanan to. Negative na agad. Hindi mo muna pakinggan yung sasabihin niya. Mamaya hindi naman related sa politics, pero dahil yung nasa kabilang side siya, blurred na yung isip mo na, ay wala, ano to, bobo to. Ganyan na yung tingin mo. Ay wala, mahina to. Kasi sinusuportahan nito yung ganito. Ay naniniwala to dyan. Yung gano'n. Sana ano, ibigay mo yung opinion mo, pakinggan mo yung opinion niya, tapos, okay na yun. Wala tayo yung nagka-cancel-cancel pa. Oh, diba?
1: Oh.
0: Yung nagkaka-personalan. Tama ba kayo? Di ba? At the end of the day, kayo ba yung tama? Paano niya nasabing tama kayo?
1: Tsaka yung loyalty natin doon sa mga politikong yun. Tingnan nyo, tayo yung nag-aaway-aaway. Di ba? Alam nyo yung mga politiko na yan. Pagkatapos ng away nila, kapag papansinin nyo, yung mga dating magkakaaway sa politika, bilang lang kayo ng ilang taon, ano na yan, magkasundo na yan, magugulat kayo, magkakampi na sila.
0: Oo. Diba? Totoo yan, Jessica. No? Isipin mo ha, yan, isample na natin, yung para mas madali lang yung usapan. Ha? Si Duterte at Marcos, sa sample natin, magkagalit na magkagalit, diba? Tapos tayo, dahil, ako kay Marcos ako, ikaw Jessica, kay Duterte ka, mag-aaway tayo. Hanggang nagka-unfriendan tayo. Pero pagkatapos ng termino ng dalawa,
1: patawaran niya.
0: Sila bati na.
1: Oh.
0: Nagdi-dinner na. Diba? Maraming beses na nangyari yan. Alam naman natin. Yung mga dating...
1: Dami!
0: Oo, marami. Marami. Kahit na panahon ng presidente, may mga sumigaw pa na paalisin yung presidenteng to, bla bla bla, mga ganyan. Pero tayo,
1: Wala na,
0: oo, di ba?
1: Friendship over.
0: Buti sana kung friendship lang, yung iba magkamag-anak pa.
1: Ngayon na nga.
0: Di ba, magkakamag-anak pa na magkaiba sinuportahan. Alam mo, tama itong binanggit ni Sir Darwin na, ako kung sino ang maayos na plano sa Pilipinas, doon ako. Ang loyalty ko ay nasa bansa, hindi
1: correct
0: sa tao.
1: Yan.
0: Sir Darwin, ikaw na lang tumakbo.
1: Oo. Pag Darwin yata talaga no?
0: Ang loyal, pag Darwin talaga, loyal eh.
1: Hindi ba dapat ang loyalty natin nasa bansa? Hindi nandun sa politiko. So ibig sabihin, hindi porket ito na yung sinuportahan mo, forever. Hindi ba? Hindi blind loyalty, hindi ba? Hindi naman sa pinipigyan, karapatan natin yan, hindi ba? Karapatan natin sumuporta. Pero, yun nga, ako, bilang isang individual, ako ganun eh, di ba? Kumbaga, tayo kasi, kapag tinignan mo kasi, tayo yung talo eh.
0: Oh.
1: Tayo yung nag-aaway-aaway. Tayo yung nahihirapan, hindi ba? Ang dami nilang drama, action dyan. Pero, nasan tayo? Tayo nahirapang mag-commute. Tayo yung binabaha. Diba? Malapit na magtag-ulan, ha? Reminder po. Oh. Malapit na magtag-ulan, babahain na naman po tayo.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Alam mo, Jessica, dagdagan ko lang sinabi mo, yung ibang masyadong naging, dahil nagkaroon na ng talagang malaking barrier, yung pro and anti, alam mo, pag nasa pro ka, na let's say, pro Marcos ka, kahit na anong gawin ni Marcos, tingin mo tama na.
1: Mm-hmm.
0: Or doon naman tayo sa pro-Duterte, kahit na anong gawin ni Duterte, tingin mo tama na. Which is, for me, very wrong.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Bakit hindi na natin nakikita na yung mga mali nila, hindi na natin nakikita na ayaw nga, no? Ang iniisip ko na lang lagi kasi dahil pro-Marcos ako, ang iniisip ko na lang is mali ni Duterte, mali ni Duterte, mali ni Duterte. Hindi ko na nakikita na ang dollar natin ngayon ay napakataas na. Yung utang natin, lumobo na. Yung unemployment rate, dumami. Yung mga ganon, example lang po ito. Yung mga ganon, hindi na natin nakikita. So, kaya hindi rin ganon kaganda. Hindi naman masama na naniniwala kayo sa politikong yon. Pero ang masama, yung to the point na die hard na kayo, hindi nyo na nakikita yung mali nung taong sinusuportahan natin.
1: Oo. Wag, kumbaga, inya, wag tayong magbase sa personalidad, hindi ba?
0: Oh.
1: Kasi hindi naman po sila Diyos, hindi sila perpekto, di ba? Oh. Kaya kapag may mali, may mali. Pero hindi natin sinasabi, Darwin, na maganda rin yung ingay sa social media. Ingay in a sense na kung hindi tayo mapagmatsyag, hindi ba? Kailangan din yan eh, di ba? Kasi tayo yung pumupuna.
0: Oh.
1: Pero not to the point sana, no, na tayo na yung nag-aaway-aaway. Oh. Dapat parehas tayo ng goal bilang mga mamamayan eh. Pinapanagot natin silang lahat. Pinupunan natin silang lahat. Hindi yung tayo yung magpapatayan, magbabangayan at mag-ano. Kasi wala, sila yung nanalo, tayo yung lugi.
0: Yan, hindi totoo. Ba? And isa sample ko lang itong comment ni Sir Romel Pakle Kayab. Ano po Kayab-yab te? Si Vice President o DDS lang naman ang nang-aaway kay BBM. Tahimik lang si PBBM. Yan. Di ba, bakit ko ito isa sample? Kasi ito yung sample na hindi natin nakikita, si BBM daw kasi tahimik. Pero, Sir, ano pangalan mo? Sir Romel, hindi natin nakikita na may spokesperson si BBM. At yung, anong ginagawa ni, tahimik ba ang spokesperson ni BBM? Ito yung sinasabi ko na hindi natin nakikita dahil nga blindside na tayo sa pagiging ano, pagiging fan natin sa mga politiko.
1: Oo. Kumbaga at the end of the day nga politika siya eh.
0: Yes.
1: Hindi ba politika po siya? So kasama talaga na may mga ganun, 'di ba? Pero 'wag po tayong magpapakain sa ganun kasi yung political noise na tinatawag ano, kasama yan eh, yung drama,
0: yes,
1: yung batuhan ng dumi, di ba? Kasama po yun eh, di ba? Kaya huwag tayong magpapalinlang, huwag tayong magpapadala doon kasi ang dapat na pinag-uusapan, yung issue talaga, katulad ng halimbawa, kung may ninakaw ba, may kinorap ba, hindi ba? Meron bang, kung lahat ang issue, no, huwag tayo padaan doon sa politika. Kung bakit, doon tayo sa pinaka, kumbaga, bigat ng issue na
0: yes,
1: yun talaga yung pinag-uusapan. Yung mga batuhan nila, kasama na yun eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: Mula bata pa tayo, naririnig na natin yan. Yung dating mag-best friend, yung dating mag-ninong, yung dating mag-kumpare, nag-aaway. Hanggang ngayon na tumanda na ako, nasa mid-age na ako. Diba? Ganun pa rin hanggang sa umaabot, kung aabot man ako sa dulo ng edad ko. Ganun pa rin. Ito po kasi talaga ang politika. Diba? Walang permanente nga sabi. Isipin mo kahit magkapatid.
1: Totoo.
0: Mag-ama.
1: Nag-aaway.
0: Hindi lang away na away. Ah. Naglalaban talaga sa iisang pwesto. At nangyayari po yan. So what more yung mga magkakaibigan? Kaya talagang i-expect na po natin yan. Pero tayong mga botante is dapat hindi tayo makampante, no? Ako sana nga matuloy na tong impeachment na to next week.
1: Para magkaalaman na.
0: Marinig na natin talaga yung punto ng sinasabi ng kabila at saka nung depensa ng sasabihin ng kabila. Para ano eh, kasi ano rin, parehas may pagtinignan natin, parehas may ano eh, may mga ebidensyang sasabihin peke, sasabihin ng isa peke din. Diba? At least doon, masisettle po yan.
1: Oo. So, ang kagandahan kasi, well, sinasabi din naman to ng panig ni Campo ni Vice President Sara Duterte, no? Na parang ayaw nga nila yung quote-unquote, ano, yung mini-trial na ginagawa ng House of Representatives, parang ang gusto talaga nila, doon na, sa impeachment court. Kasi, nung nandun sa Senate Committee on Justice, ang dahilan nila, Darwin, kung bakit hindi dumadalo si Vice President Sara Duterte, kasi wala naman silang pagkakataon para mag-cross-examine eh.
0: No.
1: Diba? Wala silang pagkakataon para, halimbawa, nilabas yung mga bank records o kung ano man. Wala, parang gigisahin lang sila doon, hindi sila makakapag-cross-examine.
0: Yes.
1: Dito po, sa impeachment court, mabibigyan na nga pagkakataon ng kampo ni Vice President para, ano hindin, kumbaga, gisahin din, ano, at magsalita, at yun nga, i-cross-examine, ano, suriin yung mga ibinabatong ebidensya laban sa kanila.
0: Yeah.
1: At makapagbigay din sila ng ebidensya nila. So, siguro nga, napapanahon na rin talaga, ano, para dinggin na talaga.
0: Oo. Di ba, para yun yung problema ng mga maka-Duterte. Eh, yung ebidensya nyo naman, si, sino ba yung ano tao?
1: Madriaga?
0: Si Madriaga. Ah. Oh, hindi naman namin matanong. Oh, di ba?
1: At least,
0: pag nagkaroon na po sa impeachment court, masisettle na po lahat ng tanong. Maraming mga abogado, ang daming abogado nung side ni Duterte. Ang dami rin abogado sa sa prosecutor, 'di ba? Ang dami niyan.
1: Grabe, panibagong teleserye po ang ating aabangan.
0: Kaya sana tayo mga nakikinig yan. Tayo po, kahit na may biases tayo, itimbang din natin. Subukan din natin. Ilagay natin na kayo ang may suot nung uniforme ng mga senator judge. I-balance niyo rin, pakinggan niyo ay subukan niyo po 'yun sa sarili niyo, ha? Kasi pag hindi niyo 'yun sinubukan pag nanonood kayo, kahit anong sabihin ng kabila na kahit tama, hindi yan tatanggapin ng sistema ng katawan nyo. Kasi, ano eh, kumbaga, in denial kayo sa mga ganun facts. So, pag dumating po ang panahon ng impeachment, try nyo pong pakinggan both sides. Ay, may punto. Ay, eto nga, may punto. Yung palitan ng sagot, lalo na yung sa mga cross-examine na tinatawag, maganda po yun na tayo masusubukan yung sarili natin mag-analyze ng ayaw nga, ay mali nga to, ba't nilabas to, ayong ganon. Parang kayo nanonood talaga at parang hindi lang kayo nanonood, parang kasali rin kayo kasi wala kayong bias eh. Yun. Pero kung magiging bias kayo, huwag na po kayo manood. Ano yun na lang, bias talaga, i-post nyo na yun. Yun lang yung sa akin doon.
1: Sabi ni Chol Hawk ito rin, no? Professionalism ang nawawala sa Philippine politics. Oo, no?

0: yung iba, ingay na lang yun eh. Yung mga sinasabi nilang gesho ganito, ganyan. Naliligaw tayo, nadadaan tayo sa emosyon, hindi ba? Ending, tayo yung talo.
1: Iyan. Mm-hmm. Bago tayo magtapos, no, ang pinakamaganda rito, lagi naman natin to sinabi nung nakaraang election din, nababasa ko rin ng mga comment nyo, message nyo, I vote wisely. No? Sana sa susunod na election, i-voto natin. Vote
0: sino ba wisely. Yan si Wisely?
1: Hanapin natin si Wisely.
0: Ayan.
1: Para humarap siya sa entablado at para matanong natin siya ng kanya mga plataforma.
0: Mm, ayun, eksakto. Darwin, 11:59 ng umaga. Kaya naman, sama-sama po tayong sumabay-bay sa drama ng buhay ng Pilipinas. Pero again, nagpapaalala ko, no? Huwag po tayong madala dun sa politika nila. Focus po tayo sa mga tamang, totoong issue na dapat tinitignan po natin.
1: Yes. Maraming salamat. Lalo na po sa mga kasama namin, no? Ang dami nating binasa ng mga comment. Yan, nakita nyo naman, babasahin natin yan kahit ano pang sabihin nyo.
0: 100 plus ang ating comments. Salamat.
1: Wag lang yung mga names, no? Siyempre, mahirap basahin yun. Lalo na kung wala namang basihan. Baka kasi, siyempre, kami yung madadamay.
0: Correct.
1: Yan. Yan. Maraming salamat, no? Sa lahat ng mga nag-comment, lahat ng kasali sa aming kwentuhan. Sana sa susunod na teleserye sa Sabado, pag-usapan ulit natin ito, malamang. Maraming salamat ulit. Ako po si Darwin Shornak.
0: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po niya, Concejal Tolmac Ignacio. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.
1: Bye.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Johnny Gomez Live!
1: Okay. Mamaya, pag-uusapan natin yung tila karambola sa pagitan ni John Vic Rimulya at nitong si Sunny Trillanes. Okay, so, inuulit ko, and this is for the last time, nababanggitin ko dito sa ating programa dahil napakarami natin gustong pag-usapan. Number one, walang martial law. Okay? Kung ang pakiramdam ng iba ay merong tila silent martial law na nangyayari dahil parang iba po yung ginagawin ng administrasyon at tila merong pagmamalupit doon po sa mga individual at grupo na kritiko ng administrasyon, eh ito po ay sarili ninyong obserbasyon. Okay? Hindi po natin ikangay aalisin sa inyong karapatan yung ganyang pag-iisip, lalo't higit kung kayo'y bahagi ng individual o grupo na sinasamantala ng mapamuksang sistema. Alright? Yan po yung gusto kong linawin. Pero wala pong martial law. Inuulit ko, kung ang pakiramdam nyo, there is what you call silent martial law, I will respect your opinion. Nasa sa inyo yan. Okay? Pero bilang katugunan at kasagutan dun sa ating mga, dun sa ating kababayan nagtanong, Idol, baka may martial law na. Ha? Nagkakaroon na ng mga brownout. Ito na po, ibinahagi ko na sa inyo yung official na report ng National Grid Corporation of the Philippines para mawala, matanggal sa inyong mga dibdib at sa inyong mga pag-iisip yung takot na baka may umiiral na ng martial law sa ating bansa. 23 minutos makalipas ang 2 in the afternoon. Yung ating text line 0917-751-3804. 0917-751-3804. Doon sa mga nagnanais magbigay ng opinion ng inyong palagay at posisyon dito po sa ating mga pag-uusapang issue at challenges ng ating lipunan, that's the number to text, 0917-751-3804. Samantala, yung mga nanonood sa pamamagitan ng ating mga social media channels and sites, meron kang telebisyon, meron kang radyo, Bandido TV, nandiyan pa yung iyong Facebook at YouTube, eh pwedeng-pwede dito po sa inyong live chat. Aha, pipilitin po natin basahin hanggat kakayanin ang ating oras na basahin yung inyong mga komento. Ma'am Rosa C., magandang hapong po sa inyo. Hello, hello! Yung ating mga kababayan, kanina nakita ko nga pala si Boss Armando Busay. Batiin natin yung ating kababayan, United Arab Emirates, dyan sa Dubai. Magandang hapon po sa inyo. Ito na si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community mula po sa Australia. Magandang hapon po sa inyo. Si Ma'am... Nako, pasensya na't hindi ako natatawa. Binabardagol yung aking lalamunan. Si Ma'am Kimura Dolores mula po naman sa Japan. Magandang hapon, Filipino community natin. Nakikinig at nanonood.

0: pa akong isang gustong talakayin bago natin simulan yung pong talakayan dito sa Bardagulan between John Vic Remulla and ito pong si Sunny Trillanes in the left corner, na? Weighing, I don't know how many pounds, former Senator Sunny Trillanes. Ting, ting, ting, ting, ting. O, oh, yan. Right corner man si John Vic Remulla. I-discuss lang natin ito dahil alam po ninyo, malapit na magpasukan. Merong mga eskwela na magsisimula yung pasok if I am correct and if what I heard and what I read is correct, by June 8, okay, hindi ko inaanunsyo, binabanggit ko lang sa inyo na may mga eskwelahan na magsisimula yung kanilang opisyal day 1 ng 2026-2027 school calendar ng Hunyo 8. Merong iba, second week. Merong iba, third week. Bakit natin binabanggit ito? Okay? Bakit natin binabanggit? Bakit natin binabanggit itong pagsisimula ng school year? Meron pong lumulutang na impormasyon. Alright? Meron pong lumulutang na impormasyon na binago ng Department of Education yung pong parameters when it comes to honor eligibility ng ating mga estudyante. Okay? Doon po sa lumalabas na impormasyon sa mga social media sites, ang bata, kailangan kong i-address ito para yung ating mga kababayang Pilipino, mga magulang, mga estudyante, eh kahit papano, kayo po ay medyo mahimasmasan, ha? Doon po sa mga lumalabas na mga pahayag sa social media, yung ating mga anak, para daw po sumampa yung kanilang achievements academically, kinakailangan magkaroon ng tinatawag na general weighted average na 96% para matawag na honor student. Ang haba na nung thread, ang haba na nung ano, ang haba na nung palitan ng kuro-kuro ng mga magulang, ng mga estudyante, ng mga school officials, teaching and non-teaching personnel. Okay. Currently, ang bata, kapag kayong kanyang grado ay sumampa ng 89.5 sa panghuling grado. At kapag ka ito ay ni-round off, papasok ito dun sa markang 90. At kapag ka pumasok ang bata at makakuha ng markang 90 hanggang 94, itong bata ay pinaparangalan. At the end of the school year, eh siya po ay pinaparangalan bilang student with honor. Kapag ang bata ay nakakuha ng 95, ito medyo hindi ko kabisado, 95 to 98, again, please correct me if I'm wrong, ha? Yung bata ay qualified para tawagin na student with high honor. So yung una with honor, pangalawa with high honor. Kapag ka ang grado ng bata ay sumampa ng 99 to 100, again, please correct me if I'm wrong, eh siya po ay pinaparangalan bilang estudyante with highest honor. So meron kang with honor, with high honor, with highest honor. Okay? Ngayon, yung pong mga lumalabas sa social media, mostly dito po sa Facebook, kinakailangan daw po na sumampa ng 96 ang grado ng bata para siya ay mag-qualify dun sa kategorya ng mga estudyante with honor. Teka lang, dyan lang kayo at mainit yung mga magulang eh. Babalikan natin itong talakayan na ito, sandaling-sandali lang. Standby ka rin, Joe, ha? Magbabalik ang palatuntunan makalipas ang ilang paalala.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik ang palatuntunan. Meron tayong 32 minutos na. After 2 in the afternoon, inuulit ko ang pagbati, Attorney Robby Consunyi. Magandang hapon sa iyo, Idol. Oy, Idol natin, Colonel Bong Debriha. Happy, happy, happy, happy birthday, Colonel, ha? Nagse-celebrate ang kanyang birthday ang ating Idol. Mula po sa Metropolitan Manila Development Authority. Ang nag-iisang Colonel Bong Debriha, magandang hapon, Idol Colonel! Of course, ang ating Ma'am Ena Gray, Filipino community mula po sa Australia, magandang hapon. Boss Armando Busa, Filipino community mula sa Dubai, magandang hapon po. Yung ating Ma'am Jackie Lumanzon Lazaro ng Pasig City. Si Ma'am Rosa C. Erlinda Whiteside, Alberto Yadaw Jr., Ma'am Kimura Dolores at yung Filipino community sa Japan. At si Boss Mer Hikomo, Filipino community natin, dyan po naman sa Hong Kong. Nagbabalik muna ang ating idol, si Jojo Sikat. May bit-bit na impormasyon at balita mula sa Paranaque City. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Naaresto sa isinagawang manhunt operation ng Paranaque City Police Station, warrant in sequena section ng isang wanted na suspect sa pag-iingat ng ipinagbabawal na armasa sa pamagitan ng warrant of arrest na aresto ng mga polisi alias Jeffrey, 42 years old, pasado alas 10:00 kagabi sa may barangay Tambo sa lungsod ng Paranaque. Hindi na nakapalag ang suspect ng arestuhin na maoperatiba at ipinaliwanag ang kanyang constitutional right na magkaroon ng sariling abogado. May nakatakda naman na piyansa na inilagak ang korte na 200,000 pesos. Sa ngayon ay nakadetini na ang suspect sa Paranaque City Police Station para sa legal at proper documentation. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mga operatiba ng Paranaque Police Station sa pagkakaaresto sa sospeka. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigit marami si Jojo Sikat mula sa Paranaque City. Naghatid sa ating oras, alas 2:34 na. Bilis talaga kapag Johnny Gomez live. Attorney Ansing Salvador, Idol, teka muna ha, meron pong ibinabahagi sa atin na impormasyon. Base po ito sa information, hango sa Republic Act 9851. Mamaya babasahin ko, attorney, ha? Sandali lang. Alright. Yung binabanggit ko sa inyo kanina, ito nag-create ng kaguluhan sa SOCMED. Dahil merong mga grupo na idinadawit ang Department of Education. Okay? Isa-isang tabi muna natin yung impeachment. Mamaya pupuntahan natin yan. Pati yung kaguluhan sa Senado. Ha? Ang daming mas importanteng balita last week, hindi natutukan ng ating mga kababayang Pilipino because of this political challenges that we are facing. Okay? Pati yung ito, napaka-importante yung isinusulong ng Coalition 169 patungkol nga dun sa Rakitan dyan sa LTO. Oh, napaka-importanting impormasyon pero tila natatabunan dito ang mga impormasyon on impeachment, tapos sinundan pa ng impormasyon patungkol dito sa girian sa Senado, ha? Itong pagpapatalsik kay Tito Soto, barilan sa Senado, tinatanong ng ating mga kababayan bakit yung minorya biglang umalis. Eh dapat hintayin nila yung articles of impeachment na ipinasa ng House of Representatives. Ang dami nating tanong. Ang daming bumabagabag sa ating mga kababayang Pilipino. Ang daming katanungan, ang daming bakit. Ha? Ang daming bakit. Wala pong maibigay na paliwanag. Ang hirap kung minsan, kapag ikaw ay nakatsyempo ng programa, maparadyo man ito, television man ito, podcast man ito, okay? Tapos yung mga angkurang-kuran, yung medyo media na tinatawag, bayad, lalo tayo nagkakagulo eh. Lalo tayong nababalutan ng mga maling impormasyon. Kapag itong mga maling impormasyon na ito, paulit-ulit na isinasalin, lalong nagkakaroon ng problema yung ating mga kababayan na walang sariling pananaw, walang sariling posisyon. Go with the flow. Paano kung yun nakarating sa kanila, maling balita? Hindi ba? Again, sa pag-aaral ng komunikasyon, meron kang tinatawag na information at yung parati kong sinasabi, SMCR process, source, message, receiver, channel. This is the very, very easiest way po ito. Easiest way. Para maintindihan natin kung paano bang tumatakbo yung komunikasyon. How communication flows. Hindi ba? Okay, flows. Pagka sinabi yung flows, palpak yan eh. May diferensya. Questionable. Ha? Nagpalit lang tayo ng letra. F-L-O-W-S, flows. Versus F-L-A-W-S, flows. O yan ha. Iba pa yung F-L-O-S-S. Okay naman. Iba yan. Alright. Information, nabibiyak po ito depende dun sa pinagmumula ng impormasyon at depende rin dun sa subject ng information at yung agenda kung bakit natin ginagawa yung impormasyon. Kapag ka ito po ay nahaluan ng mga maling feedback, nahaluan ng mga maling interpretasyon, disinformation ay nagiging disinformation. Okay? Ito po yung attempt para guluhin. Ika nga. Yung napakasimpleng proseso ng talakayan. Disinformation. Hinahaluan po nila ng mga maling informasyon eh. Ngayon, kapag ka itong mga disinformation na ito, mga maling informasyon, paulit-ulit nating sinishare, that information na naging disinformation ay nagiging misinformation. Kaya nagkakaroon tayo ng mga misinformed audience dahil dun sa mga maling impormasyon na paulit-ulit nating ipinapangalandakan, isinasalin, ika nga. sa panahon natin ngayon, we are in a very, very challenging times. Okay? Tayo po. Masyadong mataas yung level ng politika. Everywhere we look, kahit anong basahin natin, kahit anong gawin natin, parating may touch ng politics. Hindi na natin ma disintegrate, no? Yung ating sarili. Kumbaga naka-plaster na sa issue ng politika. Kaya nga ang role natin dito sa palatuntunan ay gawing klaro. Ito pong agam-agam ng ating mga kababayang Pilipino. Doon sa mga bago nag-tune in kanina. O ngayon, bago nag-tune in ngayon, binabanggit ko kanina, I received a text message from one of our listeners. 9:12 ng gabi, nung Webes, tinatanong niya, nasa ilalim na ba tayo ng martial law dahil dito sa mga brownout na ito? Kung hindi po natin ito i-address, that simple remark. At hindi ito nabigyan ng tamang katugunan, eh darating yung pagkakataon na kakalat ito, uy, baka mayroon na nga ang ganito, ha? Baka tayo ba'y nasa sa ilalim na ng ganito, eh mag-ano na tayo? Mag-ipon na tayo ng ating mga delata, bigas, etc. Nakikita po ninyo yung possible chaos na binibitbit at bibitbitin ng mga maling impormasyon. Ha? Oh. Balikan ko yung sa DepEd, issue sa DepEd, dahil napaka-importanting information po nito. Mas importante pa ito dun sa sinasabi ng UP at ng Assumption na tinatanggal sa kanilang roster ng mga powerful women si Lauren Legarda dahil dun sa kanyang ginawang pagsama sa bagong mayorya. Okay? Dahil hindi daw po swak dun sa level, ika nga, ng paniniwala ng Assumption at ng UP. Okay, sige. Yung binabanggit ko, marami pong lumalabas. Ito ipinapakalat talaga eh. Hindi ko alam kung anong agenda, anong purpose nung pagpapakalat ng impormasyon na ang bata sa pagpasok ng 2026-2027 school calendar, kinakailangan po niyang ma-hit yung grade na 96 bilang general weighted average para siya ay eligible na tawagin with honor. That information is false. Ha? Sinasabi ko na po sa inyo, wala pong katotohanan at walang inilabas na impormasyon ang Department of Education tungkol dito. Doon sa mga nabasa ko sa thread, kinakailangan daw po nating itaas yung antas at kalidad ng dunong ng ating mga bata para makaagapay dito po sa challenges ng kasalukuyang panahon. That academic excellence, kung tatawagin natin, 96, para mapasok ka dun sa honor roll. That's a lot of BS, I'm telling you. Bakit hindi natin unahing tanungin yung sistema ng edukasyon at hinga ng katugunan yung pong mga nakaupo sa DepEd kung bakit yung ating mga bata ay hindi nakapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral matapos ang K-12, which is a more valid question kaysa sabihin natin kailangan nating iantas yung kalidad ng dunong ng ating mga bata. Teka muna. Eh bago po tayo pumunta dun sa kalidad at antas ng dunong, alamin muna natin kung may kakayahan yung magulang na pag-aralin yung kanyang anak. Napakahaba po ng proseso bago natin mapuntahan yung sinasabing dunong. Kaya kumakalat itong impormasyon na ito tingnan muna natin yung kapasidad ng mga magulang na mapag-aral yung kanilang mga anak. We are facing different social issues and education is one of those. Poverty, education, healthcare, traffic, mass transportation, yung joblessness, napakarami nating social issue. Ha? Napakarami po nating social issue. Pagising natin sa umaga, ang inaalmusal na ng ating mga kababayang Pilipino ngayon, problema. Okay? Pagkagising mo, tingnan po ninyo. Pagkagising ninyo, bago kayo magkape, anong una pumapasok sa isip ninyo? Ano na kaya ang update sa Senado? Oh, hindi ba problema na kagad? Bago ka pa magkape, ha? Bago ka pa magkape. Naku, yung iniwang kong napanood ko sa YouTube kagabi tungkol sa impeachment, ano na kaya yung update? See? Punong-puno na tayo ng isyong political. Punong-puno na tayo ng isyong social. Hindi ito yung social na, ha? Social na as in social. Social issue. Okay? Kaya nililinaw natin, wala pong katotohanan yung lumalabas na impormasyon. Palagay ko, first time po ninyong narinig sa anumang himpilan ng radyo na tinalakay itong issue ng 91 na grado ng bata para tawaging o siya'y ma-qualify dun sa honor roll. Ha? Wala pa pong tumatalakay rito. Dahil siguro tingin ng marami sa aking mga kasama sa industriya, hindi importante. Pero sa aming mga guro, dating guro, isang guro, si Ma'am Ena Gray, dating guro rin yan, okay? E napaka-importante ang isinishare natin sa ating mga kabataan, magulang, kapwa guro, kapwa member of the academy, totoong impormasyon. Huwag nating haluan ng kung anumang gimmick. Ha? Huwag nating haluan ng kung anumang gimmick. Yung pong current official policy under DepEd Order No. 36 Series of 2016. Ito pa rin yung nananatili hanggang ngayon. Under the current official nationwide guidelines for the K-12 curriculum, a student only needs a general average of 90 to graduate or be recognized with honors. The tiers are broken down as follows. Ito, nagkano ako ng konti dun sa... Ah, tama ba? Ah, parang... Ayun, yun, isang numero lang. With honors, general average of 90 to 94. Tama tayo rin kanina. Dito sa with high honors, ang general average should be 95 to 97. Sabi ko 98. 95 to 97. Yung pong with highest honors, general average of 98 to 100. Saan ba galing itong confusion na ito? The confusion stems from recent public debates regarding grade inflation and the DepEd grade transmutation table, a system that converts initial raw scores into higher final grades on the report card. Recently, statements from DepEd regional officials, such as a viral discussion initiated by DepEd Region 8 Director, suggested a proposal to remove the transmutation table and potentially raise the entry-level honor cut-off to a 95 general average starting school year 2026-2027. Dito po nagsimula. Pero there is no truth to the information na lumalabas po sa SOCMED na ito po ay gagawin ng Department of Education paglilinaw. Sa larangan ng edukasyon, napakarami na nating problema. Kaya wag na sana nating dinadagdagan. Okay? Wag na nating dinadagdagan. Yung issue lang ng edukasyon is one big business. ang edukasyon ay isang napakalaking negosyo. Bukod dun sa issue na meron silang binanggit dito kanina, grade inflation. Ha? Ang mas malaking issue dyan ay yung mga hindi karapat-dapat graduate dahil hindi nila makamit yung minimum requirement academically. E pinapag-graduate ng mga maestra, pinapag-graduate ng mga eskwelahan. Dahil natatakot yung mga may-ari ng eskwelahan na lumabas yung balita ng isang eskwelahan ay nagbabagsak ng isang estudyante o ng estudyante. Kapag ka kumalat yung kwento, uy, itong eskwelahan na ito, hindi ko na papapasukin dyan yung aking anak. O kaya yung aking anak, itatransfer ko na. Eh, mahilig pala magbagsak ng estudyante itong eskwelahan na ito eh. Mahilig magbagsak ng estudyante yung eskwelahan, kaya hindi ko papapasukin. Kapag ka yung information na yan ay kumalat, eh, kawawa yung operator, kawawa po yung may-ari ng eskwelahan. Ha? Kaya ang idea, kung bakit kahit hindi po eligible para pumasok sa susunod na level. Itong mga eskwelahan na ito, eh, talagang pinapayagang pumasok. Hindi ba, Ma'am Ena, tayo magkakwentuhan noon na kung kailangan ibagsak ang estudyante, ibabagsak? Of course, lahat ng guidance ibibigay mo. Pero at the end of the school calendar, kung talagang hindi umabot dun sa 75 na pinakamababang marka na pwedeng ibigay para pumasa ang bata, ako pasensya na, talagang nung ako'y nagturo sa University of the East, nagbabagsak talaga ako ng estudyante kapag hindi karapat-dapat. Okay? Dahil hindi po pwede, ang pwede na. Hindi pwedeng basta na nating ipasa, naiintindihan natin, pare-pareho tayo magulang. Mahirap, biruin po ninyo, isang taon, iginapang ni nanay, iginapang ni tatay. Pagdating noong kuhaan ng final grading results, bagsak, hindi pwedeng pumasok sa susunod na semestre. Pero we cannot, we cannot jeopardize, ika nga eh. Hindi natin pwedeng palagpasin yung pagkakataon na yung mga bata, bibigyan mo ng grado just for the sake na siya'y makalipat ng susunod na semestre o ng susunod na taon. Okay? Ngayon, nangyayari yan. Hindi lang sa universidad, hindi lang sa kolehiyo. Grade school pa lang, meron ng ganyan. Hanggang high school, hanggang junior high, hanggang senior high. Ito, problema ng mga problema ng mga eskwelahan. Dahil yung aking simpleng yung simpleng posisyon. Naku eh, kapag ka nalaman ni Juan de la Cruz na yung kanyang anak ay binagsak nitong eskwelahan na ito, patay tayong bata tayo. Lilipat yan, hindi na yan muling mag-e-enroll. At ikakalat niya, that's how powerful social media is. Ipapakalat niya yan. Ha? So again, hindi po totoo yung impormasyon patungkol dun sa 96 general weighted average na i-apply ng Department of Education sa school year 2026-2027. Okay? Hindi po totoo yan. Alright. Sandali ah. Nag-ugat kasi dun sa kwentuhan eh. Ito. Because this sparked a massive nationwide debate online among parents, teachers, and students, the numbers have been slightly misconstrued as they passed through social media. However, as it stands, there is no official national policy changing the honor student qualification to 96. Ayan, salamat po. Thank you so much. Ha? Okay. Sige. Meron pa tayong konting minuto bago tayo mag-break. Meron akong binabasa rito patungkol dun sa jurisdiction na naman, no? Ng ating mga korte versus the International Criminal Court. And those offenses na ginawa ng individual o ng grupo dito sa ating bayan. Kapag ka ang isang krimen ay ipinasa or investigahan ng International Criminal Court, marami nagtatanong kung yung galamay ng ICC ay pwedeng gamitin sa mga bansa kung saan kaanib sa ICC. Regardless if a particular country is a member or not, or a particular country nag-withdraw ng kanyang membership, ang daming interpretation eh, ang daming statements. Pero mapapansin po ninyo, yung mga statements ay highly political. Bakit? Dahil yung pahayag, abogado man, lawmaker man, simpleng tao man, maging sino ka man, ha? Naalala ko si Robin Padilla at saka si Kiko Pangilinan kasi, eh? Maging sino ka man. Okay, anyway. Because of the interpretation na binabanggit nitong mga individual o grupo na ito, eh nagkakaroon po ng ibang kulay because of their political affiliations sa kung sino man na kanilang sinusuportahan. Kaya tayong mga simpleng mamamayan, tayo yung kawawa eh. Tayo yung kawawa. Lalo na yung mga mangmang na katulad natin. Ha? Tayo yung kawawa. Kasi tayo, gusto natin pumagitna. Ayaw nating ma-affiliate sa kung kaninong politiko man. Okay? Hindi po katulad nung ibang naririnig natin na openly, eh talagang kitang-kita mo, member pa naman ng media, for example. Eh kitang-kita mo kung sino yung grupo na kanilang binabatikos o sino yung grupo na kanilang sinusuportahan. Madaling makita yung wall na nagse-separate between the critic and the supporters, di ba? Oh, kunwari isang abogado, biglang kunwari maglalabas ng kanyang official stand, pero dun sa kanyang official stand eh kitang-kita mo na ginigisa, for example, si Digong, si Bato de la Rosa, isusunod daw po si Bongo doon sa mga dadalhin sa ICC, dyan sa The Hague, Netherlands, no? So, pati yung Republic Act, nagkakaroon ng interpretation na sumasalungat doon po sa nilalaman ng 1987 Constitution. Anong nangyayari? Yung ating mga batas, eh pilit na pinaglalaruan at pilit na pinagsasalpukan itong mga batas na ito bilang grounds nung kanilang interpretation. Pati yung institusyon katulad ng ehekutibo, kongreso at senado, judikatura, eh kitang-kita po nating pinagbabangga. Parati nating sinasabi, ang huling takbuhan natin ay Korte Suprema. It is about time for the Supreme Court to interpret Ito pong ganitong mga opinyon at stand ng kahit na sino mang abogado, nag-aabogado, gustong mga abogado, bagsak sa abogasya, etc., etc.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Alright, ikalawang oras ng inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Meron tayong 8 minuto na makalipas ang ganap na alas 3 ng hapon. Layunin natin ang mayangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Second hour, babanggitin ko muna, babasahin ko muna yung inyong mga komento, ha? Sandaling-sandali lang. Tapos mamaya, pag-usapan natin itong Republic Act number 9851 at ito pong ating Philippine Constitution. Sige, baka nakikinig pa si Architect Ansing. Ah, mabigyan tayo ng dagdag na informasyon at ma-lecturean tayo. Baka si Attorney Robby Consunyi, nakikinig at nanonood pa. Ma-lecturean tayo tungkol dito sa pagkakaiba nitong mga bahagi ng mga umiiral na batas. Okay. Na dapat sana hindi nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Ginagawa tayong BOBO kapag nag-interpret na ng, ha? Nagbigay na ng interpretasyon yung iba eh. Bigla tayo nagiging BOBO. Sandali lang. Ano ba ito? Good PM, Sir JGL. 6 years old ako noon. Alas 4 ng hapon pa lang sa probinsya. Ano ba ito? Gasira, salok, tubig. Nakahanda na kami sa lahat ng aming kakailanganin sa gabi. Tapos maraming PC sa barangay. Yung Philippine Constabulary. Okay? Yung ating idol. Okay. Binibigyan niya tayo ng idea nung kanyang mga pinagdaanan nung siya'y bata pa. Ano pa? 6 p.m. napakatahimik. Walang gumagala maliban sa otoridad. May curfew, pati daw po yung iba kasi sa tubuhan, nagsi-CR eh. Delikado daw dahil baka mapagkamalan na miyembro ng makakaliwang grupo tapos babarilin na lang. Ayan. May korte tayo dito na gumagana sa balanseng pag-iimbestiga. Bakit kailangan pa raw dalhin sa ibang bansa? Ayun. Sampal sa kahihiyan sa ating korte pag pinadala si Kalipi ng North Caloocan, yung nagsabi nito. Okay. Isama na nga natin ito, public service. Mabilisan lang ito. Mabilisan, public service. Galing sa National Telecommunications Commission. Okay? Wala namang involved na pera rito, kaya I'm sure totoo ito. Ang sabi po ng DICT, baka natanggap rin ninyo sa inyong mga cellphone itong ganitong klase ng mga mensahe. Ano ito? Parang commercial break lang ha? Mabilisan lang. Yun daw national ID, pwede daw pong i-download sa eGovPH, sa App Store at Google Play. Okay. Dahil marami hanggang sa ngayon, hinahanap pa kung nasan yung national ID. Ha? Ilang taon na yun nakalipas, yung national ID, hindi pa rin natatanggap. Mamaya, I will try after the program. Punta lang daw po sa eGovPH. Siguro meron kayong mga information na kinakailangang i-submit, no? Para lumabas yung inyong ano, lumabas yung inyong kopya ng national ID. Subukan po ninyo, kung hindi naman kayo busy habang nakikinig, gawin nga ninyo eGovPH. Tingnan nga po ninyo kung lalabas nga yung national ID ninyo. Doon natin malalaman kung totoo. Okay? Ulitin ko, eGovPH, Echo Goat Oscar Violet Papa Hotel. eGovPH. Available daw po ito sa App Store at sa Google Play. Pwede na daw pong i-download yung national ID. Dahil hindi nyo ma-deliver, downloadable ID na lang. Ha? Natabunan ang natabunan eh. Hindi na ma-deliver yung national ID. Yung iba, kinamatayan na. Yung iba, lumipat na ng tirahan. Oh. Tapos ngayon, merong ganitong ano, magandang balita. Oh, ito, sabi nila, magandang balita. Subukan po ninyo, eGovPH, tingnan nyo yung national ID nyo kung nandyan. Sir Johnny, balitang balita na po, walang election sa 2028. Okay, again. This is not true. Okay? Although between now and 2028, May 2028, hindi natin alam yung gagawin. Alam po ninyo na in a way natutuwa ako dito sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood sa Palatuntunan, ha. Pati yung mga mahihirap na tanong at mga mahihirap na senaryo, isinishare po ninyo dito sa Palatuntunan, and as if you are trying to ask for my opinion. Okay? Pero sabi ko kasi sa inyo, hindi natin pag-uusapan yung bulahan dito sa programa. Hindi, we are not here, no? Para bilugin yung ating mga sariling utak. Although between now, again, between now and 2028, malayo pa yan, marami pa yung pwedeng mangyari. Pero kung ang pag-uusapan natin ngayon, wala pong katotohanan yung mga information na lumalabas patungkol sa Noel. Parang Noel yan eh. Tandaan po ninyo, every election, lumulutang itong idea ng Noel, no election. Ha? Every election. Malayo, malapit, nandyan na yung election. Parati pong merong umuusbong na ganitong information. Ulitin ko lang yung binanggit ng ating kabayan. Ha? Si Ma'am Martina Vinci pala ito ng Quezon City. Sir Johnny, balitang balita na po na walang eleksyon sa 2028. Hindi papayag ang gobyerno ni Bongbong na makakandidato si Sara. Hindi bababa si Bongbong pagka may kumontra at magdedeklara nung kinatatakutan ng marami na martial law. Alam po ng mga Duterte ito na mangyayari. Again, wala pong katotohanan yung information na there is already a declaration of martial law. Kung ang pakiramdam po ninyo, there is what you call silent martial law, prerogative po ninyo yung paniniwala ninyo. Pero wala pong umiiral na martial law. Number two, the issue of Noel. Inuulit ko, bago dumating ang eleksyon, eh marami na pong grupo na nagpapakalat tungkol sa no elections. Lalo tingit, nakikita natin na talagang very anong tawag rito? Yung mga kritiko ni Inday, lahat gagawin para hindi tumakbo si Inday sa pagkapangulo sa 2028. Nandiyan na yung impeachment, nandiyan na yung pilit na isinasaksak sa ating mga isipan na bago pa ma-impeach si Inday, there is a possibility that the Vice President will resign. Okay? Maraming senaryo. Kumbaga, para tayong nakikinig sa ating maestra kapag yung mga kritiko ni Inday ang ating pinakinggan. Fill in the blanks or multiple choice. Ha? Ikaw nang bahalang magbigay ng sagot. Ikaw nang bahala. Basta ito yung mga senaryo. Number one, si Inday may impeach. Meron pa silang timeline eh. In the next 2 weeks, right after na ma-submit yung articles of impeachment, in the next 2 weeks, tanggal na bilang vice-presidente si Inday. Nagkaroon ng kudita sa Senado. Natanggal si Tito Soto, natanggal si Ping Lacson, natanggal yung kaalyado ni Tito Soto. Okay? Pumasok yung tinatawag na Magic 13 sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Nagbago yung kultura. Pati yung interpretasyon ng fourth whiz. Ha? Nagbago. Nagbago yung dynamics. Merong umuugong na impormasyon by Monday. Tatanggalin si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at magba-bounce back yung minorya. Never ending, di ba? Because there is a goal. And the goal is mawala si Inday. Yun yung ultimate goal eh. Kaya lahat gagawin ng mga kritiko ni Inday para siya ay hindi makatakbo sa pampanguluhang eleksyon sa 2028. Huling baraha yung deklarasyon ng martial law. Pero sinasabi ko malayo pa yan. Okay? Malayo pa po yan. Huwag tayong magpa-apekto dun sa ating mga naririnig. Parati kong sinasabi sa inyo. Parating dalawang mukha ang pera eh. Ang bariya, di ba? Parating merong dalawang mukha yan eh. Okay? It is up to us kung kaninong mukha ka papanig at kung kaninong mukha ka maniniwala. That's how democracy rules. Ngayon, umiiral pa rin yung demokrasya. Bakit ika nyo? Yung pag-angat ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President, hindi ba ginagawan pa nila ng kwento, ng istorya? Nagki-create pa ng chismis. Na dapat si Loren Legarda yan eh. Sumingit itong si Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon, si Alan Peter Cayetano ang nasa ilalim ng magnifying lens ng mga kritiko ni Inday. Kung ano-anong chismis na yung kumakalat, pati yung mga personal agenda, pati yung issue kay Loren Legarda, maaring may mga basis itong mga information na ito. Okay? Maaring may mga basis itong information na ito. Pero para ilabas itong information, matapos maupo bilang Senate President si Alan Peter Cayetano, ang itatanong natin, anong agenda? What's in it for you? Doon sa nagpapakalat. Ha? Anong beneficyo sa'yo? What's in it for you? Okay. So sa Lunes, hintay natin kung talagang mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Okay, sandali. Si boss natin na taga Rizal, Boss Franco Tevez, nakikinig at nanonood. Dito muna litisin kung dito nagkasala, may sarili tayong hukuman. Yun yung sinasabi niya tungkol kay Bato de la Rosa. Ayun rin yung reply, response ni Kalipi dun sa tanong natin kanina. Okay. Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo, natutuwa ako. Dahil ang tingin nyo yata sa akin, eh, alam lahat ng sagot eh. Ha? Pati yung issue ng karambola sa kabilang himpilan, sa akin tinatanong ni Ma'am Remy ng Abra. Sir Johnny, bakit kaya nawala ang karambola doon sa kabilang himpilan? Dati raw pinapakinggan niya sa umaga. Okay. Sige na, sasagutin ko na. Yung pong kabilang himpilan na sinasabi niyo, magkakaroon po ng reformat. Ha? Lahat po ng kanilang ano, lahat ng kanilang programa pansamantalang hindi umi-air ngayon. Okay? Matapos po na mamatay yung kanilang chairman, I think that was 2 months ago. Hindi ako nagkakamali. Binanggit ko pa yung pangalan dito sa programa. Nung mamatay yung kanilang chairman, nagkakaroon po ng pagbabago dun sa operation, pagpapatakbo ng kumpanya. Okay, Ma'am Remy, so hintayin po ninyo, magkakaroon lang daw po ito ng reformat at babalik silang muli. Hindi ko lang alam kung yung mga paborito niyong programa dyan sa himpilan na yan ay makakasama pa sa kanilang pagbabalik. Okay? Pero again, meron lang pong reformat na magaganap. Okay, puntahan muna natin. Kanina yung mga binasa ko galing sa text. Ha? Galing dun sa ating text line. Tingnan muna natin yung ating mga kababayan na nanunood naman dito po sa Facebook. Okay?

Komento ninyo, ha? Okay, magandang hapon daw, sabi ni Ma'am Ena Gray. Good PM, Sir Johnny. Bakit ang gulo ng Pilipinas? Tanong ni Boss Armando Busa dyan sa Dubai. Magandang hapon, sabi ni Ma'am Joanne Steele ng

0: dito sa issue ng pagpapadala, serving the warrant of arrest na nagkakagulo si John Vic Remulla at itong si Antonio Trillanes. Official ba ito o hindi? Sumausaw na ang International Criminal Court. Muling ibinabalik kay Tito Soto, matagal mo na palang alam na meron pong warrant of arrest si Bato, pero hindi mo sinabi. At bakit si Antonio Trillanes pa ang may dala? Ang dami-daming drama. Ha? Punong-puno tayo ng dramang politikal. Kaya tayo'y gulong-gulo. Hindi tayo umuusad. Tapos makatatanggap pa tayo ng mga maling impormasyon at mensahe. Naku po, saan na patungo itong ating bayan? Happy Saturday po, Sir Johnny Gomez, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Huwag na daw po kayong magalit kay Senator Bato de la Rosa. Gusto lang niyang bumoto. Nanalo naman yung binoto niya sa katauhan ni Alan Cayetano. Eh, magulo kayo, umalis na naman siya. Sabihin na lang natin, naisahan lang kayo. Ayun, chill lang daw, sabi ni Jaime, Boss Jaime Samoya Bernante. Bakit nga marami nang gagalit kay Bato? Nung lumutang, ito yung sabi niya, nung hindi niyo ako makita, hinahanap niyo ako. Nung lumutang, ayaw papasukin. Hindi ba? Timing is key. Timing is very important. Kasi nga, sisipain si Tito Soto eh. Mula sa liderato ng Senado. Oh, hindi nila na-anticipate na mabilis palang tumakbo itong si Bato de la Rosa kahit na muntik ng gumulong dun sa hagdanan. Okay? Hindi nila na-anticipate. Gigil na gigil yung minorya ngayon dahil hindi nila na-anticipate na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. O eh bakit kayo onion skin? Onion skinned. Bakit kayo onion skinned? Bakit kayo, ha? Bakit kayo nagagalit na kayo ay napalitan? Samantalang nung kayo yung nakaupo, oh, hindi ba hari-harian rin naman kayo? Magandang hapon, Ma'am Shirley Uyang. Naku, sandamakmak pa pala ito. Sandali lang, ha? Marami pa tayong mga babasahing komento. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet Saturdays 6:30 p.m. to 7:30 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: All right, last tura ng ating palatuntunan, 33 minutos makalipas po ang 3 in the afternoon. Napakarami pa palang komento nitong ating mga tropang JGL. Ayun, nasa Batasan sa Quezon City, ang ating boss Alberto Yadao Jr., magandang hapon po sa inyo. Ngayon sila pa ang umaastang victim, sabi ni Ma'am Juvie. Okay. Good PM, Idol Johnny. Totoo po, yung national ID, pati senior citizen ID, naka-upload na sa eGov app. Uy, thank you ha. Si Ma'am Marnie Pajares, ano natin ito eh, kabaro natin. Salamat po ng maigi at marami. Thank you. Okay. Rosa C, magandang hapon. Grabe po ang pagpapahirap ng administrasyon sa ngayon. Isip at puso ng taong bayan ay naghihirap, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Kaya nga Sir Johnny, ginawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, umis ka po dahil hindi niya hindi niya ba alam? Parang kulang yung statement mo, Jaime Samoya Bernante. Sige, mamaya ko babasahin. Ito, dagdag ni Attorney Ansing Salvador. This is statutory construction, Sir Johnny. This is critical in determining whether there is no room or still room for any remedial measures that can be availed of by the senator. This is not a matter of understanding simple rules on grammar. Thank you for reading my comment, sir. Okay. Tama naman yung sinasabi ni Attorney Ansing. Ang punto ko lang, bakit ko ibinababa yung level? Okay? Bakit? Sabi ko, let us talk about this grammatically. Because number one, hindi ako abogado. Number two, wala akong oras para mag-research. Okay? Dahil tandaan po ninyo, live kong binabasa yung inyong mga komento. Kaya instead of providing my insights on a legal information, naghanap tayo ng pagkakataon na pwede nating mapag-usapan in such a way, no, na lahat tayo magkakaintindihan. Kaya nga sabi ko, pag-usapan natin grammar lang muna. The use of the term may. Paano ba siya ginamit? Saan ba siya ginamit? And how will the term may affect yung pong kabuuan ng paragraph na binasa ko kanina? Okay? Alright. Yun lang yung aking sagot, attorney. Ha? Salamat po. Ang tagal matanggap ang national ID ng Pilipinas. Dito sa Japan, punta ka lang ng City Hall, ibibigay ka agad. Pwede nang gamitin sa ospital, bangko, driver's license, butuhan, ayuda, at iba pang importanteng bagay. Ayan, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Alright, sige. Salamat po. Thank you. Mapagpalang araw po, Sir Johnny. Thanking God sa bagong gringo. Nagtanggol noon sa mga namfrel na nag-walk out na si General Aplasca with the support of the USAA and the Marines. God save the Philippines. Salamat daw po. Galing kay Ma'am Cecil ng Quezon City. Okay. Gusto kong basahin sa oy, si Boss Jude Tan Yungon ng Laguna. Kanina pa ito. Alas 2:14 nung mag-PM. Good PM, Boss Idol. Di ko makita sa FB ang program mo. Kaya dito na lang ako sa Messenger. Magpapa-shoutout po. Kanina pa tayo na sa Facebook. Ala naman tayong problema sa Sokmed, Idol. Anyway, tingnan natin ito, ha? Okay. In passing na lang muna. Kasi merong mas importante akong gustong i-discuss sa inyo. Merong isang interview. Tinanong si Trillanes at hiningan na ang posisyon tungkol nga rito kay Bato de la Rosa. Ang naging kasagutan ni Trillanes, kahit saan siya magpunta, hahantingin ko siya. Okay? Ngayon, nagkakaroon ng hindi magandang relationship si John Vic Rimulya ng DILG at si Sonny Trillanes. Ang unang sinabi ni Sonny Trillanes, hindi niya daw maintindihan itong si John Vic Rimulya. Sa dami ng press conference, wala naman daw pong nahuhuli. Nagpunta sa Senado at tila may komento itong si Trillanes na binibabysit pa itong si Bato de la Rosa or something to that effect, no? Sumagot si John Vic na yun pala yung dahilan kung bakit tatlong beses nang natatalo itong si Sonny Trillanes. These influencers, no? Nagbabanggaan. Di natin maintindihan dahil si John Vic Rimulya ay part of Bongbong's cabinet at may mga umuugong na information na una either si Benhur Abalos o kaya si Sonny Trillanes ang papalit sa DILG. Tapos may panibagong information na si Benhur Abalos sa Department of Justice mapupunta. So, the only individual na tinitingnan as a possible replacement to John Vic Rimulya ay itong si Sonny Trillanes. Pero ang tanong ko, gaano ba ka-epektibo itong si Sonny Trillanes? Bago natin pag-usapan at basahin ko sa inyo yung issue tungkol sa Republic Act and the possible Supreme Court decision. Gaano ba ka-influential, effective, efficient itong si Sonny Trillanes? Ano na bang nagawa ni Sonny Trillanes as a senator? Ano na bang nagawa nitong si Sonny Trillanes? Okay? Para ma-impluensya niya yung posibleng magiging desisyon ni Bongbong Marcos. When we talk about Sonny Trillanes, kung meron tayo nakikinig at nanonood na supporter ni Sonny Trillanes, I encourage you to help us out, no? Para makilala ng taong bayan who Sonny Trillanes is. Pero kapag Sonny Trillanes kasi yung binanggit mo, synonymous sa gulo eh. Synonymous sa gulo. During Pinoy's time, nung siya ay senador, napagbintangan ito ng backdoor negotiation sa China. Pati yung sitting ambassador, Philippine ambassador to China, e napabalitang pinagsisisigawan ni Sonny Trillanes nung siya ay naroon pa. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Johnny Ponce Enrile at naging daan para mag-walk out itong si Trillanes sa sesyon ng Senado. Pagdating ng panunungkulan ni Digong, wala itong ginawa kundi bakbakan at bakbakin. Ang pamilyang Duterte at napakarami niyang mga information na inilalahad, na iimbitahan pa sa hearing ng Kongreso para mag-divulge ng mga information na makatutulong sa kaso laban kay Inday. Ngayon, magsisilbi ng arrest warrant na supposedly galing sa Interpol. So ano ba talagang role nitong si Sonny Trillanes? Ha? Ano ba talaga ang role ni Sonny Trillanes? Kaya nga sabi ko, kung may supporter itong si Sonny Trillanes na nakikinig at nanonood dito sa programa, I encourage you, please help us out. Ha? Bigyan nyo nga kami ng idea who Sonny Trillanes is. Dahil sabi ko nga, every time we talk about Sonny Trillanes, ang parating pumapasok sa aming isipan, sa aking isipan, gulo! Teka ha, si Romel Madrigal, eto may dagdag na impormasyon tungkol sa Power Outlook dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mawala yung ating agam-agam. Ano ba nangyayari? Bakit may mga brownout tayo? Sige, Mel, magandang hapon sa iyo. Please come in.
4: Iniulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nasa normal na kondisyon na ang operasyon ng mga power grid sa bansa ngayong Sabado, Mayo 16, 2026 batay sa datos, alas 6 ng umaga. Ayon sa NGCP, ang Luzon Grid ay may sapat na supply ng kuryente na may kabuuang available capacity ng 14,776 megawatts kumpara sa peak demand na 10,763 megawatts. Malaki ang naitulong sa pagtaas ng supply ang pagdedeklara ng full capacity ng mga planta na GNPD1 668 megawatts, EERI2 422 megawatts at EERI3 420 megawatts na nagdagdag ng kabuuang 1510 megawatts sa reserbang kuryente ng Luzon. Dahil dito at sa karaniwang mas mababang konsumo ng kuryente tuwing weekend, nagkaroon ng surplus o sobrang supply sa Luzon na nagbigay daan upang makapagdala ng kuryente papunta sa Visayas Grid. Samantala, nananatili ring nasa normal na operasyon ng mga grids sa Visayas at Mindanao. Ayon pa sa NGCP, kung walang bigla ang pagtas ng demand o hindi inaasahang aberya sa mga planta ng kuryente, inaasahang mananatiling stable ang power situation sa buong weekend. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na maging responsable sa paggamit ng kuryente upang mapanatili ang maayos at sapat na supply sa buong bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, meron tayong 4:05 minuto na. Makalipas ang alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy tayo dito sa inyong malayang talakayan. Doon sa mga nagtatanong, gaano ba kakapangyarihan? How powerful? Itong tinatawag na Republic Act 9851. Ito, unang binanggit sa atin ni Attorney Ansing kanina. Okay? Bahagi po ito ng ating discussion dahil gustong maintindihan ng ating mga kababayan which is which. Ano ba talagang dapat sundin? Okay? Kaninong jurisdiction ba talaga papasok yung pagtalakay, pag-aaral, investigasyon ng mga kaso ng kung sino mang individual o grupo na nasasaklaw nitong Republic Act number 9851. Okay. Yung pong Section 17 ng Republic Act number 9851. Ito po ay tumatalakay sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ang Section 17 ng Republic Act number 9851 ay nagsasaad na ang Pilipinas ang may pangunahing jurisdiksyon o kapangyarihan na usigin at litisin ang sinumang sibilyan o militar na akusado sa mga nasabing krimen. Ito daw po yung pangunahing punto ng probisyon. Dito po mapasok yung binabanggit ni Attorney Ansing. Okay? Lokal na jurisdiction. Sakop ng batas ng Pilipinas ang sinumang pinaghihinalaan o akusado ng krimen laban sa international humanitarian law, genocide, at crimes against humanity, anuman ang kanilang estado o katungkulan. Extradition. Pinapayagan din ang seksyong ito na ang isang akusado ay maaaring isuko. Ito yung salitang may. Maaari. Okay? Yung binasa ko kanina ay English version ng Section 17. Dito sa Tagalog version, dito natin makikita yung salitang maaari. May. Pinapayagan din ng seksyong ito na ang isang akusado ay maaaring isuko o i-extradite ng mga otoridad ng Pilipinas sa naaangkop na pandaigdigang korte o tribunal alinsunod sa mga umiiral na batas at tratado ng extradisyon. So, kahit na meron po tayong umiiral na batas, again, there are so many information and interpretation mula sa mga legal experts, mula sa mga premyadong mamamahayag, hanggang dun sa pinakamaliliit nating kababayang Pilipino. Meron tayong sariling bersyon ng pinaniniwalaan. Tandaan po natin, we are not always correct. We are not always correct. Kaya, huwag tayo mag-claim na marunong at nagdudunong-dunungan. Okay? Dahil siguradong meron pong mas tamang bersyon at interpretation. Okay? Patungkol sa usapin ng jurisdiction. Kaya ako, I'm not trying to, you know, use my influence kung meron man as a news anchor pagdating dito sa masiselang issue na ito. Kaya kapag may pagkakataon, talaga naghahagilap tayo ng mga information that would validate such claim. Okay. Ang sabi po ng if we are going to use AI to answer the query, kaninong jurisdiction ba? Okay? Ito po yung sagot ng AI. Artificial intelligence po ito, ha? Kapag tinignan natin yung way at weight ng discussion pertaining to the jurisdiction, kung alin ba yung dapat sundin, kung ang tinatalakay natin ay yung pagpapadala kay Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ang sabi ng AI, no, Republic Act number 9851 with the title nung section 17, Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. No, Republic Act number 9851 does not prevail over the 1987 Philippine Constitution regarding the matter of arrest. The Constitution is the supreme law of the land, and any statute, including RA 9851, must comply with constitutional provisions, particularly the Bill of Rights, which requires valid warrants issued by a judge. Dapat local court ang mag-i-issue. Key points on the relationship between RA 9851 and the Constitution. Sa ilalim po nung tinatawag na constitutional supremacy, RA 9851 cannot override the 1987 Constitution. It must be interpreted alongside it. Kaya nga tayo naguguluhan, nagtataka. Dahil yung mga ibang mga legal experts, bits and pieces ng Republic Act 9851, yung kanilang ginagamit na guia, guidance in interpreting the law and in providing opinion and stand patungkol dun sa issue ni Bato. Pero sinasabi rito, constitutional supremacy, RA 9851 cannot override the 1987 Constitution. It must be interpreted alongside it. Anong ibig sabihin yan? Side by side. Yung interpretasyon, hindi ka pwedeng kumuha bits and pieces. Hindi pwede. Alongside it, kinakailangan kapag ka ininterpret mo, the same interpretation ang ibibigay mo dun sa provision na nasa sa ilalim ng 1987 Constitution. Number two, judicial oversight. While Section 17 of RA 9851 allows the government to surrender a person to an international court, this process must still respect constitutional rights against unreasonable searches and seizures. Ibig sabihin, merong pa ring proteksyon na binibigay ang Estado doon sa mga pinaghihinala ang sangkot sa mga kasong internasyonal. Okay? Hindi ka kasi dapat iwanan, kalimutan ng iyong gobyerno. The government is for the people, by the people, and of the people. Kahit ikaw pa yung pinakamasamang Pilipino. Ha? Kahit ikaw pa yung pinakamasamang Pilipino, unless and otherwise, that particular person is proven guilty beyond reasonable doubt. Hindi ba? Kahit ikaw pa yung pinakamasamang Pilipino, nasa likod mo pa rin ang gobyerno hanggat hindi napapatunayan ng husgado na ikaw ay may kasalanan. No automatic surrender. Experts argue that RA 9851 does not permit automatic or direct surrender without going through Philippine judicial proceedings to determine the validity and legality of an international arrest warrant. Yun daw pong role of domestic courts under RA 9851, Philippine Regional Trial Courts retain jurisdiction to determine if a person's rights were respected. Okay. Meron na tayong guidance eh. Meron tayong giya. Pero bakit tayo nagkakagulo? Because we are under political pressures. Ito yung punot dulo ng problema, isyung political. Okay? Ito yung punot dulo ng problema. Yung pong isyung political na bumabalot sa decision making ng ating mga leader. Sa magkanong dahilan at sa magkanong paraan. Wala na po tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pag-antabay at pagsubaybay. Dito po sa inyong malawak na palatuntunan, ito po ang Johnny Gomez Live. Antabayan po ninyo ang ating susunod na palatuntunan. Walang iba, Sally Masa. Kasama po si Sunny Ilustre. Hindi Trillanes. Sunny Ilustre at ang kanyang Sally Masa up next. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Moira Alderson. President Trump says U.S. and Nigerian forces have killed a top Islamic State commander in a joint operation. Abu Bilal al-Manuki was a little-known figure who the Nigerian military previously said it had killed in 2024. Taiwan's president has pressed the case for U.S. arms supplies just hours after President Trump said he had not decided whether to proceed with a major weapons sale to the island. A spokesperson for President Lai Ching-te said U.S. military sales were not only a legal commitment but a mutual deterrent against regional threats. The Israeli military has issued another order for residents in a number of towns in South Lebanon to evacuate ahead of renewed strikes against what the IDF says are Hezbollah targets. The warning comes hours after a nominal ceasefire in Lebanon was extended for another 45 days. Israel says it carried out airstrikes in Gaza targeting the head of the armed wing of Hamas, describing him as one of the architects of the October the 7th attacks nearly 3 years ago. Uganda has confirmed that a Congolese man who died in hospital in Kampala on Thursday had tested positive for Ebola. An outbreak of the highly infectious disease has been confirmed in Eastern Democratic Republic of Congo. Police in London say they'll face one of their most significant operations in years later today, as thousands of officers attempt to manage two large protests. The authorities will set up what they've called a sterile zone to separate a march organised by the far-right activist Tommy Robinson and a pro-Palestinian demonstration. India's National Investigation Agency has charged five people with involvement in a human trafficking network that exploited young men and women after luring them to Cambodia with the promise of handsome salaries. The victims' passports were

Okay, magandang hapon mga kaibigan. Sabado na naman po mga kaibigan. April 16, siyempre, 2026. At kasama na naman yung lingkod sa Nilo Stress sa ating programang Salimasa dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Matutunghayan sa TV Plus Boxes, GMA For The Box, Sky Cable Channel 224, Signal Channel 29, dito po sa Facebook, sa YouTube, at 8 Gs sa Talapihit

0: Saan ang inyong mga radyo. Magpapatuloy po tayo, kasama po natin si AJ Austria dito po sa ating station. So mga kaibigan, napakarami pong pangyayari, samot-samo, samot-sari na pangyayari nangyari dito sa ating bansa. Minsan yung iba nakakatuwa, ang iba nakakainis, ang iba, diba, dead ma lang tayo, pero pag-usapan po natin mga kaibigan yung mga nakakainis. Ha? Eh, yun po, yung si Police Major General Mau Aplaza, medyo nasuspinde dahil umano, alam naman nyo, siguro nakatuto kayo dun sa nangyari sa Senado na parang sirko eh, sirkus. Medyo napagbintangan siya na nagpaputok ng barel at ang pinaputokan, hindi malaman kung ang NBI o pader, no. However, it was considered by a lot of people as a diversionary tactic upang makatakas daw umano itong si, hindi umano, nakatakas talaga eh, nawala eh, itong si General Senator Bato de la Rosa. Well, marami pong nainis at meron nga po dito nagsalita eh, ito ha, babasahin na ito, hindi po akong ano nito, kaya lang basahin lang natin kasi mukhang may katukwiran din eh, kahit papaano eh, ha? Yan, hindi ko tuloy malaman saan nakalagay yun eh. Well, meron po kasi nagsulat na ito, sinabi niya, "Gone are the days when the Philippine Senate used to be a hall of brilliant minds." Yan ang malupit eh. Nag-English to, dati po itong vice mayor ng isang malaking isang city ng lungsod po dito sa Metro Manila. Hindi ko na babanggitin ang pangalan kasi medyo ito matapang tang konti ito eh. "Gone are the days when the Philippines Senate used to be a hall of brilliant minds and insightful debates. What used to be a body of honorable statesmen and quality legislators has evolved into a body of clowns, criminals." Siguro ang sinasabi niya yon ay siguro si Senator Bato, who is now considered by a lot of people as a fugitive, no? And of course, and showman. Ito ang dahilan kung bakit yon, yung pala naman kaya, may dahilan naman kaya pala sinabi niya yon. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat ginagawang biro ang eleksyon. Tama. At hindi dapat ibinebenta ang boto at kinabukasan ng mga anak ninyo. Kasi nga naman, pagka mga, anong tawag doon? Mapagpatawa. Ano nga tawag doon? Clowns sa English, sa Tagalog. Yan, payaso. At mga kriminal. At mga pasiklab lang na tao ang nasa Senado, eh pangit tignan kasi the Senate is supposed to be ito pong isa pong lugar ng mga taong dapat na kagalang-galang. Subalit nandiyan dyan, yung mga magnanakaw, nandiyan dyan yung mga makapalamuka, di ba? At nandiyan dyan din yung mga kumakandong sa mga sinasabi ng mga tao na kumakandong sa mga kriminal na mga wanted. And that would be also downtown Tamang to obstruction of justice. Yun ang sinasabi ng marami. Kasi alam naman natin lahat ang nangyari. Ha? At marami nagsasalita at nagsasabi na, you know, sabi, "Bato de la Rosa slips out of the Senate after shooting incident." So, pwede daw obstruction of justice. Kasi it was the senator was under the protective custody of the Senate that time. At itong si Ambassador of Jesus Christ, sino ba to? Si tinawag nilang Ambassador of Jesus Christ. Si Senator Alan Peter Cayetano ay Retom Jan Adet. ay nakita nilang NBI Ironman. Kaya ito, bakit ito? Yan, to. Mamaya yan, mamaya yan. Yan. Bakit nga pinahintulutan na makatakas? Ang sabi, he walked out of the Senate. If you have a warrant of arrest and nasukul ka na ng NBI sa labas, pagkatapos nakatakas ka, you cannot say that you walked out. You escape. Yan ang mahirap eh, no? Pinagaganda eh. Yung halimbawa, yung nag-serve sa beer house, ang tawag nung una, ganyan-ganyan, ginawang GRO, ginawang... Pinagaganda yung pangalan. So, yun daw si Alan Peter Keta, nagalit-galitan, nung nagpalo-palo. The Senate was under attack. Ang tanong, sino nag-a-attack? If the good senator was specifying or saying that it was the NBI, it were the NBI cooperatives that were trying to attack the Senate, parang hindi yata magandang pakinggan. Why? Because the NBI operatives were doing their job of serving a warrant of arrest. It was according to a lot of legal luminaries, the warrant of arrest is a valid warrant of arrest from the International Criminal Court. Kasi naisip ko eh, common sense eh, kung tayo merong isang walang yan tao dito sa Pilipinas, may ginawang krimen ditong napakalupit, tapos nagpunta doon sa Amerika wherein meron tayong extradition treaty, hindi ba natin dapat ma-expect na ibalik sa atin yung tao na yan na pagpinuntahan natin dyan through the Interpol at huli ng Interpol, hindi ba dapat nakikipagtulungan ang US government sa atin? Ang gusto nyo ba? Sige, bastusin natin yung ibang mga humihingi ng tulong sa atin. Huwag nating hulihin yung guy nun, ICC. O sige, hindi namin, wala kami pakialam yan. Ayaw namin hulihin yan. Sige. O sige, pag kayo naman na nagkaroon ng problema sa amin, na meron sa inyong gusto nyo ng justice sapagkat may isa sa inyo tumakas, nagpunta sa amin, eh bahala na rin kayo sa buhay nyo. Hindi rin namin huhulihin yan. Gusto ba natin na yan ang mangyari sa buhay natin? O won't it be better if we have the cooperation of other nations, of other states, that when there are fugitives, we will be helping each other in order to track down and serve justice to whoever needs such justice, whoever deserves such justice? Would it not be better na meron tayong kooperasyon sa mga ibang bansa, na kapag meron tayong mga kriminal na tumakas, ay tutulungan din tayong i-apprehend yon para magbigyan ng hustisya kung sino mang inapi niya dito sa Pilipinas? Eh bakit ngayon meron silang warrant of arrest? Bakit hindi natin sila tutulungan at sasabihin pa natin that is an invalid warrant of arrest? Oh, ito po sinabi ng mga ito. Yan ha, merong sinasabi sila eh. Ito yung sinabi na bakit hindi daw idaan muna yung para mga bata daw na malilit ito, hindi marunong eh. Yung mga nag-aabogaduhan, hindi naman marunong mag-abogado, na yung warrant of arrest daw ng ICC, dapat daw kumuha ng local warrant of arrest para siyang ipang-aresto. Eh ang sinabi naman ay hindi daw pwede yun. Kasi because of the doctrine of incorporation of treaties ratified becomes a domestic law. We have our own local law that recognizes international tribunals. Pwedeng i-surrender anyone who has an international warrant. Yan, yun daw dapat idaan sa local court ang international warrant. Ang sabi ng matalinong abogado, walang batas na ganoon. Supreme Court document is not a TRO, yung daw. Yung daw binigay ng Supreme Court na magkomento kayo, hindi daw yung TRO. Kaya tuloy lang dapat ang paghuli. There is nowhere you can get a warrant of arrest from a local court for a crime tried in an international court. Kasi ang nag-try, ang nag-iimbestiga doon sa crime against humanity ay ang International Criminal Court, at sila rin ang nag-issue ng warrant of arrest. Hindi natin daw pwede na mag-issue ng warrant of arrest doon sa krimen na ginawa at na tinatry ng International Criminal Court. Tama naman yun eh. Ngayon, kung gusto mo makakuha ng local warrant of arrest, idemanda rin ang hulihin na yan ng local government itong si Bato, pagkatapos mag-issue ng warrant of arrest na lokal. Kasi ang local government o local courts ang siyang nag-iimbestiga doon sa kaso niya. Subalit kung walang investigasyon na ginawa, ito nga masakit. Ang sabi, gumagana raw yung ating justice system. Bakit wala man lang na warrant of arrest? Kung talagang gumagana, bakit walang warrant of arrest na Bato? So, hindi talaga gumagana. Mukhang hindi gumagana. As far as the cases of ito malalaking tao, malalaking itlog, ang pag-uusapan. Doon sa mga nagnanakaw na mangga, kulong agad. Gumagana talaga ang ating justice system. Kulong agad eh. Sumobra pa nga yung paggana eh. Isipin mo. Nagnakaw na mangga, kulong. Pero yung crime against against humanity, hindi makulong at hindi maaresto. So yun, yung mga kaibigan lang. Medyo masakit lang na pakinggan sa gusto na tanggal ang mga tutuli natin dyan pagka tayo nakarinig ng mga ganyan. Kasi parang hindi talaga magandang pakinggan na kapag malalaking tao, hindi talaga makukulong. Bakit? Dumating na yung taga-DILG. I will not arrest Bato. I will protect him. I came here not to arrest Bato, but to protect. Why will you protect a person who has in his name or to his name a warrant of arrest that is considered valid? Because yung sinasabi, in the ng mga treaties, may treaties nga tayo na dapat talaga i-honor iyon. Ha? According daw to Section 17, Republic Act 9851, adopted local law, ang international law on crimes against humanity. So the local law is adopting the international law on crimes against humanity. Yan. Ang sabi daw ni Senator Cayetano, umalis lang. Umalis eh. galing magpalusot eh. No? E may warrant of arrest nga yan eh. O, tapos kinandong nyo, di ba? Senate became a safe house, at kapag umalis ka sa safe house, escape ang tawag doon, sabi ng mga taong nakausap ka natin. It became a safe house, and if it becomes a house where nag-escape ang tawag diyan, obstruction of justice. Yun daw yung mga semantic gymnastics, niloloko nila tayo, sabi ng mga taong bayan, niloloko tayo. Yeah, hindi tayo dapat magpaloko. Ha? Ang sabi ni Attorney Rene Bueno, ha, yun daw ay mga semantic gymnastics ni Senator Peter Cayetano, at yun daw naman po mga kaibigan, ay isang malaking panluloko sa atin na parabang tayo were born yesterday. That we were not born yesterday, friends, Romans, countrymen. Lend me your earth. Yun. Panalo na sana eh. Di ba ang ganda? Friends. Lumaban ng speech eh. Mga poems. Mga poems. Tapos bumanat. Friends. Palakpakan. Yay! Galing. Romans. Ang ganda ng pronunciation niya. Galing. Countrymen. Palakpakan. Biglang. Lend me your earth. Talo. Natalo tuloy. No offense sa mga kaibigan natin. Marami tayong mga friends from the Visayas. No? So mga kaibigan, wala. Talagang ganun eh. Ganun ang kanilang way of magsalita. There's nothing wrong with that because that is how they talk. So, yon sabi niya, option is surrender doctrine of incorporation treaty stratified becomes domestic law. So yun mga kaibigan. Yan ako. Mga kaibigan, sobra naman itong nangyayaring buhay natin. So nakakulong sa Senado, hindi pala nakakulong, pumasok sa Senado, crucial ang kanyang boto upang ikudeta si Senator Tito Soto at nagtagumpay. Pagkatapos, nakakatawa itong si Senator Bato eh, kasi sabi niya, bakit hindi ako tinutulungan ni Senate President Tito Soto? Eh, kinudeta mo. Pagkatapos ngayon, hingi ka ng tulong, di ba? Parang may mga something wrong sa atin mga tao eh. Ha, isipin mo. Noon, inaway ni Senator Bato si Bongbong Marcos. Senator Marcos, kung ano-ano pinagsasabi ni Senator Bato. Pagkatapos ngayon, Bongbong Marcos, give me, huwag mo akong ibigay sa mga banyaga. Parang magulo talaga mga isip nila, no? Yun nga before, sabi, bakit di ako tinulungan ni Ferdinand Marcos? Bakit daw yung, ito yun, yung sinasabi, napanood ko to eh. May nagsabi, sabi daw ni Pangulong Duterte, at yung mga tauhan niya, yung mga sympathizer, bakit hindi tinulungan ni Bongbong Marcos si President Duterte nung dinadampot na ng ICC? Nung dinadala na ni General Torres, sinakisaerplano pumuntang ICC na. Bakit daw hindi tumulong si Marcos? Eh sinabi mong, ano nga ba sinabi niya? Sinabi niya bangag. Sinabi mong bangag yung tao, tapos tutulungan ka, ano ba naman? Paano ka tutulungan nun? Di ba? Yan hindi ako nagsasabi na narinig ko lang na sinasabi ng maraming tao. Paano naman ikaw tutulungan? Pinagsigawan mo na yun nga, ganun nga yun si Pangulong Marcos. Pagtas ngayon, lalapit ka, tulungan mo ako. Teka muna, parang naman pangit pakinggan na ginagawa mo yon. At ganyan din ang nangyari kay Senator Bato na bakit daw dapat tulungan siya ni Presidente Marcos na huwag siyang ibigay sa isang foreign country na katulad ng The Hague, yan, sa kung saan man nandun yung The Hague. Ayan mga kaibigan. So, tayo mga kaibigan ay neutral lang po tayo rito. Pero hindi pwede tayo maging totally neutral. Bakit pag neutral tayo, between the good and the bad, at ikaw ay sinabi mo, ako'y neutral, kakampi mo yung bad. Ganun po yon. Kaya kakampi po tayo sa good. Ha? At every time we do, and everything that we do, let us always do what is right. Doon po sa tama. Kasi, you have two choices. Excuse me. Ang dalawang choices po natin, pumanig sa tama. At ang isa pa, pumanig sa mali. Yan ang dalawang choices natin. Kung ikaw ay mahina ang ulo, papanig ka sa mali. Mahina ang ulo mo eh. Isipin mo, ang dami mong papanigan, yung mali pa. Pag ikaw naman ay matalino, papanig ka sa tama. Parang manonood ka ng sine. Ha? Yung kontrabida, sari-sari ang ginagawa laban sa bida. Ha? Inaapi yung bida, kung ano nang ginagawa, papatayin yung bida, wala namang ginagawa. At pumanig ka, habang nanonood ka ng sine, nakapanig ka dun sa masama, dun sa kontrabida, eh, medyo mahina-hina ang ulo mo. Mahina ang ulo mo. Bakit ka kakampi dun sa mali? At dun sa talo? Pagdating ng oras, ng panahon, talo yon, kontrabida yun eh. Ha, mabubugbog muna yung bida, bubugbogin. Tontuwa ka, ay, ang galing ng kontrabida. Kampihan mo ngayon. Pero hindi mo alam, sa bandang huli, gaganti naman yung binugbog at siya naman bubugbog. At sasabihin, wow, ang galing ng bida. Doon ka sa bida kumontra. Natatalo man o nananalo yung bida, doon ka kumampi. Kasi yun ang bida. Ganun yun, ha? Oh. Tapos sasabihin mo, sumisigaw ako. Hindi ako sumisigaw. I have the floor. Yun na sinasabi naman. Ito nakakainis. Ito pong si Senator Robin Hood Padilla. Habang nagsasalita si Alan Peter Cayetano ba nagsasalita? Yun yata. Dito kampi tayo kay Alan Peter. Doon sa nangyari doon sa isa, doon sa Senado nung ano, hindi tayo kampi doon. Excuse me. Magsasampa raw ng ano, complaint si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, laban kay Alan Peter nga ba? Sino nga bang... Kasi I have the floor. Nakalimutan ko eh, ha? Teka. Sino nga ba? Bakit parang nabablockout ako eh? Ha? Yan, ha? Kasi minsan nandito, pag nakaupo ka rito, nabablockout ka eh, ha? Yan. Senator. Sino yon? Tingnan nga natin. Kasi alam mo, minsan nabablockout. Kiko Pangilinan nga pala. Sorry, nalilito ako. Pagka nandito ka nakaupo, ang hirap talaga. So, ganito. Napanood ko yung video eh. Si Kiko Pangilinan nagsasalita. Na ito, ganito. Biglang sumabat si Robin Hood Padilla. Eh, paano natin maano? Sabi ni Kiko Pangilinan, I have the floor. Medyo mataas. Hindi naman kataasan ng boses. Tama lang eh. Ha? Mas mataas pa yung boses ni Senator De La Rosa habang nagsasalita ng yung nagpapaliwanag lang eh. I don't think... Di ba ganun siya? Eh, ito sinabi lang ni Senator Kiko Pangilinan, I have the floor. Parang akin yung sahig. Nagalit niya si Senator Robin, bakit ka naninigaw? Hindi ba po mga kaibigan, maliwanag, na dapat, hindi naman sumigaw si Kiko Pangilinan, pero dapat talagang masigawan si Robin Padilla. Bakit? Nagsasalita pa yung isa, sabat ka na sabat. Di ba? Una, sa totoong buhay, kabastusan yun eh. Medyo kabastusan yun sa totoong buhay. Yung wala ka sa Senado. But you are now under the itong batas sa Senado na ginagamit yung may tinatawag silang itong sistema. Ha? Parliamentary procedures. And according to the parliamentary procedures, when a person has the floor, you listen. Huh? If you have also the right to speak, the person who's speaking has the right to talk, has the right to speak. And it is your, dapat ikaw, you should listen. And sabi niya, I still have the floor. Tapos magagalit ka, eh, ikaw yung sumabat. Ikaw yata ang dapat na ireklamo sa Ethics Committee na pagsabat-sabat habang nagsasalita yung tao. At yung Nakita ko yung tenor nung pagkakasalita ni Alan Peter Kaitan. Meron ba tayong commercial, Idol? Okay, mga kaibigan. Huwag po kayong alis. Huwag kayong maglilipat ng istasyon. Pagkat magbabalik po ang Salimasa. We'll be back in a few minutes.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 810 AM.
1: Yes, ang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, I'm Sunny Illustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Nagbabalik po ang Salimasa dito po sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama pa rin natin si AJ Austria dito sa ating programa. Meron po bang iba dyan, Idol? Sina Ariel? Ah, wala sila. Ikaw lang? Nandyan. Okay, mga kaibigan. Tuloy-tuloy po ang ating programang Salimasa. At siyempre, mga kaibigan, hindi po talaga natin maaaring palagpasin itong pangyayari, no? Ayan pala dito sa OWA, no? Sa OWA. Overseas Workers Welfare Administration. Nung nawala po si Arnel Ignacio, merong konting problema siya. Medyo, nung nandyan siya, medyo madali ang lumapit dyan. Pero nitong huli, parang nahirapan na tayo. Parang nagtuturo-turuan, medyo nagtuturo. Ano, ginawa turo-turo yung OWA. Ang Overseas Workers Welfare Administration po. Yan po ay dapat tumulong sa mga OFWs. Sa welfare ng OFWs. Pero, ano nangyari po, pagka ano, kailangan pang magpabalik-balik, magturo-turuan, at hindi po naman talaga po na ito kakatulong masyado. At kung makatulong man, nahirapan na yung mga OFW na nagkaroon ng na-indistress sa abroad, ibig sabihin niya, walang kinita yan eh. Pagdating dito, walang pera yan eh. Tsaka aburido pa eh. Pagkatapos, dapat yan ang nailangan ng tulong. Pagkatapos, isa nasamaan na nga natin, tayo pahirapan pa pati tayo. Ay, dapat huwag nang ganon. Tulungan na lang ninyo, mga kaibigan, ha? Kasi sumisweldo kayo sa yung inyong sinesweldo, ay kaakibat po niyan yung inyong pagtulong sa mga OFW na nangkakaproblema. At ngayon, pag sinumahan na nga ng media, ituturo-turuin nyo pa kung saan-saan, pero hindi maganda. Ha? Ayos ba? Hindi ako galit. Papaliwanag lang. Ayan, mga kaibigan. Ayan. So, yun na sinasabi, obstruction of justice. Ha? At sana po naman, kapag po kakampi tayo, wala po tayong, dito po sa programa natin, tama po yun. Meron po tayong, yun yung sinasabi ng iba. Walang ganyan, walang pinoprotektahan, walang ganoon. Dito po sa amin, sa programa ko, DZRJ Radyo Bandido, meron po tayong pinoprotektahan dito, meron tayong kinikilingan. Oh, nagtatas kayo ng kilay. Ang kinikilingan po natin dito, kung sino po yung gumagawa ng mabuti, kung sino po ang gumagawa ng tama, at kung sinong nasa tama, kinikilingan natin, pinoprotektahan po natin. Ah, di ba? So talagang ganito po mga kaibigan. At siyempre po mga kaibigan, may tumatawag po sa atin kasi hindi po natin masagot kasi nga po nasa programa po tayo dito sa telebisyon. At mamaya pong konti tatawagan natin yung hanapin lang niya sana yung aking pangalan diyan, yung aking pangalan ha. At puntahan mo diyan yung grabe, nasa TV po tayo ngayon eh. ngayon. And ang hirap-hirap naman ng buhay ko ngayon. Kasi may kausap ako dito, may kausap pa rin ako doon. So, at ang problema natin, yung number niya hindi nagre-reflect dito sa aking cellphone. So, tawagan ko na lang kaya yung aking dapat tawagan. Teka ha. At pasensya na po mga kaibigan kasi ano po eh, merong biglaan eh, na gano'n eh. Ay naku! Op. Yan. So ngayon, merong po tayo sinasabi, no? Yung away-away na yan, ay hindi po dapat nangyayari, lalo po sa Senado. Ano tawag dito? Hindi po dapat yung, kung sino po yung, isipin mo, may warrant of arrest. Pinaglalaban nila, kailangan daw local warrant of arrest. But there is RA, ulit-ulitin natin, 9851, na nagsasabi that you have to cooperate with other countries. These are treaties done for the benefit of the country and of also the citizens. Because no man is an island. Kung magkaproblema naman tayo at sa abroad naman, tumakas naman yung nagloko dito sa atin, criminal sa atin, at hindi rin tayo magkikipagtulungan sa kanila, hindi rin tayo tutulungan. Kaya dapat po, let us honor the treaties. And yung sinasabi nga ng mga eksperto at matatalino, that ayan ay dapat yan ay yan talaga pong makikipagtulungan po. Yan. Yan, hindi naka-duty po pala kayo now. Okay na po, na-deliver ko na. Okay, salamat. Kasi meron akong in-order na. Ayan nga pala ha. Para sa atin lahat, yung po supplement. Kapag po payo tayo ng ating health, medyo umano tayo ng supplement. Hindi ako magsasuggest dito sa TV. Yung pong nakakapag-repair na cells natin, piliin nyo para yung mga sakit natin. Kasi ang sakit natin nanggagaling sa mga cells na nasisira. Example, ino ka na inom ng alcohol, nasisira yung baga. Kasi malaki yung katawan mo, hindi kayang sirain ng alcohol. Dumadaloy dito sa natin. Subalit, yung atay mo, maliit lang yan, yung siguro yung kidney at yung lungs, yari yan. So ngayon, nung naisip mo mali pala kasi may sakit ka na, hindi kaya nung gamot ng mga tinatawag na traditional medicines. Binibili sa mga butika. Kasi yung mga gamot na yan, hindi po tayo naninira kasi yun, alam naman nila yan, ng mga pharmacist. At yan na may nakalagay po dun sa MIMS at saka dun sa PDC, yung doctors, ito pong mga nakalistahan ng mga gamot. Nakalagay din po dyan yung tinatawag na mga side effects. At nakalagay yon. So, alam nila yon. So, ang gamot po, alimbawa, may high blood ka, it will not cure your high blood, your hypertension. Iinom ka ng gamot sa high blood, di tataas yung BP mo, kaganunin mo. You will only suppress. Iinom ka ng gamot, isusuppress lang high blood. Pero pag hindi ka uminom, tataas na yun. So, yon, ang hanapin mo yung magtatanggal nito. So, yun yung mag-re-repair ng cells. Pero hindi rin mangyayari yon kung matigas ang ulo ng pasyente. Okay, mga kaibigan. So, yan, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Yan ha. So, wait a minute. Yan. You have been successfully loaded. Yan naman. Salamat naman sa pagkaganon. So, ay, may pictures tayo, idol. Naku, baka makalimutan natin. Naku, 4444 na. Naku, baka mawalan tayo ng time. So, ngayon, binabati po muna natin si Colonel June. Yan, taga-taga, meron ng pictures. Yan po naman mga kaibigan, si District LTO Kawit, District Office John Mercado. Yan po ang chief naman, Batanggenyo rin po yan, John Mercado ng LTO dyan po sa Kawit. Siya po ang in-charge naman sa mga licensing, yung mga magkukuha ng mga lisensya. So, kabayan, mabuhay ka at patuloy mo lang ang iyong serbisyo na maganda. Dyan po naman sa LTO Kawit, mabuhay ka, John Mercado. Yan naman si John Ed, puro John oh. John Excel Sayam, Edsel Sayaman.
3: And dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo.
4: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radyo Bandido, 8:10 a.m.
6: 20% off!
7: Yay!
6: From 1:01 p.m. to 5 p.m., 30% off!
7: Yay!
6: This is 4 hours, huh? 5:01 p.m. to 9 p.m., 40% off!
7: Yay!
6: 9:01 p.m. to mall closing. Sandali lang, lugi yata kami dito, ha? 50% off!
7: Yay!
6: Sale on all the items, 10 stores, okay?

0: and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
2: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." The Gospel of the Lord.
3: Praise to you, Lord Jesus Christ.
2: Let us pray. Lord God, through your goodness, you have called us to share in the mission of your Son Jesus, who had come to announce the good news of your love for each and every person. We often stand in awe looking at the glory of Jesus, yet you call us not just to stand looking up to heaven, but to begin the action spreading the good news we have received. You promise to enable us and empower us by the continual outpouring of your Holy Spirit. We come into your presence today and pray, "Come, Holy Spirit, come with your gifts of knowledge and wisdom, discernment and right judgment, with strength and humility." We need to be inspired and made enthusiastic so we can proclaim the values of the gospel by our lives. Give us the ability to be faithful to the good news, especially as we proclaim it to our families, in our workplace, and wherever you lead us. We make this prayer in the name of Jesus, who called us to be his disciples and promised us the Holy Spirit, who is living and reigning with you and the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Kasama po ulit natin si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, kung saan isi-share namin aming mga personal reflection dito sa Gospel for Tomorrow, which is the Ascension of the Lord.
2: Yes. No?
3: So napakalaga ito kasi parang ang mensahe, the Ascension of the Lord, is talagang paalis na siya, paakit na siya sa kanyang Ama. That's why marami na siyang binibilin, at isa yun sa mga binilin niya is kailangan humayo sila, they have to go out and spread the word of God, no? Yung tungkol sa anong tama, anong mali, ang pagmamahal, yeah. Diba? Lahat ng kabutihan, yun ang dapat i-share nila sa taong bayan. At in-assured nila ni Jesus, kahit na sabihin natin may pagkaduda, nakakatuwa eh, kahit ilang beses na sila nag-meet, pero dito nung pinapunta sila sa bundok ng Galilee, andun pa rin yung kanilang duda, di ba? Pero anong sabi ni Jesus, in-assured sila, although sinabi niya may papadala siyang advocate, di ba? Which is the Holy Spirit, di ba? Pero ngayon sinabi niya, ginawa na silang lahat sugo ng Diyos, no? Disciple of all nation, di ba? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. So tatlong sangkatauhan na ito, which is really very powerful, di ba? And then dito observe yung lahat ng mga sinabi niya sa Ten Commandments, kailangan i-uphold yun at lahat ipalaganap, di ba? Which is contrary sa nangyayari sa ating bansa. Nakakayong for the past ilang days, parati tayo na nagagambala nung nangyayari sa Senado, no? Yung change of leadership, yung paghatid ng impeachment article, di ba? Tapos may padasal dasapasa using the name of God. Yan ang ayaw na ayaw ni Diyos. Because ang isa sa kanyang commandment is never to use
2: His name
3: under false pretense, but vain. Only for His own personal interest. Di ba? Mm-hmm. Ang gusto ng Diyos, paano nire-remind itong mga 11 disciples na gamitin man yung pangalan ko, pero ang tuturuan nyo dito, yung kung ano yung sinabi ko sa inyo, mga commandments, yeah. Tama. Pero hindi pwede, yung kung anong gusto nila, yun ang masunod. Eh sa ating ngayon, sa ating bansa, which is nakakahiya, na air na naman sa buong mundo, nagugulantang na sila. Ano ba nangyayari? Eh, Katoliko tayo. We are second largest Catholic country in the world. Pero tignan mo yung pagtuturo, ano nangyari? Eh, itong mga senador, graduate pa ng mga Catholic school, Father Mike.
2: Yes.
3: So what went wrong? Di ba? Yan ang dapat. Kaya itong gospel na ito sa Ascension, talaga sinabi naman ni Jesus eh, I will be always with you until the end of the age. Di ba? So nire-remind tayo, actually may warning siya eh, na kahit wala siya dito, hindi sila pwede palikot-liko kasi nakabantay siya at nakamasid sa atin. And proper sanction, proper sabihin natin na penalty kung ano man mangyayari, may karma, may mangyayari, di ba? Kasi hindi natutulog ang Diyos. Kung tamang ginawa, bibigyan ka ng reward, which is dadalhin ka niya sa kaharian ng Diyos. Yan ang pangako niya eh. Pero kung may ginawa kayo, hindi ka aya-aya sa mata ng Diyos at sa kanya mga tinurong commandments, alam niyo na saan kayo papunta. Mm-hmm. Di ba? Which is sabi niya, mayroong judgment, which is hell, no? Mm-hmm. Kaya dito, sana, yung nangyari sa atin ngayon, although napaka-iksi itong binabasa natin ngayon, pero it's reminding, don't take God for granted. Andito man siya, wala man siya, dapat alam natin na once we are baptized, kasi yun ang ginawa ng mission ng mga 11 disciples, pinabaptize tayo, tinuruan tayo ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng, sabihin natin, no, kamalayan sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin, yung sakripisyo ng Diyos, yung kanyang suffering. Kaya nga may Biblia, di ba? Pero ano nangyayari? So yan ang isang dapat panilayan natin na kailangan pa ba ulit another sacrifice that has to happen? Eh sa ngayon, ang gulo-gulo ng mundo. May gera sa Iran, sa Israel, sa US, tapos yung Ukraine at Russia. Recently, ayan na naman, nagbobomba ng drone, di ba? So we don't know. Tapos sa ating bansa, eh meron na nga economic crisis. Ang hirap na mataong bayan. Ang ekonomiya natin baksak. Uh-huh. Di ba? So ang dollar rate natin nagbabago lahat, pataas ng pataas. Pero ito mapolitiko. Hindi iniisip yung kapakanan ng bayan kundi pang sarili. That's why kung naririnig po natin sa radio, sa TV, nanunood tayo, yung mga komento ng mga legal expert, the other politician, tsaka mga comment din ng mga dean of school, mga civil society, pare-pareho ang kanilang sinasabi. We are made a fool. Ang taong bayan ang ginagamit as a pawn pa sa chess. Mm-hmm. Tayo yung ginagamit as a pawn na hindi dapat bilang, di ba, sabi nga ng Diyos sa atin, I came here not to be served, but to serve. Dapat yan ang i-remind sa mga politician, no? Na they are elected by the people to fulfill the promise that during the election, ano ang mga pinagsasabi nila? O, ano ngayon nangyari? Ngayon nakita na itong 13, lahat na nilagay, puros may makaso.
2: Sinabi mo.
3: Ay, nako. So, sana malapit na yung election, mag-isip-isip tayo. Tama ang parati kong naririnig na we have the chance to change the leader. Pero, can we blame those elected? Eh, tayong naglagay sa kanila. Diba? Sana, Ang hinihiling ko na lang, Father Mike, sana with the ascension of the Lord, yung kahalagahan ng presence ng Diyos at kung sino yung pinadala, yung advocate, yung Holy Spirit, sana matao, magising na at manilay-nilay sa mga aksyon na ginagampanan nila. Ang daming nangyayari, hindi ka nais-nais sa mga pamilya, sa mga bansa, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Kaya kailangan talaga, tanging Diyos na lang pag-asa natin, and we have to really rely on Him and trust Him na sana gabayan tayo. Tuloy-tuloy tayo gabayan. Di ba, Father Mike? No?
2: Yes. So, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, sa mga nakakapanood sa amin. So, bukas po, May 17, ay Ascension of the Lord. No? Ito ay, kung napakinggan nyo na mabuti yung gospel reading para bukas, maikli.
3: Naikli.
2: Napakaikli. Pero ito po ay kasunod nung sinabi, matatandaan mo, Tita, nung pumunta doon si Maria Magdalena tsaka si John and Peter and John, tapos si Mary Magdalene, nung tinawag si ni Jesus Mary, tapos sa kanya na recognize sa Jesus yon. Mm-hmm. At gusto niya sanang mag-cling, no? Mm-hmm. Hawakan siya. Mm-hmm. Sabi niya, don't touch me kasi I have not ascended to the Father yet, and tell my brothers to go to Galilee. Yon. So ito yon. So pumunta, sinabi ni Mary Magdalene, yung mga kasama niya na pumunta sa Galilee, pumunta nga sila. Kaya at that time, nung nakita nila sa mountain si Jesus, when they saw, they worship Him, but they doubted. Kasi ano pa yun eh? Kumbaga, hindi pa nila masyadong gamay at nakakapa yung nangyari na muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
3: Saka tatlo lang sa kanila ang naka-witness.
2: Oo.
3: The rest, yung eight, hindi. Kaya talagang majority, medyo may duda.
2: Oo. So ito naman, version ni Matthew, no?
3: Matthew.
2: Alam naman natin na mga ibang evangelist ay iba-iba yung kanilang
3: pananaw.
2: Version. So sundan lang natin yung version ni Matthew. Kaya sila ay medyo nagdududa pa. Kaya when Jesus approached and said to them, no, pinaalala sa kanila yung kasi noong pa man sinasabi na kailang hindi rin nila talaga naiintindihan na pinadala siya ng Ama, tapos babalik siya sa Ama, mga ganyan, no? So ngayon dito sinabi niya, pinaalala niya, all power in heaven and on earth has been given to me. Okay? So from the Father to Jesus. Tapos, yung sumunod naman sabi niya, go therefore and make disciples of Jesus, from Jesus to the disciples.
3: Mm-hmm.
2: Yun na yung mission. Kaya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and to teach them and observe all that I have commanded you. So, babalikan lagi natin, ano yung mga tinuro ng ating Panginoon? Puro sa kabutihan.
3: Yes.
2: Puro kagandahan. Mabuting balita. Kaya nga, napakaganda kasi naipasok din natin yung senaryo mga nangyayari ngayon na hindi ito yung kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya ang dami nagre-react. No?
3: Mm.
2: Kaya basically, ang tinuro, ang mabuting balita, ang magandang balitang itinuturo ng ating Panginoon, puro sa kabutihan ng lahat. Hindi kabutihan ng sarili.
3: Get. Alam mo, Father Mike, yung sinabi mo, maraming nagre-react. Natutuwa ako kasi parang in short,
2: gising na.
3: Nagigising na ang taong bayan. Tsaka tinutulungan tayo ng Espiritu Santo.
2: Oo.
3: Na mag-isip, makapag-isip ko itong mga pinapalabas sa atin, pinapakita sa atin. Totoo ba? Posible ba o hindi? Dapat ganun. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Tuturuan niya tayo sa tamang landas, sa tuwid na landas. At lahat yan ay punong-puno ng pagmamahal at sakripisyo. Wala siyang tinuro, mag-away kayo, mag-create kayo
2: correct
3: ng sarili niyong, you know, narratives. Ang nangyayari ngayon?
2: Yes.
3: E sa kakasagot nila, sabi nga nung isang lawyer, Father Mike, once you're a liar, through your own lies, marireveal yung mga pagkakasinungalingan mo kasi nagkanya-kanyang version, nahuli tuloy
2: correct
3: sila.
2: Sabi nga, sa nahuhuli ang isda sa bibig.
3: Ayun na nga eh.
2: So,
3: sa kakadepensa,
2: oh.
3: sa kakadepensa nila, ayun nga.
2: Oo.
3: Pero ang nakaka sakit lang kasi dito, hindi nila naisip, ang daming media sa labas.
2: Oo.
3: Eh kung may lumigaw ng mga putok.
2: Oo, totoo yan.
3: Diba?
2: May tsaka ligaw anong, na bahala.
3: Tsaka hindi sila pinapasok dun sa kwarto na yung kung saan may connecting door, di ba?
2: Yeah.
3: Tapos ang daming, ako nung narinig ko nga sa television, yung ang daming bala, kala ko maraming kalaban. Kasi yung ganun, ligaw na, na ano, tatatatat, ganun. Alam mo, ibig sabihin, hindi lang isang kalaban mo, marami. Tapos yung pala lahat, sila lang may gawa. Puro sa dingding pala ang pinakutokan. Warning shot.
2: Wall,
3: 27. Yung kabila, yung wall na yun, kasi ang mga MBI, tsaka yung nag-ano, yung carpintero, nasa kabilang side.
2: GSIS.
3: Oo, GSI. Lima ang ano. Siyempre, nagulat din sila, nagdepensa sila. Ay, nako. Pagdasal po natin, at sana the Holy Spirit will not leave us, kundi tuloy tayo at basbasin sana yung kamalayan nitong mga senador na ito. Kaya lang mahirap kasi hindi po sila Katoliko. Most of those in the opposition are not Catholic.
2: Yeah, pero mga ano dyan, graduate ng Ateneo.
3: Oh, graduate. Napindi silang
2: school.
3: Oh, yung nabasa ko nga sa YouTube ngayon, tinanggal na sa
2: yung
3: empowerment
2: isa.
3: Si Laurent Ligarda, tinanggal kasi sabi na assumption, di yan ang tinuro namin. May nagawa siya maganda, pero yung ginawa niya recently sa pagsanib sa mali, yun ang ano, yun ang niwawarningan tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng maraming karapatan, binigyan tayo ng maraming pananaw na magaganda, kabutihan, pero dapat gamitin sa tama.
2: Yeah.
3: Hindi sa maling landas dapat gawin. Kaya doon natin nakikita ngayon, hindi natutulog ang Diyos. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pangako, di ba? I'm with you always until the end of the age. Tsaka talagang makikita mo eh, yung kasamaan, hindi magtatagal, Brother Mike. Ang kabutihan, tuloy-tuloy yan.
2: Yeah.
3: Yet people has to choose. Sa ngayon, sa hirap ng buhay, huwag tayo kumapit sa patalim. Kumapit tayo sa dasal, kumapit tayo
2: sa Diyos.
3: Yan ang pinaka malaking sabihin natin na malaking magagawa ninyo para makaroon kayo ng katahimikan. Di ba?
2: Yeah.
3: Huwag tayo maging padahas-dahas. Just because you want to be in power. Sobra na eh. Eh, ang matao ngayon, tsaka hindi na yung sabi mo, kung anong binigay mo, sunod-sunuran. Oh. Nagre-react. No? Pati ang UP nagre-react. Ang mga lawyers, ang dami nagre-react. Kaya tuloy, sa pakikinig, una, ang mga tao, litong-lito, sino ba nagsasabi ng tama?
2: Ito.
3: Kasi pagpakinggan mo, ang gagaling. Pero you have to be reminded, Father Mike, di ba? Ano yung fake news? Ano yung mga false god?
2: Yeah.
3: Oh, sabi ng Diyos, ang mga false god, magaling magsalita. Kala mo, totoong Diyos ang si kanilang pinaglalaban. Yung pala, puros pang sarili. Diyan raw tayo, dapat maging maingat.
2: Yeah.
3: Kung ano man lumalabas sa bibig ng bawat isang tao at ginagamit sa pangalan Diyos, himayin nyo. Maging maingat, totoo kaya yun. Totoo ba sinabi yun ng Diyos, di ba? At kung medyo may duda, magtanong kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga pare, kung ganun-ganun, di ba? For you to be able to understand.
2: Yeah, no? Totoo.
3: Kasi magaling po magsalita ang mga fake news na yan, fake sabihin natin,
2: yung
3: mga false god, no? So, itutuloy po namin itong aming discussion ni Father Mike sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira.

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Okay.
2: Magandang hapon po ulit sa lahat naman nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ, 810 AM Radio Bandido. Together with Father Mike Garcia of the Congregation of the Blessed Sacrament, tutuloy po namin aming ma-personal reflection dito po sa Gospel for Tomorrow, which is the Ascension of the Lord. So, narinig ninyo, no, nung si Jesus ay nabuhay, si Mary, sabi nga ni Father Mike, no, at sinabihan siya na puntahan ang 11 disciples at papuntahin sila sa bundok kasi mag-uusap, no, no, dun sa Galilee. Pero, hindi ka nagtataka, Father Mike, no? Every time when Jesus appear, o kahit noon pa yung ang Diyos, sa bundok nangyayari talaga.
1: Ang bundok kasi sa Biblia, tita, ay parang isa lang.
2: Very holy, no?
1: Very, parang yung proximity ba sa langit? Tsaka yung commune with God. Kahit ngayon, mapapansin mo, karamihan sa mga retreat houses, nasa bundok.
2: Pero alam mo kasi totoo yung, ano, yung pag nasa ano ka, parang lapit-lapit mo sa langit. Di ba you remember?
1: Malayo sa distraction
2: sa
1: ba?
2: Bundok Lagawi.
1: Sa Tabuk.
2: Oo, sa Tabuk, di ba? Para ang ganda-ganda ng paligid. Diba? Yung mga ano, no, very green. Tapos parang ang langit maaabot.
1: Mula yung mga ano ng ibon.
2: Oo. Yeah, doon ko maririnig talaga na kaya siguro doon nag-appear kasi mayroong peace, no? May katahimikan at lahat makikinig kasi walang distraction.
1: Yes. Diba?
2: So doon natin nakikita, napakalaga sa Biblia ang bundok at ang sabihin natin dagat, no? Water and fire. Kaya kung nag-appear ang Diyos, it's either through the voices, but ngayon nung pinadala si Jesus, si Jesus na, di ba? Ngayon, Holy Spirit naman. So, nakikita natin dito, kahit anong panahon pa tayo, siguro 100 years from now, space age na yan. Baka mga robot-robot na po ang mangyayari. Baka mga tao, wala na, di ba? So, we don't know. Things is changing so fast, pero ang isang assurance ng Diyos is, kahit ano man pagbabago mangyari sa buong mundo, andyan pa rin siya.
1: Yes.
2: Yun ang maganda eh.
1: Yes.
2: No?
1: Sabi nga, hindi magbabago ang salita ng Diyos.
2: It will always be there. Kahit nasabi mo, lahat kayo naka-helmet na, nagda-drive sa inyo, marobot na,
1: yes.
2: Still, your faith will really bring you to safety and peace. No?
1: Yeah.
2: Kaya nakikita natin, itong Ascension of the Lord is talagang may assurance pa rin.
1: Yeah.
2: No, every time he leaves, parati siyang nag-iiwan ng magandang mensahe na talagang sabihin mo yung magkakaroon ka ng strength, no?
1: Yeah.
2: Hindi ka matatakot kagaya ng ginawa ng 11 disciples. Lumakas ang loob nila nung sinabi niya, hindi kayo nag-iisa dahil may papadala akong advocate, which is the Holy Spirit. Na siya ang gagabay sa inyo. That's why kanya-kanya. At dito sa Ascension, talagang binigyan na niya ng directives. Humayo kayo at puntahan ninyo lahat.
1: Yeah. Yung mission.
2: Ang mission ninyo. Yun nga. No? Puntahan ninyo lahat sa sulok ng buong mundo at ipagkalat yung salita ng Diyos.
1: Yes. Binyagan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya tita, ang isang kahulugan ng Ascension is not the absence of Jesus but the presence of Jesus. Intense presence, no? Kasi wala na siya physically pero yung presence niya mas ramdam pa rin sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya iyon yung interaction, yun yung dynamics. Kaya dito ang scene na ito, ang eksena ng ito, umaakyat si Jesus pabalik sa Ama. Kaya nga mga nakatingala pa sina yung mga 12 nakatingala, tapos nung wala na siguro kaya nagwo-wonder sila, ano na naman ang gagawin namin, iniwan na kami, no? Kaya merong isang scenario na bakit kayo nakatingin pa sa taas? Anong sinabi sa inyo? Go! Kaya you go na and make disciples of all nations. So ito yung pag-go na nila, yun ay yung mga nababasa natin sa Acts of the Apostle. Yun, napakaganda na. Pag dudugtong-dugtongin mo na yan, yan ay yung mga ginawa nila. Pero yun nga maganda ulit-ulit ni Tita na Nangako talaga si Jesus. Nung umalis siya, nung pag-akyat niya sa langit, nangako talaga siya, I will be with you always until the end of the time. Kaya nga, yung Holy Spirit. So, next Sunday po, yun ang ating ipagdiriwang. Yung pagbaba naman ng Espiritu Santo. So, sunod-sunod yan.
2: Kaya makikita mo, Father, nung sinabi niya, go therefore and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit,
1: yes. Diba?
2: Teaching them and observe all that I have commanded you.
1: Okay.
2: Kaya napakaswerte ng Pilipinas kasi isa tayo sa bansa na pinuntahan ng disipulo at binasbasan tayo.
1: Uh-oh.
2: That's why kahit magulo ang ating bansa, diba? Kahit anong sabihin natin, ang dami na natin nadanas ng mga calamities, di ba? Ngayon may panibagong darating, yung Mayon Volcano, no?
1: Tuloy-tuloy po.
2: Yung Kanlaon, yung Taal, nadami pa. Madami pang mangyayari. Pero nakikita
1: nyo. Tapos may El Nino pa.
2: No, tapos hindi lang man-made.
1: Matinding El Nino.
2: Na, pati ngayon, sabihin natin, yung El Nino na darating, matindi raw yan.
1: Oo.
2: Hindi lang yung bansa natin, no? So, nadaming pagsubok ang darating sa ating bansa. That's why kailangan lalo tayo kumapit sa Diyos. At kailangan parati natin, pinapasok sa utak natin, sa isip natin, sa puso natin, na pangako ng Diyos, hindi tayo iiwanan. Kahit anong mangyari, gagabayan pa rin tayo ng Espiritu Santo. That's the one that we have to hold on dear. Kasi nakikita natin, kalaban natin, yung pagtaas ng mabilihin, inflation, diba? Uncertainty in the field of politics. Tapos yung nag-aabang na makalamidad ng El Nino, yung Mayon, diba? Tapos yung away ng mga pamilya. So, ang dami. Ang daming dumadating na mapagsubok. Kaya kailangan lalo tayo kumapit sa Kanya. Diba, no?
1: Actually, meron sa akin nag-message sa akin. Umaga-umaga, pagising ko kanina ng umaga, ang tanong niya sa akin, Father, is it still safe to live in the Philippines? Kasi yung takot nila, well, ito naman may mga, may mga, may bahay sa England, may bahay sa US, kasi mga, lang sila dito sa atin eh.
2: Investor.
1: Oo. Hindi, palipat-lipat lang sila. May mga pamilya doon na nakatira. Sabi ko naman, well, una, magtiwala tayo sa Diyos, huwag tayong bibitaw. Kasi karamihan pa naman sa atin ay talagang walang ibang option kundi manirahan dito sa Pilipinas. Kaya kung safe, safe pa rin. Ito naman mga political crisis na ito ay lilipas din. Kaya lang talagang nakakalungkot, no? At nakakainis, nakakagalit itong mga ganitong pangyayari na kung sino pa yung inaasahan natin, tutulong sana sa kalagayan ng ating mga kapatid, natin lahat, ay sila pa yung lalong nagdumidiin.
2: Yeah, itong nangyayari sa ating bansa, lalo yung sa Senado, talagang nakakahiya po. At dapat sana matandaan, lalo ngayon itong mga bagong voters, no?
1: Oo.
2: Vote wisely.
1: Pagkakataon
2: na ninyo, kailangan itong mga nagiging kandidato, kailangan i-check ninyo maigi. No? Tsaka kailangan at least kahit paano mga lawyers po at least alam nila kung anong gagawin. Eh imagine mo yung manilalagay walang alam sa lawyer. Kaya na may impeachment. Hindi naman pwede maging presiding kasi hindi alam kung paano gagawin. Diba? So ibang-iba sa panahon ng impeachment ni Corona, ni ERAP kasi mga lawyer.
1: Magagaling.
2: Kaya yan, dito natin nakikita. Wala tayong dapat sisihin dito. Hindi yung mapolitikong sisihin natin. Tayo po. Kasi tayo ang naglagay sa kanila.
1: Oo.
2: Hindi tayo nag-isip. Di ba? Ang mga nakakaintindi, ilang porsyento lang yan. Maybe 5%. Yung mga hindi nakakaintindi at nababayaran, mas marami sila. That's why kailangan itong mga meron alam, kailangan magsalita at turuan. Yung mga hindi naiintindihan. Parang si Jesus, hindi po siya nagsabi natin, itong kinuha niya karamihan mga
1: lahat
2: fisherman na walang karunungan masasabi o ipagyayabang wala. Mm. Ordinaryong tao, simpleng tao, very humble. Diba? Sunod-sunuran sila. Bakit hindi niya kinuha yung mga parisis?
1: Yeah.
2: Diba? Yung mga maruruno, yung matatalino. Diba? Mm. Sa gobyerno. Bakit hindi niya kinuha? Yung kasi alam niya, kukontrahin siya at pang sarili ang iniisip. Kasi ang tingin nila sa sarili, ay magaling ako.
1: Magaling sila.
2: Mauuto-uto ko na yung matao. Unlike itong mga fishermen, itong mga disciple,
1: simple.
2: They don't have that kind of things in their mind. Kasi napaka-simple ang buhay niya. Masaya na sila maging mangingisda. May mahuli lang sila maisda. Masaya na lang sila. Diba? Kaya doon natin nakikita. Bakit mas gusto ng Diyos nabigyan ng biyaya ang mga mahihirap, yung mga talagang nagtatrabaho. Kasi nakikita niya, doon ang saloobon nila ay talaga para sa tao, hindi para pang sarili. No? Kaya doon natin nakikita na kailang mag-isip-isip na tayo. The next good leader, if we want our country to move on to a better, di ba? Nasa ating kamay ang sabihin natin, pag-elect ng mga tao, nakikita natin karapat-dapat.
1: Yeah. Marami nagsasabi niyan, tita. Marami na akong narinig na sana naman, just like you know, yung wish na sana ay panggising na sa atin. Sana sa susunod na eleksyon ay tandaan natin ang mga pangyayaring ito. So yung mga ganon, marami nang yung mga prayers nila, yun ang mga wish nila, ganun na ganun din, no? Kaya sana nga no makarating ito sa mga karamihan natin, mga kapatid, na mag-isip mabuti, na ang simbahan naman ay hindi nakakalimot magpaalala every time na merong election, meron kaming tinatawag na election formation education program, no? Kaya nga minsan nakaka-frustrate kasi yung pagkatapos ng eleksyon, ang resulta, makikita mo, parang hindi ito yung mga values na itinuro namin
2: parang
1: sa tao.
2: Parang mga, bakit yan ang nanalo? Hindi naman yan tinuturo. Lalo ngayon, may eleksyon yata ito sa Sanggunian ba?
1: Sa barangay.
2: Sa barangay. Ito po, napakalaga. Kasi, ngayon pa lang, sa eleksyon na ito ng barangay, sana ma-remind po yung mga taong bayan.
1: Oo, simulan
2: kung naririnig nyo yung nagkakandidato sa barangay captain nyo ay merong connection sa mga droga, may mga ganito. Huwag nyo na i-elect. Diba? Kasi, pag sila ang nasa pundo, itong mga running for, sabi natin, governor, mayor, diba? Congressman, sabi natin, mas senator, gagamitin sila. Kaya hindi tuloy tayo nakakakuha ng matino kasi sa umpisa pa lang, mali na ang mabinoboto. That's why kung gusto ninyo, magbagong buhay nyo, mag-umpisa dito sa barangay level.
1: Tama yun, tita. Kasi nga, kakapitalin na naman dito yung mga mahihina nating kapatid. Pangangakuan na naman sila ng kung ano nung pangako. Kaya minsan, ang mga kapatid naman natin na nandiyan sa mga mabababa, sa mga nasa laylayan, mga mahihirap, mapangakuan lang, mabigyan lang ng isang ng dilata o ng pera, yun ang ibubuto nila. Hindi na nila inisip yung future, hindi na nila isip yung kapasidad ng taong ito, kakayahan ng taong ito. Ito ba ay yung mga wala na silang check ng background. Kaya napakahirap talagang i-form ang mga kaisipan at kamalayan ng ating mga kapatid. Pero ang mga kabataan, ito ang isang redeeming factor sa atin na nakikita ko. Yung mga young generation, sila na yung mga nangunguna na kahit nga doon sa amin sa barangay na kung nasaan ako, may mga pinupost sila eh. Tatandaan po namin ito. Hindi po namin ito kakalimutan hanggang 2028.
2: Dapat lang.
1: Oo.
2: Huwag sila mag-absent-minded, di ba? Ang maganda nakikita ko ngayon dun sa Congress, ang babata, itong mga prosecutor, yung 11 prosecutor, makikita mo sa kanilang tindi, sa kanilang pananalita, sa kanila, it's a mixture of young and old.
1: Yes.
2: No? May mga veterano na, pero respetado, very respected. instead sila. Mm-hmm. Itong mabata, yung mabago, makikita mo, they are trying. Yeah. At talagang willing to learn. Tsaka mm-hmm. talagang matatalino. Nakikita ko, maganda itong composition ng
1: prosecutors
2: talaga. Tsaka ang babata.
1: Oh, ang babata.
2: Mm, diba? Pero, hindi kagaya nito sa mga senador na ito, ay nako, nakakahiya talaga.
1: Oo, kasi talagang, ewan ko ba, napulyot na yung kanilang, sa tagal na nila ng mga, tagal na nila sa pwesto, ay pumasok na sa isip nila yung poder, yung kapangyarihan, na parang hindi na sila natitinag, no? Hindi na sila parang mga untouchable. Excuse me, maraming nakapos na dahil sa boto namin, kaya kayo nandyan. Oo. Kaya ngayon, talagang tatandaan na namin ito. Hindi namin ito kakalimutan hanggang 2028. Yun ang mga makikita mo. And these are young generations. Young generations. Sana nga, pati itong mga kapatid natin na madaling mapangakuan, madaling hilot-hilutin, madaling nakakalimot, sana pati sila ay maano na rin sa mga pangyayaring ito. Makita na nila kung ano yung epekto ng maling pagpili sa mga taong sa una pa lang talagang dapat ay hindi natin iniluklok dyan.
2: Pero kailangan niya, alam mo, dapat umpisa pa lang sa pamilya. Mag-usap-usap ang
1: pag-usapan.
2: Mag-usap-usap mga pamilya. Alam mo, nung natandaan ko noon, yung pinupuntahan kong bahay ng Commodore, taga Navy siya, no? Tapos yung mga magkakapatid, kaibigan ko.
1: Uh-oh.
2: Alam mo, nung kami andoon, nung ano pa lang ako, nung college pa lang ako noon, pagpupunta ko sa kanila, sa hapag, mga anak niya, lima ang kalabang ko. Ako lang nag-iisa kasi mga Aquino sila. Ako lang ang Marcos. We really argue, we really talk. Pero yung si Commodore, tsaka yung asawa niya, tahimik lang, nakikinig sila. Yes. They allow the young, mga anak nila, tsaka ako, kanya-kanyang opinion.
1: Exchange of opinion.
2: Ano siya, very respectful, tsaka at the same time, may freedom, no? Walang, hindi dahil sa magkaiba ang aming kinikilingan, kaya nawala ang aming friendship, hindi po. Kundi, we learn from one another. Sana sa Senado, ganun. Kahit anong grupo kayo, always, ano bang dapat ikakaganda para sa bayan.
1: Mm-hmm.
2: Di ba?
1: Totoo.
2: It's a healthy discussion.
1: Yes. Diba? So maganda nga yan, tita. That's a good opinion na magandang magsimula sa family, pag-usapan, at talagang magpalitan ng
2: kuro-kuro.
1: Anong opinion mo dyan? Bakit yan ang pinipili mo? Yan ang sinusuportahan mo? Parang open discussion na hindi, wag maging mitsa ng pag-aaway at pag hindi pagkakaintindihan, kundi maging daan ito para magkaunawaan at magkalinawagan.
2: Alam mo, nung dati, siyempre sa busy ko, wala akong time manood ng television. Pero nung nakaroon ng last year, yung sa impeachment case labang kay Sarah, nakikinig ako at yung mga palitan ng kanilang opinion ng mga during the trial. Nagising ako, sabi ko, very healthy, pakinggan, kasi yung mga hindi ko alam, na nalaman ko tuloy.
1: Uh-oh.
2: So, kaya nga, that's why, ang advice ko dun sa mga university na mga kaibigan ko, mga dean, mga pare, mga estudyante, mga student leader, sabi ko, i-discuss ninyo.
1: Encourage
2: yung ano ba yung pros and cons. Uh-oh. Kasi karamihan na walang pakialam. Mas gusto nila maging artista, matutong magsayaw, matutong kumanta, kasi ang iniisip nila sa showbiz.
1: Yes.
2: Habi ko, ang future ng ating bansa ang nakataya. We need to choose a good leader. Kaganyan, kundi ako nanood sa television yung impeachment trial last year tsaka ngayon, hindi ko malalaman, ganun pala, kagrabe. Ang corruption, di ba? Ang abuses, di ba? Parang, kaya sabi ko, advice ko, sa school, i-discuss. Kunyete, yung mga iba hindi nakapanood, since nasa YouTube, panuorin nila para magkaroon sila ng kamalayan, ano bang tama, ano bang yes. mali. We are not going to tell them to condemn or not. kundi para lang magkaroon ng liwanag ang kanilang pag-iisip kung ano ang tama, ano mali. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos. Nung sinabi niya, go and spread, sabi niya ganun. O, diba? The good news, yung ibig sabihin, turuan yung tama ang salita ng Diyos. Yeah. Marami siyang binigay na commandment sa mga disipulo. That's why it's our role and duty and responsibility to share the good news to others. Kaya yung mga teachers, yung mga university na school, since marami nag-aaral, responsibility niya kasi nakakagulo ng ating bayan. Hindi na alam kung sinong paniniwala. But the educational institution can do something na turuan, i-discuss ang mga pangyayari. Kasi naka-YouTube naman eh.
1: Oo.
2: Diba? Makikita din man katang isip yan eh. Hindi yung chismis, yeah, kundi merong pureba kasi nangyayari.
1: Diba noon meron tayong subject na current events, social studies?
2: Oo.
1: Diba? Napapag-usapan yan. Natatandaan ko noon, ano pa lang kami, high school. Meron na kaming exchange of ideas eh, and opinions.
2: Mm-hmm.
1: So pati yung teacher, nag-ano lang siya, nag-moderator lang siya, palitan kung ano ang mga opinion. Kasi nga, it was also part ng formation eh. Formation of mind, formation of conscience.
2: Yes.
1: As young as we are, as we were already taught how to look at the both sides.
2: Ang nangyayari, ang tinuturo ngayon is easy way to get rich, easy way to get stardom, easy way to be elected, di ba? So wala na yung dati-dati na yung kailangan pag-aralan yung maigi, di ba? Yung kasaysayan ng ating bansa, bakit nakaganito, ano nangyari during that time, di ba? May dapat ganun, history has to be told.
1: Yeah, totoo yan.
2: Kaya ganun dapat para yung matao magising at maiwasan ulit ang pangyayari. Dahil karamihan kasi sa atin, hanggang di tayo affected, okay lang. But
1: totoo.
2: Ang mga apo-apo niyo ang magkakaroon ng impact niyan later. Yeah. That's why, kailangan po magising na po tayo, lalo na itong election na darating, choose the right barangay leader po sa inyong area. Yeah. No? Uh-huh. That's one way of getting a good leader sa 28, di ba? Itutuloy po namin itong aming magandang discussion ni Father Mike sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Radio Bandido.
1: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
2: Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng mga tuloy-tuloy na nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ, 810 AM Radio Bandido. Together with Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, itutuloy po namin aming personal opinion, personal reflection dito sa Gospel for Tomorrow, which is the Ascension of the Lord. So, nakikita natin sa pag-uusap natin, napakahalaga yung assurance na binitawan ng Diyos. Yung habang umaakit siya, inassured niya yung kanyang mga 11 disciples na huwag matakot, kundi ituloy ang kanilang mission, which is really to spread the word of God. No? Mm-hmm. Yung kanyang commandment, yung kanyang pagmamahal. Parang ikwento. Actually, ang mission nila is storytelling.
3: Yes.
2: Sa ating panahon ngayon, tawag natin dito, storytelling. Pero nung at that time, is really spread the word of God. Mm-hmm. So maganda rin ngayon itong mga bata ngayon, na bigyan natin sila ng scenario, pero hindi yung scenario na mag-create ka to destabilize the country division, or the family, mag-create ng division, tipo ganun. Kasi ang Diyos, nung inutusan niya itong disipulo, humayo kayo, go and spread the my commandments, spread the word of love, spread the word of right and just, diba? Hindi niya sinabi, mag-create kayo ng gera. Mag-create kayo ng division. Wala siyang sinabing ganun. Kundi, puros kabutihan, encouragement. Yun, oo. Tapos ang kanyang ginawa, binigyan niya ng lakas loob itong mga mesaya niya para maging maayos ang kanilang mission. Imagine mo, hindi yung isang sakay lang na aeroplano, in 1 hour, in 30 minutes, in 5 hours, nakakarating. Years at buwan po ang ginagawa nila. Disyerto. Tayo ngayon, konkreto. Puro semento. Wala na ka nang makikita mga cobblestone o kaya mga, sabihin natin, mga sand. Walang ganun. Walang camel, di ba? Ngayon, electric car na nga ngayon. So, ibig sabihin, mas madali ngayon mag-spread ng pagmamahal ng Diyos sa kapwa mo. Pero bakit hindi natin nagagawa? Parang nakakaligtaan natin, we were provided every means to spread the words of God and to do our mission. Pero it seems we are failing. Nag-umpisa sa mataas. Yung ini-expect natin na makakaibsan tayo sa mga nagaganap ngayon, sa mga kahirapan, sa mga problema, coming from the Senate, wala tayong na-expect sa kanila, kundi ang ginawa nila, lalo pa tayo pinagdusa sa kanilang mga kamalian, kanilang pangsariling, di ba? Natuwa na tayo nung narinig natin sa Congress, ma-impeach, no? Kasi tuwang-tuwa sila, kasi 257. Mas mataas pa raw ang boto kaysa nung last year. Ang last year raw is 160 votes, ngayon 257.
3: Oo, 200, sobra.
2: So, out of 320, parang yung mga expert, no? Yung mga political analyst, political expert, lahat sila, Father Mike, tuwang-tuwa sa nangyari. Ibig sabihin, may probable cause na may nakikitang hindi maganda na ang nawi-witness. Ngayon, they use the Supreme Court to block it again. Kaya sana kung ano man yung kahinatinan, ang, kung napanood natin ang proceeding dyan, makikita natin ang ebidensya is there.
3: Yeah.
2: Di ba? Yung mga nakapanood, we really say there is probable cause. Pero kung yung mga hindi nanonood, nakikinig lang sa mga balibalita at hindi mahirapan maintindihan.
3: Totoo.
2: Di ba? That's why it's very important. Kung meron kayong kamag-anak sa bahay, mag-discuss para maunawaan nila ano bang pinaglalaban natin.
3: Yeah.
2: Ang pinaglalaban natin ngayon, yung susunod na henerasyon, yung kapayapaan para sa susunod na henerasyon at yung kanilang ekonomiya ay guminhawa para lahat sila ay makapag-aral, di ba? At sana yung mga walang bahay, yung di na sa squatter matukundi, buildings, patayo ng buildings, yung parang tenement yung nakikita natin sa buong mundo, no? Hindi yung ma-squatter, kaya dahil sa mga squatter niya, minsan nakikita niyo mabasura sa ilog, sa ano, di ba?
3: There are many
2: things. na kung magigising lang ating gobyerno,
3: huwag
2: nating gamitin sila sa election kaya hindi nyo inaayos yung buhay nila.
3: Correct.
2: Dahil sa boto eh.
3: Yeah.
2: Di ba?
3: Napapangakuan lang kasi sila, tita, tuwing election. Kaya tuwing election din, gamit na gamit ang mga kapatid natin na ito. At sila naman ay nasisilaw. hindi na nila natatandaan kung ano na yung mga kabutihan o kasamaan na nangyari at nagawa. So anyway, itong sanang magiging, tama nga si tita eh, sanang magising na tayo itong parating na local barangay election. Simulan talaga natin dito sa
2: kaya nga, kung ikaw baba, ay kandidato sa barangay captain o sa makonseho, tanungin niyo, may nagawa ba siya? Kung siya ay dating barangay chairman niyo, isipin niyo, nung siya ang humahawak sa distrito natin, may nagawa ba? May pagbabago ba sa ating safety, sa ating security, di ba? Malinis ba? Maayos ba? Mga ganun.
3: Yeah.
2: At kung sa tingin niyo, maganda, di boto natin ulo. Okay. Kung walang ginawa at narinig ninyo, iba pala ang pinag-aabalahan. Then, hindi nila pinapansin yung kapayapaan sa paligid nyo.
3: Yes.
2: Di, huwag nyo iboto. Di
3: tapos
2: ba?
3: Kung baguhan naman, tanungin, ano bang magagawa mo?
2: Oo, kausapin din. Dapat ganun, maging engaging. No? Hindi na yung basta lang pag andyan siya, dahil artista, guwapo, lapupunta, pero walang, tapos may ma-artista kakanta, may isa-sa, hindi ganun. Pag-usapan, kasi nung malita ko, mga debate, naririnig ko, di ba? May entablado, tapos andyan yung nationalista, yung mga liberal, silang dalawa, tapos makikita mo, harap-harapan. Nagsasagutan sila.
3: Kaya, noon yung mga statesman,
2: may stage na noon. Sana mangyari ulit ngayon yan, para, di ba?
3: Walang alam na mga kumakandidato. Wala nga plataforma di gobyerno.
2: Wala na talaga. Kaya talaga marami pong pagbabago na matagal ko na po naririnig. Kailangan magbago. Pero it seems, falls into deaf ears. Kaya dapat yung mga may concern, yung may pagmamalasakit sa ating bayan, mag-isip-isip, di ba?
3: Sa atin din talaga magsisimula ang pagbabago, tita. Tama? Yung bang, sabi mo, nasa kamay natin actually. Ang yung election ay napakagandang paraan ng pagpapahayag ng ating kapangyarihang pumili. Kaya wag natin sayangin 'yon. Wag natin ibibenta kasi 'yan ay kapangyarihan na ibinigay sa atin. Imaginein mo na yung ating boto ay napakalakas maglulukluk sa mga taong gusto natin mamuno sa atin. So anyway, ito pong Ascension bukas ay paalala din sa atin na ang misyon na iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad ay iniwan din sa atin. Kaya tayo mga misyonero, ang simbahan ay misyonero. Pag sinabi nating misyon, hindi nangangahulugan na iiwan mo ang sarili mong bayan, pupunta kung saan-saan. Hindi. Magsimula ka kung nasaan ka. Magpahayag ka kung sa pamilya mo kinakailangan mo magpahayag, then do it. Kaya nga sabi ni tita kanina, yung this is a very concrete concrete scenario. Yung simula natin sa pamilya natin.
2: Yes.
3: Sa pag-i-evangelize po, kasabay dyan yung pag-uusap tungkol sa kung ano makakabuti sa atin in all aspects of life. Bahagi ng aspeto ng buhay natin, ang political life, economic life, social life, no? Lahat yan kasi ito ay integral part ng ating buhay. Hindi natin pwede yan pagpababayaan. Hindi natin pwedeng sabihin, anak ko, wala tayong pakialam din sa politics, wag na natin. Hindi. Meron po tayong say. Meron tayong dapat na sabihin. Kaya dyan sa evangelization, tinatawag nating integral evangelization approach ng simbahan, kasama dyan ang economic, kasama ang political, kasama ang social, ang cultural, lahat, pati ecological, sa lahat yan. Kaya yung sinabi ni Jesus na go and make disciples of Jesus, make disciples of all nations and baptize them, exactly yun ang ating mission. Yun yung ating gagampanan. Yun ang ating gagawin. Lahat po tayo bininyagan. Lalo ni mga Katoliko dyan na nakikinig sa atin. May tungkulin po tayo magpahayag ng mabuting balita. Ang ipapahayag ay hindi mga fake news. Ang ipapahayag ay hindi yung mga bad news, kundi good news. Kaya pati yung pagpapahayag, pagpapakita ng kabutihan, yun ang dapat laging nang umiiral. Hindi yung katulad ng mga nangyayari nito mga nakaraan na hindi gaanong kagandahan, no? Tapos ang iba pa nga dyan, nagko-quote-quote pa sa Biblia. Diba? Nakakalungkot kasi tama yung sinabi ni Tita kanina sa first part na hindi ikinagtutuwa ng Diyos na gamitin ang kanyang salita sa maling konteksto, sa maling paraan. No? Kasi this is self-serving. Diba? Na hindi mo maintindihan, ay nako, maliwanag naman sa sinabi ng ating, never use God's name in vain. Kaya mag-ingat tayo.
2: Alam mo, Brother Mike, kung i-analyze mo as a psychologist, kunyari ikaw ay isang psychologist, kung sino pa yung nagsasabi, ako ay lalaban sa droga, ako ay lalaban ay, sa... Nako. Ay, nako, maging maingat tayo because yung pala, sila ang head.
3: Sila
2: pala ang namumuno, di ba? Sasabihin nila, in the name of God, yung mga nagsasambit ng pangalan ng Diyos, ingat kayo.
3: Walang
2: kasi
3: Diyos siya.
2: Wala, hindi sila naniniwala. But dahil magaling magsalita, they are using it. Diba? Kaya kailangan maging maingat, maging vigilant tayo at maging discerning tayo kung ito ba nagsasalita. Hindi porque sinabi niya, mahal ko si Jesus, maniniwala kayo.
3: Deception.
2: Kaya nga sabi noon sa Eucharistic Congress, no, kung saan si Cardinal Tagle nagsabi, hit na hit siya kasi sabi, ang daming false God.
3: Yeah.
2: Diba?
3: Yeah.
2: Yung mga nagiging sabihin Diyos-Diyos pero mga peke pala, no?
3: Yes.
2: So, doon natin nakikita. Napakadali magka ngayon, nakikita natin sa news. Ang dami na bibiktima sa cyber, ano, yeah, yung mga nagkakaroon ng atas, susumbong sa ano. Eh, kundi kayo gumagawa ng ganun masama, di ba? Paano naman maipipicture? So, maging maingat po tayo sa ating decision. Maging maingat tayo sa ating mga action, di ba?
3: Yan ang papel ng Holy Spirit, Tita. Na next Sunday yun ang ating pag-uusapan.
2: Kasi
3: yung
2: kailangan,
3: discerning is a gift of the Spirit. Di ba? Huwag tayong paloloko. Don't be deceived ng mga sweet words,
2: yes,
3: na sinasabi ng mga tao basta-basta maniwala. We really have to be very discerning and the Holy Spirit will really guide us. So sana maging bukas din tayo sa galaw ng Espiritu Santo kasi kung sarado din tayo, nako, paiiralin natin yung boses ng kabila, boses ng demonyo, talagang lugmok tayo sa kasamaan. Pero ang Holy Spirit, hindi tayo papahamak.
2: Kaya ngayon, naririnig natin, nababasa natin, napapanood natin, mapulis. Sila na po ang gumagawa ng hindi ka nais-nais, diba?
3: Kakalungkot
2: din yan. Nakakahiya din tayo. Kaya tama yung sabi ng isang kaibigan mo, is it safe?
3: Yeah.
2: Diba? To stay in the Philippines.
3: Yung
2: mga investor, nagsisialisan kasi nakikita nila, eh kung ganito, masyadong corrupt. Tapos, magulo pa sa Senado. Ang politika, magulo. Sabi nila, paano, hindi maganda talaga na, tapos yung red tape, no? Yung bureaucrats na ano, hindi rin maayos-ayos. Sino naman magbibigay ng trabaho sa atin? Ang tao natin, umaalis para makapaghanap ng trabaho, anong kapalit? Sira ang pamilya.
3: Ng pamilya.
2: Diba? Kaya yung na-interview ko noon sa Hong Kong na magkapatid from Nueva Ecija.
3: Oo.
2: Sabi ko, alam ko mahirap ang buhay niyo dito. Nagsasakripisyo. Kaya minsan dalawa, tatlong pang trabaho niyo para lang may maipadala. May totoo po yun. Kaya lang sana ang hinihiling namin, sana pagbalik namin, buo pa rin kami.
3: Nako. Oo.
2: So, there's already
3: nako-compromise
2: a sign for them na there is no guarantee when they go back, andun pa yung asawa, yung mga anak ba, nag-aaral. So, nakikita nila, malami pa rin silang haharapin problema pag-uwi sa atin.
3: Yeah. Actually, marami akong dyan sa Nueva Ecija, siguro mabibilang ko ng mga nahawakan kong kaso sa simbahan.
2: Uh-huh.
3: Hindi na nagkaroon ng magandang conjugal life, gawa nga na nasa abroad yung babae, lalaki ang naiwan dito, dalawang anak, akala nila, pinag-akala ng babae, pinag-aaral niya, pinag-aaral ng tatay yung kanilang dalawang anak, nalalaman niya na yung pera pinadadala niya hindi nagagamit sa tuition. So grabe yung mga ganong senaryo, ano? Hanggang sa dahil doon, naghiwalay na lang sila. Tapos ang ginawa ng nanay, talaga pinadiretso na lang sa school yung mga yung tuition doon sa bata. Kasi hindi rin siya nagtiwala doon sa kanyang mga kapatid. Kasi malamang ganun din ang gawin. At ang pera talaga ay very tempting, no?
2: Oo. Ang na, power, yes. Money power, so, talagang ano yan, very tempting.
3: May mga ganong senaryo talaga, tita. Nasisira ang pamilya, na iko-compromise ang pamilya dahil lang dyan sa mga...
2: Oo, tignan mo yung nangyayari ano, ngayon sa Lopez family. Ang yaman-yaman. Ang daming mga negosyo. Eh, dahil lang sa power. Di ba? Yeah, nag-aaway-aaway na.
3: Kawawa din mga tao, no?
2: Di ba? Yung mga transport, yung magkapatid sa Mindanao, Ceres, nag-aaway-aaway na rin. Meron akong kilala, maraming lupa, maraming building dito sa Makati, sa probinsya. Imagine ang nanay, apat, lima ang anak. Tatlo, yung nanay, tsaka dalawang anak. Kinasuhan yung tatlong anak. Magkakapatid, tatlong anak. Imagine, parents, yung di ba? Parents versus sibling among sibling. Habi ko, ano na nangyayari? Hindi man yan tinuro sa atin sa salita ng Diyos. Di ba? Hindi man tinuro yan sa mga disipulo. Pagpunta nyo doon, ha? Sabihin nyo, mga naming asawa, walang ganun. Di ba? What went wrong? Kaya magandang itong ascension na ito, pinapaalala lang sa atin na ang Diyos ay hindi natutulog. We need Him, and we have to pray for Him. And with the support of the, sabi natin, the Holy Spirit, mag-guide tayo sa tamang landas. Kailan lang po, buksan natin ang isip, ang puso natin, at ipagdasal kung anong gusto ninyo. Hindi yung basta na lang tayo tanggap ng tanggap. Ang Diyos ay nakikinig. God is listening, so you have to speak up. You have to tell Him how you feel. Kasi kung di po tayo iimik, basta na lang, bahala na, di ba? Ganun lang tayo, walang mangyayari sa buhay natin.
3: Yeah.
2: Ang kailan ng Diyos, naglalambing din ang Diyos, gusto din niya marinig yung magagandang boses niyo, di ba?
3: Yeah.
2: That is why God give us the words, give us the mouth, para lang makapagsalita. He has given us so much. So dapat ibalik natin sa tama.
3: Sobra-sobra. No?
2: Sobra-sobra na yung freedom na abuse, power na abuse, di ba? I don't know. Hindi ko na alam, parang pag iniisip, may future ba ating bansa? We don't know. But I always trust God will not let Philippines down, because alam nyo, isa po tayo sa mga bansa na binasbasan niya.
3: Correct.
2: There blessed. Is no doubt Philippines is a blessed country. We just need to put our act together. Sana nagustuhan po ninyong episode namin dito. Hanggang sa muli, dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.
3: Amen.

0: Watching with us is Edwina Boga, our close friend from Pear Cargo. Sabi niya, hello Edwin. To the G and Tita March, magandang gabi po sa lahat. Pag gusto niyong magpagupit ng magandang ano sa SM Sukat po, merong barber shop na
1: nakalimutan ko yung pangalan.
0: Owned by Edwin. And so alam mo, hindi ko kayo dapat ako kontento sa isang trabaho lang. Kunyari, broker kayo. You have to explore all your talents and all your opportunities. Kung maraming na-offer sa inyo na ano, kailangan entrepreneurial lang ang ano natin. Edwin. And sabi ni Ma'am Miles, a very memorable song for me. Habang nag-labor ako sa panganay ko, yan ang background music. Namimilipit na ako.
2: Smile lang kailangan pala.
0: Sa sakit, tapos madidinig ko yung smile even though it's aching. Oo nga naman. Diba? Sabi, smile lang daw eh.
2: Heroes Barbershop.
0: Heroes Barbershop. Okay. Tapos meron mo yung katabi na Serenity.
1: Serenity.
0: Parang meron. Tutuwa ako sa'yo, Edwin. Hindi pa kami nakakapunta doon. But minsan, papasyal kami.
2: Papagupit ako.
0: Anong gugupitin sa'yo?
2: Kilay.
0: Sabi ni Rebecca, love this. Thank you, Rebecca. And of course, as we were discussing homes and broken homes and happy homes and whatever home, ang sinasabi nga, a house is not a home. Okay.

0: Kasi po, namasyal kami kanina. Tapos kagabi, ang sama ng pakiramdam ko. Kaya hindi kami... This was supposed to be a recorded episode. Pinayagan naman kami ng station because nga there's a booth in ano in Rockwell. Nagbabasar kami. Anyway, we like it better when ano eh. When we do live. Kasi we can interact with them. Alam niyo ba, kahit hindi na tayo number one sa views, number one tayo parati sa interaction and comments. Nakakatuwa naman. Ayun. So, anyway. Malapit na ba?
1: Yeah, meron ko pang anong kanta?
0: Too Far the Road. Gusto ko kasi yung guitar portion na eh. Ay, ito gusto mo ito?
1: Ano po, no? Huh? Agal ko rin di natugtog yun, ha?
0: Para ka.
1: Favorite ko yun.
0: Okay, here goes. Yeah. So, para ko sa mga pinili niyong mag-asawa, kailangan to for the road kayo. I mean, you travel to your journey in life together until, di ba, until you are separated by what? By death or whatever. Pinagtatrabaho ano ang marriage. And so, here goes. From the movie of the same title.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Magandang umaga. Ito si Rose Sulangon, ang inyong kagabay at kaksyon. Huwag kayong bibitaw, tampok natin ang mga magagaling na lingkod bayan.

0: kaibigan, napakabilis ng panahon. Isang taon natin na ipakita ang Puto Latik Festival 2025. Tayo pumayag ng Binyanese na nawagan si Mayor Joel Alonte na simpleng celebration. Pero ang mga participants, bumongga na naman, di maawat. Ito po si Rose Langon, yung kagabayan action, dito lamang sa programang Gabayan Action. Mga kaibigan, ang tagumpay ng Sinakbo 2026, marami pa rin participants gumising ng maaga. Siyempre, number one, sa department, Mayor Lee Garcias.
1: First meeting with Sinakbo, active for 17 years of training. Saktan tayo ng pandemic. And then, we are very happy that going strong pa din ang event na ito. Dumadami pa lalo ang sumasali dito, ang nasusuporta dito. Since our team now is our power, our planet. This should have been last April for the Earth Day, no? Environment Day natin, Earth Day natin last April, but then we moved it a little because of the schedule natin, ano? But anyway, I'm very thankful, of course, sa Save Silang Santa Rosa River, SDR2, sila ang naging spearhead nitong proyektong ito, no? Of course, member nito si Mami, si Mayor Lamorque, si Elias. And this is not just about the environment, ano? This is also about the health of the people. No, so, very kindly, sasabihin na ano lang po para sa either way, no? Health lab or environment. This is for both. No? For both. And pinapakita nito na as a small action natin, ng isang individual, running, biking, and walking, yung effect sa Mother Earth, effect sa environment natin, malaki. So, and alam naman na talaga environmental programs we have it here. So, thank you very much to SDR2 for spearheading again a very successful Sikat-lakat-lakat-lakbo program natin, Sinakbo. And we will be doing this always. No? Sabi ko nga, ngayon 2,800 po sa participants natin. This is not only, of course, for the environment, it's also for the health of the people.
2: Thank you very much. In supporting ito pong ating program na ito. And of course, at ito nga po ako sa Sinakbo. Ang Sinakbo actually is a private, is a NGO. So SDR2 nagmamanage at nagko-coordinate po ng ganitong klaseng mga programa natin. But of course, fully supported po namin ni Mayor Eileen ang ganitong klaseng mga programs. So at every year, may Sinakbo tayo. This is for the protection of our rivers here in the city of Santa Rosa. Because of them, marami po tayong nagagather na data at kasama po natin sila as CSOs sa mga environment programs po ng lungsod ng Santa Rosa. Sa tunayan nga po, sila rin yung nag-initiate kaya meron na po tayong, well, hopefully by mid-year or by end of May po, naka-install na po yung mga river monitoring system po natin. Okay. Happy Mother's Day po, so of course, kay Mayor Eileen, sa aking kapatid, si Ate Heli, sa aking pong nanay, si Mayora Ofi po, Happy Mother's Day po. Sa lahat po ng mothers na nakikinig po ngayon, Happy Mother's Day. And of course, ano rin po, ika 21 death anniversary po ng ating Mayor Leon C. Arcillas. But of course, ano na po, blessing lang po ng puntod niya. Nandito tayo sa Sinakbo. Always in support po ng ating mga iba-ibang programa dahil andyan po lagi kami ni Mayor Eileen Arcillas, ang Tatak Arcillas, at ang serbisyong wagas po namin.
3: Unang-una, nagpapasalamat kami sa Office of the City Mayor kasi ever since, hindi nawawala yung support nila. For the past 17 years, sila na pala. Actually, sila naman talaga ang nagbuo nito together with SDR2. At hindi nawawala yung support nila. So, papasalamat kami sa city government at lalo din sa iba pang mga companies. Actually, si Vice Mayor palagi maagahin. Wala nang maging Vice Mayor siya. Siya palagi nandito rin. Hindi rin tayo pinapagayaan. Actually, si Ma'am Ofi, yan ang tinatawag namin na pinakananay ng SDR2. Kasi itinayo ang SDR2 ng 2000, year 2000. Nandiyan na siya. Siya lang hindi nawawala dun sa mga naunang nagtayo ng SDR2 Foundation. Tatak Arcillas, serbisyong wagas.
1: Sana naman tayo regular program for clearing talaga. Every week naman talaga yan. No? Yung clearing natin ng mga waterways. Pero again, be reminded the engineering, the CENRO, and the CDRRMO natin na may mga naipon na basura daw dito sa waterways. River na to, sa waterway na ito, kunin. Kasi marami tayong drainage programs and projects as well. So, sa ikaw tapusin na yan para pag dumating yung pag-ulan, ay hindi naman tayo maiipit na naman na mabilis ba sa tubig. Pero dahil nga malinis siya, tumaas man sa road, no, yung tubig, bumababa naman sa agad.
4: Again po, sa lungsod ng Santa Rosa, lahat po ay alaga sa lungsod po ng Santa Rosa, lahat po ay sinusuportahan at pinapantayan. Again, ito po ang inilingkod, Arlene de Arcelias, punong lungsod na lungsod ng Santa Rosa, nagbibigay servisyo sa taong bayan po. And happy Mother's Day to everyone. Tatak Arcelias, servisyong wagas sa inyong lahat at servisyong makatao, lungsod ng Makabago dito po sa Lion City on the south, City of Santa Rosa.
5: Okay mga kaibigan, the smart and action mayor, Mayor Arlene Arcelias.

0: kayo sa mga kasama natin. Ang ating napakagaling na mayor, napakasipag. At ito yata yung pangalawang putulating festival ng kayo po ay mayor. Sabi ni mayor sa amin, gusto niya lang daw ay simple. Pero hindi naman ninyo napigilan ang inyong mga participants na maging simple, bumongga. Ayaw ng Binyanense na sila ay sisimple sa kanilang mga panbato, sa kompetisyon ngayong pagbubukas ng Putulatik Festival. Mga kaibigan, Mayor Jel Alonte.
1: Sa ating mga taga-Binyan, Happy Putulatik Festival at syempre Happy Fiesta San Isidro Labrador. Dito sa ating na pagdiriwang natin Putulatik Festival, syempre i-showcase natin ang ating kultura at syempre yung heritage ng ating kung saan tayo nagmula, kung saan nagsimula ang ating mahal na lungsod ng Binyan. Yan po ay talagang ipinakita at syempre sa lahat ng mga barangay officials, barangay captain, sa lahat ng mga kabataan, talaga sila yung nagpursige to participate sa mga events dito sa atin sa Putulatik Festival. Kaya hindi natin sila napigilan dahil talagang gusto nila mag-participate at gusto nila ipakita ang talento ng bawat isang kabataan na Binyanense. Meron tayong trade fair, meron din tayong mga street dance competition, yung street dance, and syempre meron tayong mga Mr. and Miss Binyan, talagang yan inabangan ng Little Miss, Gandang Nanay, meron din tayong para sa ating mga LGBTQ+, meron din tayong mga ganyan. At syempre, yung kultura na ginawa natin na meron lang tayong mga binawas, pero syempre, ito ay sa inisyatiba ng ating pamahalaan sa pangunan ng inyong likod, isama ating Vice Mayor Dada at buong sanggunian panglungsod. Sa panahon ngayon, at lalo na sa hindi inaasahan nangyayari sa ating pamahalaan, pero kami po dito sa lungsod na Binyan, pinipil po natin at sabi ko nga, lagi kong pakiusap, at Rose, tayo magkaisa, maging mahinaw sa bawat hakbang na gagawin po natin, sa pinaplano po natin. Dahil ako naniniwala, tayo mga Pilipino, sabi ko, isa, Pilipino tayo, tayo dapat magtulong at mag-angatan para sa ating mahal na bansang Pilipinas.
2: So ngayon ay sineselebrate po natin yung ating Putulatik Festival. Medyo meron lang konting pagbabago dahil alam naman natin na crisis ngayon, pero still kailangan natin itong ipagpatuloy dahil ito po ay isa na sa ating mga tradisyon at ang ating festival kasi ay kinikilala po hindi lamang dito sa ating lungsod, hindi lang man sa rehiyon, kundi sa buong Pilipinas. Itong pagse-celebrate natin ng mga gantong festival ay nagbibigay kahalagahan po sa ating kultura, sa turismo natin, ng ating lungsod, at yung tunay na kagandahan po ng ating lungsod ng Binyan. Dahil sa lungsod ng Binyan, ang mamamayan ay laging maaasahan, tataksel, galing at epektibong lingkod bayan, at dedikasyon at aksyon.
3: Ganto lang, basta sinabi ng ating mayor, Mayor Jed, na maging simple lang, huwag masyadong magarbo dahil nasa krisis tayo eh, no? Pero just the same, hindi pwedeng tipirin yung pag-showcase ng Binyan, ng mga taga-Binyan, para makita rin ng mga taga-ibang lugar na ganito tayo dito sa Binyan. So ako'y natutuwa dahil ito ay panlabing-anim na ng Putulatik natin, ano? At pinagpapatuloy natin ito. At ito ay national awardee naman itong ating festival nito, eh, no? So ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ako'y humingi ng paumanhin din dahil medyo naging busy po tayo sa Kongreso at saka mga activities po natin dahil alam niyo na siyempre meron tayong mga committees na kinakailangang pagtrabahuhan. At alam ko naman, napapanood din naman ako sa TV, no? Nakikita niyo rin naman ako. Kaya lang, siyempre, iba pa rin yung ganito, kung nasa ground ka, hindi ako pwedeng laging nasa Quezon City. So, Quezon City ako Monday to Wednesday. Pag Thursday hanggang Sunday, andi dito po ako sa ating city. Dahil sa lungsod na Binyan, mamaya na maasahan.
4: Ngayon po ay opening po ng ating ng Putulatik. So, this is a 6-day celebration po. Baka ma-extend pa nga po ng konti tayo. Yung culture ng Binyan, makikita po natin yun doon. Ayos naman po kami sa sanggunian panlalawigan. Ako pa rin po ang tumatayo pong majority floor leader. Lahat po ng ordinansa na magbebenepisyo po ang mga taga Laguna, tayo mga taga Laguna, yun po yung aming palaging ipinupush po. Ngayon po na lunsod na po ang City of Binyan, makikita po natin talaga yung malawak na kultura na meron tayong mga Binyanense dito sa Binyan. Tulad po na sinabi ni Kong Arman, ang pamamayan po ng Binyan ay talagang maaasahan po. Tatak Jel, galing at epektibong lingkod. Di po tayo perfecto, pero behasa po tayo. Bong behasa po.
5: Inaanyayan namin kayo dito sa lungsod ng Binyan.
1: Congratulations, maraming salamat sa pagpa-participate sa atin sa Puto Latik Festival. Dahil sa lungsod ng Binyan, mamamayan ay maasahan. Dahil sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong likod, Mayor Jel Alonte.
0: Bigan, kasama natin ang napakasipag, napakagaling, one of the most influential Pilipino sa buong mundo. At hindi lang yan, First Lady Mayor. Mga kaibigan, walang iba kundi Mayor Imelda Calixto Rubiano. Mayor,
5: hello,
0: ang saya-saya dito sa Pasay.
5: Lalo ngayon, masaya kami kasi sa palarong pambansa, dati po talagang medyo ang ranking ng taga Pasay ay medyo nasa iba pa. Pero after po ng pagbibigay namin ng mga talagang trainings na talagang sinuportahan ng LGU Pasay at ng inyong lingkod, naku, mahakot po kami ng mga gold medals para po sa aming lungsod. Kaya ngayon po ang saya-saya namin kasi aalis po ang iba dito from the 17th hanggang sa May 30 po ang competition mag-start, May 24 to May 30. Ngayon po, binibigay na sa kanila yung mga allowances.
0: Yes.
5: Think to 24,000 pesos po ang ating mga athletes, ang ating mga coaches, at pati po airfare nila ay
0: sinagot.
5: Opo.
0: Oh, wow.
5: Ito ay hindi lamang para sa mga medalya o ranking. Kung hindi, pati po yung maganda nilang pag-uugali ay kasama dito, kung paano nila respetuhin ang kapwa-atleta nila. At siyempre, gusto po namin sila ay talagang tanghalin din, nakatulad ni Heidelin Diaz o kaya Carlos Yulo, na sana ang susunod ay maging mga taga-Pasay na. Pagbalik po nila, meron po kaming sorpresa na nakahanda para sa mga gold medalist. Sabi ko nga, sama na rin natin ang silver and bronze medalist.
0: Yes.
5: Nagpapasalamat po kami sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi mula nung nagkaroon ng paguluhan sa Middle East, itong crisis na to, talagang hindi na po tumigil ng patawag para po sa mga tulong na maibababa agad-agad sa mga mamamayan. At pinartner niya po talaga ang mga local government units,
0: yes,
5: upang mas mabilis itong maipamahagi sa mga mamamayan. Diba po yung mga transport groups, talaga yung mga drivers ay atin po natulungan. And then sunod po agad yung mga bigas na libre po ito. Pero pwera sa libre din, hindi naman kaya lahat na mabigyan ng buong mamamayan ng Pasay. Eh meron po kaming programa, 20 pesos per kilo na bigas.
0: Yes,
5: ako saan, na-avail din po ito at nandoon po yan sa aming Pasay Public Market.
0: Ayun.
5: Yan ay binababayan buwan-buwan para po mapakinabangan ng mga mamamayan taga-Pasay. At matulungan din natin ang mga nagninegosyong mga taga-probinsya at kung ano man ang kanilang produkto ay atin pong matangkilik.
6: Nice po magpasalamat sa ating mahal na mayor. Talagang tinutukan niya na bago umalis yung ating mga players ay may training allowance silang matatanggap. 24,000 both coaches and athletes natin. 35 itong athletes natin na sasabak sa palarong pambansa sa Agusan this coming May 24 up to May 30. Aasahan natin na dahil sa motivasyong itong naipagkaloob sa atin ng SD ng LGU sa pamumuno natin, mahal na mayor, ay makikita natin ang magandang performance nila. Pero talagang grabe ang training ng ating mga atleta ngayon.
0: Talaga.
6: Public school at mayroon tayong kasama rin na private school. Mayroon tayong athletics, swimming, tapos mayroon tayong gymnasium, lalo sa babae at lalaki yun. Then of course, yung para games natin sa Philippine School for the Blind.
0: Yung PWD na.
6: Yes, yes. So, kaya talagang grabe, suporta ng mayor. Mayor, salamat po talaga. Sa Pasay, tapat kayong paglilingkuran.
5: At syempre, ganun po, hindi tayo tumitigil sa pagpaplano, paggagawa at pagbibigay ng mga program at proyekto na higit na makakatulong sa ating mga kababayan. Lalo na po ngayon na panahon ng krisis. Pero kailangan tuloy-tuloy talaga ang buhay. Kaya dapat po tutulungan nyo din po ang gobyerno kasi hindi po kaya kung gobyerno lamang. Kailangan namin ng tulong at suporta ng mga mamamayan. At ngayon po, sana magdasal tayo na maging maayos na ang lahat at bumalik na ang dating sigla saya sa bansang Pilipinas. At ngayon din po, dito naman sa lungsod ng Pasay, iyak ako na natutuwa ang ating mga athletes, coaches, and trainers na dahil po sa pag-alis nila, baon-baon na nila agad ang kanilang mga allowances at nabayaran na ang lahat ng dapat na gastusin para sa kanilang pagpunta sa agusan. Nang sa ganon, maka-focus na lang sila sa kanilang paggagawa at pag-performance ng kanilang lalahukan ng mga sports. At syempre po, pinagdadasal namin, kalaki po ng kanilang pag-alis, ang aming dalangin para po sa kanilang kaligtasan at sa kanilang tagumpay. Kaya naman po, mga taga-Pasay, kapit-bising pa po dahil di naman po natin pinapako ang mga programa. In fact, tuloy-tuloy ang pagpapaganda, pag-aayos, pagpapatatag, padami ng padami, pataas ng pataas, kung ano ang nakukuha ng mga mamamayang taga-Pasay ng mga proyekto. At hindi po naman kami tumitigil hanggat hindi pinakamaganda ang maihandog namin sa ating minamahal ng mga taga-Pasay. Kaya po, muli, maraming salamat din po sa tiwala at kapit-bisig lang tayo, kayang-kaya po natin ito upang maiangat natin ang buhay ng bawat pamilya dito po sa lungsod ng Pasay. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At dapat kayong pinaglilingkuran. God bless, Emmy Calixto Rubiano. Nagmamahal sa inyo.
0: Tunay na minamahal namin sa Pasay, walang katapat sa kanyang paglilingkod bayan. 24 oras talaga ang serbisyo. Nag-iisa Mayor Kong Emmy Calixto Rubiano.
5: Thank you, Carol.
7: Okay lang, kanina kami sa ating video. Mga kanina, ang grabe and
8: Una, salamat sa Panginoon ho. No? We're really blessed ho na may mga gantong proyekto ang national government sa amin. I-invite more investments no? Dito po sa aming lugar. It will spur up new developments po. Napakaswerte po talaga. At yung unang section ng Calax, yung sa may Governor Strike po, ay nabuksan na. At ito po, kahit pinasiniyaan natin mga presidente. Nakapuha ko kasi ang laking tulong. If you're going south, Laguna, yung dating sa oras, magiging kalahati na lang po. For one month, ay libre po siya. Ang mga dala at kumakabayan. Walang bayad po sa labas ng buwan. Ang jail trials ay magkakaroon po ng exit po ng Calax. So, yung second one is along Open Canal. And hopefully po, third quarter of this year, bukos na rin po ito. We're very blessed po talaga sa pasalamat tayo sa ating mga naumuyo sa national government po. So, matagal ang panahon po ay meron tayo ng programa kung bigay ng bigas. Pero this time, malaking tulong ho yung binigay ng national government. Yung programa ni Presidente, yung LGSF, Local Government Support Fund, 18,000 families ang makikinabang po sa atin. Kaya halos 10% po ng jail trias ay mga kalisulto. 10 kilos of bigas for 6 times every other month, mabibigyan sila ng 10 kilos na bigas po. Ang unahin natin yung mga higit na nangailangan. Yung national government po, nag-release sila last month no, ng ayuda sa ating mga kakumpayan, kapatid, miyembro ng TODA. And tayo naman po ay next week, mag-inis na po tayo galing ko sa local government, over city, sa lahat po ng mga tricycle driver operators, drivers, mga riders, lahat po ay mabibigyan ng suporta, tulong mula sa city government po ng Sigal Trias po.
9: Hindi naman pwede tayo tumigil sa paglilingkod at pagsiservisyo. Partikular, kaya nga bilib ako dito sa ating LGU sa pamumuno ni Mayor John dahil walang ano to eh, walang week na walang activity. So, natutuwa tayo na in spite of yung, alam na, may crisis tayo, diba, sa prices ng fuel, pero diretso pa rin yung kanilang activities. Tumating si Pangulong Bidia, binuksan niya yung segment 3 ng Calax. So, konektado na tayo to Laguna, itong General Bia. So, kaya natin mag-ugali in 20 minutes coming from Drive. And ang target nila, ang target ng Calax is to open, to connect Abitex to Calax by July. Basta this year of operational, buo na. May nakausap akong dalawang congressman, I won't name them. Giniro ko. Binabawi niyo raw yung ano nyo. Hindi, dito to kung ano, talagang we voted ano, na sufficient naman talaga yung form and substance. It's up to the plenary to decide. Sabi ko yan.
10: Apo.
9: Isa lang naman ang priority sa akin eh, yung online eh. Siguro one or two hearing consolidation na lang. Then, ayan na namin. Within the year din, may lalabas. Ito nga, yung sa Calax, tinutulungan din namin sila para makomplete. Dahil kailangan pa rin na assistance ng local government dyan eh.
10: Apo.
9: So makikita mo naman, itong subdivision na to, affected ito ng Calax. Dumaan sa ibabaw ng subdivision, di ba? So, inaayos lahat yan eh, para mapabilis yung completion na to.
10: Correct.
9: Mga kababayan kong gentry sa inyo, umasa ho kayo na ang Team Gentry patuloy po sa paglilingkod sa pangunguna ni Mayor John, Vice Mayor Jonas. Kasama po ang inyong lingkod at ang sangguniang panlungsod. Hindi ko kami titigil paghahanap ng mga paraan para luba pong makatulong at paano makaisip pa ng mga paraan eh na magpapagaan sa buhay ng bawat isang gentry senyo. Siyempre, sama-sama niyo pong tulungan. Let's all join forces for our one and only gentry.
11: Tulad po ng ating ipinangako sa Team Gentry, po ni Mayor John, po ni Vice Mayor Jonas, hindi po natitigil sa pangako yung aming trabaho at patuloy po yung aming paggawa ng mga infrastructure projects tulad po ng mga covered courts particularly po sa mga HOA villages and also katuwang po ang infrastructure projects tuloy-tuloy din po yung ating mga social services projects tuloy-tuloy po yung scholarship assistance po mula po sa ating lokal na pamahalaan at ganoon din po meron din po sariling scholarship assistance po mula po sa ika-6 na distrito ng recently lang po nung ating mga nag-graduate na senior high school students, ang ating pong lokal na pamahalaan po spearheaded by Mayor John ay nagpabigay ng konting graduation gift para sa lahat po ng graduate. Sa pagbubukas ng Calax, mas napalapit, mas napabilis po yung mga developments dito sa aming lugar at hopefully po mas maraming pa pong magbukas ng mga businesses dito sa lungsod po ng General Trias. Let's join forces po para sa ating one and only gentry.
8: Binit natin lahat ang Dr. Sora City at tinuha natin yung opinion nila, ano yung mga suggestion nila. At ngayon, may ongoing renovation po tayo at improvement po.
10: Okay.
8: Hindi lang ho yung facility, kundi equipment ay mag-purchase din po tayo. Ang dialysis po natin, we have already opened the second dialysis center.
10: Okay.
8: We're targeting our third dialysis center. Wala akong bayad. Wala akong bayad. Kung meron tayong gusto mag-invest, welcome po kayo sa General Trias. Hindi po kayo mahihirapan dito. We were judged twice as the most business-friendly LGU sa buong Pilipinas. Kaya dito ho, welcome ho lahat dito ng legal na negosyante. Napakasipag ho ng ating mga polis. Sabi na ating kakulangan sa kapulisan. Last January, nakuha natin yung pinaka number one police station dito po sa Cavite. And patuloy po, ginagawa ho natin lahat yan. Yung mandato natin na pangalagaan po yung ating mga kababayan. Let's join forces po for our one and only gentry. God bless po.
10: Mga kaibigan, kasama natin ang patuloy na nagpapatigat ng City of Gentry. Mga kaibigan, syempre, Mayor John John Ferrer.
8: Maswerte ko kami dahil swerte ko si Carlos. Dadadamay lang ako sa swerte.
12: Okay mga kaibigan, isang karangalan po na makarating kami rito sa Rosario, Batangas sa pamagitan ng isang taong na nagsimula talaga sa serbisyo publiko. Ito po ngayon mga kaibigan na nasa dumating siya sa Kongreso, pinili niya chairmanship ang social welfare. Mga kaibigan, ang makakasama po natin kanina, tinatariyo ko bakit si Lina Bulo. Walang iba kundi si Congressman Caloy Bonilla IV.
13: Amongst the standing committees na po pwede, siyempre neophyte na ako, talagang I chose the Social Welfare Committee to be as vice chairmanship. And I'm happy na working with those people sa Social Welfare Committee. We came here from Padre Garcia Batangas, one of the municipality in the 4th Legislative District. Fast forward, yung asawa ko ay naging public speaker na ni then Congressman Ralph Recto and then Congressman Kalingasan. Nakilala siya, siya ay public school teacher. Ako naman ay government employee and I'm working then at the SWD Pasay. Sa national government, devolved and assigned ako sa city government of Pasay. So I worked there as the SWD worker for 15 successive years. Hindi namin akalain makakarating kami din sa mundo ng politika dahil tagapagsalita lang yung asawa ko and the rest is history. And luckily, ang dati nagtitinda ng baboy sa palengke ng Pasay, kinatawa na po na ikapat na distrito na lalawigin ng Matangas. Merong ongoing na bypass road connecting from Ibaan exit to Padre Garcia to San Juan to Rosario. All of those nasa 70% na bypass generates.
14: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
15: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
16: BBC News with Moira Alderson. Hamas and the Israeli military have confirmed that the head of the group's armed wing, Ezzeldin El-Haddad, was killed in an Israeli attack late on Friday in Gaza City. Israel described him as one of the architects of the October the 7th attacks in 2023. More than 50 children are now reported to have been abducted in northeast Nigeria in attacks on three schools on Friday. Most of the children are between 2 and 5 years old, and many were taken from nursery schools. The Nigerian military has hailed what it called a landmark joint counter-terrorism operation with the United States that killed a senior Islamic State commander in the Lake Chad Basin. A military spokesman called it a highly complex air-land operation. An appeals court in Norway has rejected a demand from Greece to extradite a man involved in assisting refugees, including documenting alleged abuses by the Greek authorities. The ruling is being seen as a victory for human rights groups and aid workers operating along migration routes into Europe. Crowds are gathering in London for two big rival demonstrations. A huge police operation is in place for the protests. One, a rally organised by the British far-right activist known as Tommy Robinson, and the other, an annual pro-Palestine event. At least 8 people have been killed and 15 injured in a collision between a freight train and a bus in the Thai capital, Bangkok. The accident happened near Makassar station and caused the bus to burst into flames, which engulfed several other vehicles. Heightened security measures are in place in the Austrian capital, Vienna, ahead of tonight's Eurovision Song Contest, one of the most contentious in the competition's 70-year history. Security fencing has been put up around key sites, hundreds of extra police have been drafted in, and drone defences and sniffer dogs are being used. That's the latest world news from the BBC.
17: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
18: You're listening to the news from the BBC.
19: Radio Bandido, 8:10 AM.
20: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Thank you.
1: RJ 100.